0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Alright, muli sa magandang umaga, mga kabandido. Sa pangalan po ng ating boss idol, Ira Panganiban. Ako po si Johnny Gomez, pansamantalang humahalili sa kanyang Morning Report Pilipinas. Araw ng Lunes, ikadalawang po ng Hulyo 2026. Ilang tumbling, ilang tulong, ilang kimbot na laang, ikalimang State of the Nation address na ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan, sa Lunes sa 27 ng Hulyo 2026. Hindi po ako ipinahiya ng ating kaibigan at ako'y sinasamahan dito sa palatuntunan habang hihimayin at pag-uusapan po natin itong nalalapit na sona ng Pangulong Bongbong Marcos, ang National President ng Partido Lakas ng Masa. Kasi kanina nagrehistro sa akin PLM. Doon kasi ako graduate.
4: Tama, PLM yun.
3: PLM eh. Kaya sinilip ko muna ano ba yung kumpletong pangalan kasi talagang PLM yung pumasok sa aking isipan. National President, mga kabandido, ng Partido Lakas ng Masa. Wala pong iba ang nag-iisang Leone D. Guzman ang kasama natin sa palatuntunan. Carl Leone, magandang umaga sa inyo at welcome dito sa Morning Report Pilipinas. Carl Leone.
5: Magandang umaga, Johnny, at maraming salamat sa pag-iimbita mo dito sa aking sa iyong istasyon.
3: Alright, thank you so much. Kasama pala natin dito sa palatuntunan, kasama nating bumubuo ng Morning Report Pilipinas. Of course, si Ma'am Angel Atienza, ang production head ng Johnny Gomez Live, at ang ating mga technical directors, Melvin Tulang at Jersey Matisano, nakakasama natin sa palatuntunan, mga kaibigan. Pag-usapan muna natin, Carl Leone, merong napipintong paglobo na naman muna sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi na tayo nakabawi, tapos patuloy pa, alam mo. Kanina, sumakay ako ng UV Express papunta rito sa Makati. Yung dating ibinabayad ko, 40 pesos. So kanina, napapwesto ko dun sa unhan. Sabi ko, kunin ko na yung parehong upuan. Nagbigay ako ng 100 piso, hoping na may babalik na 20. Yung barker, ang sama ng tingin sa akin, kulang pa pala ako ng 20. Dahil yung dating 40 pesos, anim na pong piso na pala. Ibig sabihin, ganun na ako katagal, hindi sumasakay ng UV Express. Paano, Carl Leone, yung mga simpleng kababayan natin, ang pera 40 pesos lang? O di hindi pala sila pwedeng mag-UV, magtitiis ng jeep. Talking about the economic progress ng ating bayan, sa loob ng 4 na taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ang sambayanan, Carl Leone?
5: Sad-sad.
3: One word, ha? Sad-sad, oh.
5: Sad-sad. Okay. Ang baon tayo sa utang.
3: Nagbibenta na nga naman. Ari-arian, oh.
5: Binenta na yung ginto natin. Umabot na yung utang natin ngayon sa halos kulang-kulang na 19 trillion.
3: Okay.
5: Mula sa 12.7 trillion nung matapos si Duterte.
3: Uh-huh.
5: Kaya, at balita ko, bago matapos ang termino niya, aabot sa 23 trillion. Kaya halos doble ang itataas ng utang. At dahil dyan, talagang mababaon tayo sa kahirapan ito. Dahil hihina yung bargaining power natin dahil baon tayo sa utang.
3: Yes.
5: Kaya yung pag-utang ulit, isang tambak na kondisyon yan bago mapa-release. At malamang, dagdag na mga privatization na naman.
3: Right.
5: Ng mga patakaran na magbibigay ng insentibo doon sa mga big business na may malaking utang din sa mga bangkong pinagkakautangan ng Pilipinas para makabawi sila at makabayad. Yan ang magiging problema natin. At ang inflation, umaabot sa 7.2. Ang inflation. First time yan.
3: Parang wala kang sinasabing maganda.
5: Wala. Wala tayo masasabing maganda. At dahil walang maganda, kahit yung mga nagnakaw hanggang ngayon, hindi pa nakukulong talaga.
3: Oo.
5: Yan ang problema natin.
3: May
5: isa. Alam ba? Yung isa naman sa pagganan ako. si Marcoleta at saka si...
3: Si Jinggoy.
5: Jinggoy.
3: Si Bongbong.
5: Ay, mga batikan na talaga yun. Dapat okay, makulong okay. Yun. Dalawang yun eh. Pero, si Bong Revilla naman, hindi naman senador, di ba?
3: Hindi.
5: Kaya dalawa pa lang ang nakulong. Si Marcoleta at saka si Bong Revilla na parehong dikit sa Duterte.
3: O, teka muna, nasa na. Dahil ang sabi ng Pangulong Bongbong noong kanyang ika-apat na sona, mahiya naman kayo.
5: Ay, walang kahihiyan. Pati siya, walang kakahiyan. Kasi
3: alam
5: siya,
3: ang baka. Oh.
5: Pati siya, akusado eh. Diba? May mga sinabi si sila Bernardo, diba? Na merong 8 billion.
3: Okay.
5: Na pinadaan sa kay Bersamin. Eh, saan mapupunta yun? Yung 8 billion na yun.
3: Oh.
5: Ay, meron pa nga 100 billion na sinasabi ni Saldico. Oh. Bakit yung mga taong yan ay hindi imbestigahan? Sila Bersamin. Sila Pangandaman. Bakit din sila yung kanyang pamangkin? Pamangkin yata ni Bersamin si Kwan eh. Yung Bersamin na bata. Yung Yusek.
3: Pamangkin o anak?
5: Hindi, pamangkin yata.
3: Pamangkin? Oo.
5: Kaya, bakit yung mga ngayon hindi imbestigahan?
3: Kapag ka-issue ng pagnanakaw kasi wala tayong kanina eh.
5: Si Romualdez, bakit hindi imbestigahan?
3: Uh-huh.
5: Ang tinitira yung lahat ng mga kalaban.
3: Okay. Yeah. Kanina, na banggit ko na bakit parang wala kaya at ang sinasabing maganda eh. 4 na taon na itong si Bongbong Marcos sa Palasyo na Malacanang. Kung if we are going to revisit noong 2022 presidential and national elections, alam po ninyo, si Calio Didi Guzman ay tumakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Very, masasabi ko na talagang hindi po natin matatawaran yung sakripisyo na ginawa ni Calio Didi. There was one interview we had. Tayo yeah. Dalawa, di ba?
5: Oh.
3: Ini-interview ko si Calio Didi nasa taas ng bundok habang sila ay pinauulan na ng bala ng mga pribadong security personnel.
5: Linawin mo, baka ibang tingin nila sa akin.
3: Baka iba yung tingin kay Calio Didi. Pero ito po yung kwento dahil at the height of the, hindi naman gunfire dahil wala naman kayong baril eh. Rat-rat yung ginawa sa kanila. Nagtatago sila doon sa ilang bahagi ng kabundukan. May ilang kang kasama roon, may tinamaan ng bala. Calio Didi, bago ko nga ituloy yung aking yung aking tanong, can you please refresh my memory? Ano pa talaga nangyari?
5: Yun ay land grabbing.
3: Oo.
5: Nung mayor ng Quezon, Bukid noon.
3: Okay.
5: Si Mayor Lorenzo.
3: Uh-huh.
5: Ng Quezon. Inagawan niya ng lupa yung mga katutubong manobo. 1,200 hectares na ayaw niyang isauli.
3: Okay.
5: Balik sa mga manobo. At but despite na mayroon ng NICP na decision at saka yung tong DNR na dapat nang lang ibalik, tapos na yung 25 years na kontrata niya. Ibalik. Ayaw ibalik ni Mayor.
3: Okay.
5: Kasi pinagkakitaan niya ng malaki dahil sa plantasyon ng pinya. Pinalayas pa niya yung mga katutubo at pinatira doon sa gilid ng kalsada, ng highway. Eh, may 4 na bata na namamatay dahil nasa sagasaan ng truck. Kaya nakiusap yung mga katutubo sa local government, sa simbahan, sa media, na samahan sila makipag-usap kay Mayor Lorenzo.
3: Oo.
5: Na yung 4 na ektaryang bakante sa 1,200 ay ipagkaloob man naman lang sa kanila bilang tirahan.
3: Ganun kaliit lang yung
5: ganun lang, out of 1,200. Ayaw ibigay.
3: Aha.
5: Nagkausap ng tagkasundo, pero sa pag-uusap, ay hindi umiimik yung mayor. Sabi, pero yung media, yung simbahan, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, payag na. Okay na, pati yung pulis. Sabi ko, delikado yan. Kung hindi sumasagot pala yung mayor, baka kailangan na mag-dialogue. Kaya sumama ako sa pagpasok nila para i-take over yung 4 hectare. Doon na nangyari. Nung umakyat kami sa bundok, nung napunta doon, nakapasok namin doon sa 4 hectare, ba, di masaya na kami. Nagtitirik na ng pangbahay yung mga katutubo, biglang may dumating na mga private army.
3: Okay, okay.
5: Nung makita kami, akala ko magninegosasyon, eh hindi pala uso ang negosasyon doon sa Mindanao.
3: Oo.
5: Nung makita kami, bigla na lang kami binaray.
3: Ay, nako.
5: Ayun. Nakakatakot. Yun ang parang...
3: Nakakatakot.
5: Nagkausap tayo.
3: Alam po ninyo, ako natatandaan ko na medyo hindi maganda yung signal dahil dun sa aligaw-ungaw ng bala, no? Nung nag-ausap ko ni Calyode. Binalikan ko lang dahil sabi ko nga, balikan nga natin yung 2022 elections kasi si Pangulong Bongbong Marcos magpaparamdam na naman sa Lunes para sa kanyang ikalima. Final na ba yan? Under the Constitution, Calyode.
5: May next year pa, pero wala na yun.
3: Wala na yung ano, parang farewell na lang yun eh, no? Under the Constitution, dapat final na itong kanyang ikalimang zona. Pero mamaya, pag-usapan natin. Subukan muna nating pansinin, Calyode, yung motibo ng Pangulong Bongbong Marcos no siya'y tumakbo noong 2022 elections. Ano bang tingin mo? Dahil kanina ka pa nagsasalita, wala ka na ababanggit na magandang ginagawa so far ng Administrasyong Marcos, di balikan natin yung motibo. What was the motive?
5: Simple lang at tingin ko alam na ng marami, lalo na ng mga media. Alam nila yan. Tsaka yung mga nakasubaybay sa ating politika. Na ang purpose talaga ng Marcos ay makabalik sa kapangyarihan. Una, para mabura yung kanilang mga kasalanan. Para matigil, mapigilan.
3: Hindi yung lang mga... ito maitago, mabura.
5: Mabura. Oo. Tapos, pangalawa, mapigilan yung mga pag-aresto sa mga asunto sa kanila. Mm-hmm. Dahil may 7 count yung nanay niya. Siya din, may kaso. At pangatlo, yung naka-freeze na pera nila sa abang bansa ay mabuklat. Mabalik.
3: No?
5: Kaya mabura ang mga kaso, malinis ang pangalan, at huwag mahu kayong tatay niya doon sa libingan ng mga bayani.
3: Panatili sa libingan,
5: sa libingan ng mga bayani. Kaya, ang purpose ng mga ni Marcos ni BBM tumakbo ay i-redeem, makabalik sa kapangyarihan.
3: Okay.
5: Hindi para isalba ang taong bayang nalulunod sa kahirapan. Hindi 'yon. Pansarili 'yan, pansarili dahil si Marcos ay pamilya ng dynasty. Kaya 'yan ay lahat ay ginawa ang paraan, bumuhos ang pera ng kampanya, binayaran lahat ng mga gobernador. At tiyakin na mananalo siya.
3: Anong success rate ni Bongbong? Dito sa mga motibong sinasabi mo.
5: Aba, ang taas. Ang taas.
3: Malayo doon sa kanyang rating.
5: Malayo. Baka halos 99% na nakuha nila. No?
3: Okay.
5: Kaya tagumpay na tagumpay sila.
3: Based on the motives na binanggit ni Calyode, sobra-sobra. 99% siguro.
5: Meron pa silang Maharlika fund na bonus na 500 billion.
3: That's right. So, hindi ba nakikita na yung indikasyon na matakoy, baka natuto si Bongbong dun sa mga kamalian ng ama. At ang bayan naman ang unahin dun sa kanyang ginawang pagtakbo, Calyode.
5: Hindi nakita yan ngayon. Makalipas ang halos mahigit 4 taon na.
3: Yes.
5: Hindi, walang nakitang ganyan. Ang nakita ay kung ano yung ginawa ng tatay niya.
3: Mm-hmm.
5: Kung ang tatay niya ay nagnakaw ng $10 billion na nasa Guinness of World Record yan, ay gusto niyang lagpasan. At mukhang nalagpasan na. Hindi na billion-billion. Trillion-trillion ang nakawan ngayon. Mula noong siya maupo ng 2022 hanggang ngayon, talaga namang itinaas ang budget sa unprogram appropriation. Yung unang araw, para unang taon niya, parang 800 billion agad eh. At nung nahihiya na, unti-unting bumababa, pero taas pa rin.
3: Yes.
5: Yun ang yung unprogram appropriation, ang may kapangyarihang mag-release niyang perang niya na billion-billion ay walang iba kundi ang presidente.
3: Yeah.
5: Siya magpapasya kung saan dadalhin.
3: Mm-hmm.
5: Kaya doon na nagyari ang mga tinding korupsyon na pumutok noong 2025 budget na umabot sa mga items na walang figure. Parang blank check.
3: Pero pilit nilang tinatabunan yung issue na yan. Ang Korte Suprema nagsabi na ipresenta nyo. Nasaan itong mga specifics, ika nga, nitong unprogrammed appropriation na sinasabi ng Solicitor General. Wala siyang alam at wala talaga wala silang maipresenta na mga dokumento. Paano ang magagawin dyan?
5: Korupsyon nga yun eh. Oh. Yun ang para isang legal na maniobra ng korupsyon. Kaya maraming budget tayo na sa mga importanteng budget, inilipat doon sa program appropriation. Katulad ng PhilHealth.
3: Correct.
5: Siniro. Oh. Yung education, mas mababa na, dapat siya ang pinaka-top, mas mababa na at mas malaki yung pagkakakorupsyonan. Ano yun? DPWH. Ayun. Na siyang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno ng pamahalaan.
3: So, wala tayong pinag-uusapan kundi korupsyon, Kalyodi. First, second, third, fourth zona. Daming pinangako ng Pangulong Bongbong Marcos. No? I don't know kung merong natupad na at ilang porsyento yung natupad na katulad ng mga pangako na mga negosyong makukuha sana doon sa kanyang ginagawang paglabas ng bansa. Ito po, nananatiling pangako. Sa Lunes, mangangako na naman ang Pangulong Bongbong Marcos at isa sa mga sinasabi na pwede po niyang gamitin bilang accomplishment ay itong flood control scandal sa DPWH kung saan merong mga naipakulong na opisyal ng pamahalaan ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ating mga simpleng kababayang Pilipino, lahat ito ay bahagi ng isang drama. Rhetoric lang ito, Kalyodi. Maniniwala pa ba tayo dun sa mga babanggitin ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona?
5: Dapat magkaroon na ng aral ang taong bayan. Mm-hmm. Kasi nakailang pangako na siya eh.
3: Oh.
5: No? Ay wala namang nangyayari. Walang tigil ang pagtaas ng presyo ng gasolina.
3: Mm-hmm.
5: Walang tigil ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin.
3: Yes.
5: Walang tigil yung sinasabi mo kanina ng pamasahe.
3: Mm.
5: dapat matuto na ito ay pambubudol lamang.
3: Oo.
5: At tulad ng ginawang pambubudol ng mga nagdaang administrasyon na mga galing sa pamilya ng mga dynasty at mga elite, mga bilyonaryong, mga politiko, mga kasama, puro pambubudol lang ang gagawin ng mga politikong dynastiya, bilyonaryo, elite, trapo. Mula nung tayo magkaisip sa politika, masanay na tayo. Ito'y walang sasabihin si Marcos sa July 27, SONA, kundi pambubudol ulit. Kapakanan ng mga dynasty at kapakanan ng mga big business ang pag-uusapan nila doon. Pero sasabihin na kunwari para sa atin.
3: Hindi ba tayo dapat matawa? Eh? May dagdag pa sahod sa NCR. Tapos merong ilang milyong pamilyang tatanggap ng 12,000 na ayuda. Ito yung mga pangako ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang ikalimang sona. Hindi ba ano ito? Hindi ba natin maituturing na blessing at mga ikang ay small winnings ni Juan de la Cruz?
5: Pwede, kung hindi mo maintindihan yung pambubudol na yan, tatanggapin mong papalakpa ka.
3: Uh-huh.
5: Pero yan nagnakaw ng 1 billion, bibigyan ka ng 2,000.
3: Uh-huh.
5: Yun ang ibig sabihin nun. Para magpapatayo ng tulay, ng 1 million ang halaga, pero yung kalahating milyon ay nasa kanya.
3: Mm-hmm.
5: Yan ang mga pambubudol. Kaya puro public infrastructure ang ginagawa dahil dyan mayroong kita. Pero yung pagtataas ng sahod, hindi nila magawa dahil walang kita doon. Pagbibigay ng programang pabahay sa mga mahihirap, walang kikitain doon. Ang bigyan ng trabaho ang mga mamayan, walang kita ang gobyerno doon. Saan ang malaking kita? Sa infrastructure, sa pagbibenta ng gold, sa pagproyekto ng Maharlika Pan. Diyan malaki ang kurako.
3: Yung ayuda, may pitik ba yan?
5: May pitik pa rin yan. Hindi lang si Marcos, hanggang barangay, may pitik.
3: Ay nako, talaga naman. Oo. Alam po ninyo, medyo nakalulungkot isipin no, na apat na taon, mahigit apat na taon na yung dumaan. We were hoping that Bongbong Marcos ay knight in shining armor. No? Dahil tandaan po ninyo, kasama dun sa kanyang mga naging kampanya na itutuloy, yung ilan sa mga nasimulan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To the point na even si Inday Sara na nananahimik sa Davao, tumakbo bilang vice president. before the program started, eh, pinag-uusapan namin ni Calyody yung motibo ni Bongbong, yung bang relasyon ng Bongbong Iday, ito ba yung business relationship made in heaven? Ano kang sinabi mo sa akin kanina, Calyody? Saan ba patungo yung talaga itong relasyon na ito?
5: Yung relasyon ito ay walang patutungan ko deemed to collapse.
3: Uh-huh, uh-huh.
5: Kasi nga, parehong dinastiya eh.
3: Okay.
5: Yung isa, dinastiya ng Norte, yung isa, dinastiya ng South.
3: Oo. Oh.
5: Eh wala namang interes ang mga dinastiya kundi maglokohan, maggamitan para sa kanilang personal na interes.
3: Kaya biglang sino ang totoong nagamit?
5: Si Inday Sara.
3: Nagamit
5: si Inday Sara ni Bongbong Marcos.
3: Mm.
5: Naglamit ni Gloria, ni Amy para kumbinsihin maging vice president.
3: Uh-huh.
5: Eh, hindi siya sinunod ang tatay niya. Eh.
3: Ito yung binabanggit ni Calyody kanina na merong striktong binanggit si dating Pangulong Digong not to run alongside Bongbong Marcos.
5: Oo.
3: So talagang hindi pala drama yung binabanggit ni dating Pangulong Digong na hindi ito maganda, itong partnership na ito, hindi tama, hindi pwede.
5: Kasi nga, alam ni Digong
3: Oo. Na
5: yung magsasanib, may dalawang partido ng mga sindikato yan. At maglolokohan yan. At si Inday ay napakabata pa sa laro ng mga sindikato.
3: Mm.
5: Kaya alam ni Duterte, ano ang patutunguhan nito? Kaya sinasabi niya kay Sara na huwag ka sumanib dyan.
3: Uh-huh.
5: Tumakbo ka. Ang problema, magkaaway si Sara at saka si Digong.
3: Mm-hmm.
5: Kasi in outside the Malacanang, ang kanyang pamilya ni Digong.
3: Mm.
5: Yung una.
3: Oo.
5: At ang nakasama sa Malacanang ay si Bongo. At saka yung ngayon.
3: Ayun.
5: Kaya masama ang loob ng mga magkakapatid na Sara kay Digong.
3: Mm-hmm.
5: At yun ang isang paraan tingin ko ng kung paano maggumante, huwag siyang sundin ni
3: okay.
5: Sara.
3: At hindi nakita ni VP Inday na gagamitin siya?
5: Nawala na yun kasi manangibabaw sa kanya yung gusto niyang makaganti sa tatay niya sa ginawa
3: okay,
5: sa kanila.
3: Okay.
5: Kaya doon siya pumunta.
3: Uh-huh.
5: Kaya samang-sama ng loob ni
3: Pero ni palagay Duterte. Mo, ginamit ni Bongbong itong kahinaan ni Inday to his advantage?
5: Yes. Yes naman. Gamit yun. Nakita yun nila ng mga batikang politiko na tulad ni
3: GMA.
5: GMA.
3: Oh.
5: At saka ni Amy.
3: Oh.
5: Nagamit yun. Kaya nakuha nila si Inday. Kaya doomed to fail yung kanilang alyansang yun. Di ba 2022.
3: Oh, 23.
5: Oh. Wala na. Nagbuo na si Marcos ng sariling movement, yung bagong Pilipinas na hindi kasama ang Duterte.
3: Correct.
5: Kaya nagpunta si Sara doon sa Davao at doon na naglunsad ng prayer rally.
3: Mm-hmm.
5: At doon na sinabi ni Duterte na bangang.
3: Mm-hmm.
5: Doon.
3: Yung yeah.
5: January na yun. Yun ay nagsimula kasi naramdaman na mayroon ang niluluto na hindi sila kasama.
3: Okay. Isama pa natin yung ginawang pagtapon sa dahil kay dating Pangulong Digong.
5: Was this
3: part of the original plan o ito'y bahagi ng kanilang plan B, plan C? Kung hindi makukumbinsi si VP Inday na sumama dun sa kanilang karakitan, ganito yung kahihinat na ng pamilya.
5: Pero may bataya naman. May bataya naman na dapat na talagang ikulong si Duterte doon sa ibang bansa.
3: Mm-hmm.
5: Doon sa International
3: Criminal Court
5: uh-huh. na yun. May bataya naman dahil grabe naman yung kanyang ginawang patakaran. Ng,
3: mm-hmm.
5: Ang kanyang solusyon sa droga ay patayin. Pinatunayan ang kanyang sariling ginawa na hindi solusyon. After 6 years niyang walang ginawang kundi patayin ng mga tao, yung last year niya, January 2022, ang billion-billion pa ang nakukolekta ng PIDEA na droga.
3: Mm-hmm.
5: Kaya ibig sabihin, hindi effective ang paraang pagpatay.
3: Pero if we are going to compare yung sabihin na natin unang 4 na taon ng dating Pangulong Digong versus dito sa unang 4 na taon, ng Bongbong administration talking about street crimes, drug-related incidents, riding in tandem, etc., etc. Alin ang mas kampante ka na lumabas ng hating gabi?
5: Pagka doon sa mas medyo kampante doon sa una.
1: Diba? Okay.
5: Kumpara ngayon.
1: Oo.
5: Dahil
1: may police visibility,
5: may diba? Aktibo yung police.
1: Correct.
5: At ang problema lang doon, nag-aalala din ako dahil uso ang red tagging noon.
1: Mm-hmm.
5: Kaya ako lumalaban kay Duterte.
1: Yeah.
5: Kaya kinakabahan din lang ako.
1: Pero na-red tag ka ba?
5: Oh naman, lagi. Oo. Na-red tag kasi pagka kumontra ka kay Duterte, talaga namang
1: itatag ka as komunista.
5: PA ako, komunista ako, kung ano-ano. Pero doon sikat si Duterte sa pagpatay.
1: Mm.
5: Ito naman kay Marcos, nakakapag-alala. Dahil wala nang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw.
1: Mm-hmm.
5: Yun naman mas. Kaya sikat si Duterte sa pagpatay, ito naman sikat sa pagnanakaw. May pagpatay din, less kumpara kay Duterte.
1: Mm.
5: Kay Duterte, sikat sa pagpatay, pero may nakawan din.
1: Oh.
5: Kasi yung parmali,
1: may mga iskandalo.
5: Oo, oh, laki doon. Okay. Sandang bilyon yun.
1: Oo. Pero babalikan natin yung angulo na if we are to choose, no? Lalabas ka ba ng gabi nung panahon ni Digong? Lalabas ka ngayong gabi na panahon ni Bongbong? Yung ating mga kababayan ang sasagot, di ba? Base sa kanilang pansariling eksperyensya. Magbabalik pa ang Morning Report Pilipinas makalipas po ang ilang paalala.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Alright, muli tayo nagbabalik, mga kaibigan. Sitting in for boss idol natin, Ira Panganiban, si Johnny Gomez po. Para sa kanyang Morning Report Pilipinas, meron tayong 36 na minuto na makalipas ang 8 in the morning. Kasama po natin sa palatuntunan si Calyoni de Guzman, ang National President ng Partido Lakas ng Masa, PLM. Talagang may recall, ha? May recall pala itong Partido Lakas ng Masa. Alright, dahil dyan ako graduate. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Teka muna, yung pong presyo ng produktong petrolyo. Nako eh, kakamot na naman ang ating mga kabayan, Juan de la Cruz, sa kanilang kakapirasong buhok na nga lang, kakamutin pa. Tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo, big time. Itong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas, Yung mga, ano bang minamaneho mo? Ano bang krudo? Ano bang fuel gasolina na damit mo? Gasolina. Maganda ka ng dagdag na 3 piso, 50 sentimo. Between 3 peso 50 centavos up to 4 peso 50 centavos per liter. Yung pong itataas ng gasolina, ito yung heavy gut. Kaya pala napakaabot ako ng ulo dahil diesel yung gamit ng UV Express na sinakyan ko kanina. Kalyo din 9 pesos 50 centavos up to 10 pesos 50 centavos per liter ang itataas. Akala ko medyo magpa-plato na at darating na yung time na pwede nang mag-normalize itong presyo ng produktong petrolyo. Kaya lang yung on-off relationship ng Amerika at ng Iran is yet to be seen, no? Hindi pa rin talaga nangyayari. Sa mga bansa katulad ng Pilipinas na kalapit-pengi lang sa produktong petrolyo, wala naman tayong pansarili talagang kakayahan na mag-imbak dito, parating compromise yung kakayahan ni Juan de la Cruz para siguruduhin na meron siyang sapat na kakayanan para tugunan yung presyo. Kanina napag-usapan natin yung sa National Capital Region magkakaroon ng increase sa sweldo. Yung increase na 85 centavos, malapit ba ito doon sa inyong mga naunang kahilingan, Kalyodi?
8: Ako, malayo, Danny. Dahil ang hinihingi ng mga manggagawa ay 200 pesos.
6: On top of the current na magkano bang minimum?
8: 645.
6: 645.
8: Ano, 695.
6: 695, okay. 695.
8: Kaya malayo. Mm. Kasi 200 tapos 85, di wala pa sa kalahati.
6: Pero kayo, nag-compromise na kayo sa 200.
8: Ng labor.
6: That's
8: at
6: right.
8: Sinuportahan niya ng Senate.
6: Correct.
8: O, tsaka ng Congress.
6: Pero based dun sa mga naunang calculations, talking about living wage, ang unang mga hinihiling, 1,200 na maging basic pay, malayo pa rin dun sa 695 plus 85, Galiodi.
8: Oo, oh, halos doble. Kulang pa ng kalahati kung doon ihahambing. At sinabi ko nga, kung malayo yan sa 200, mas malayo yan dun sa cost of living.
6: Correct.
8: Na ngayon yata ay 1,312 na.
6: Uh-huh.
8: Ay di malayo, malayong malayo. Kaya ang masakit pa noon, parang insulto. Malayo na nga, hinati pa.
6: Mm.
8: Yung 25 ay sa January pa ibibigay next year.
6: Mm.
8: Kaya maliit at lumabas na insulto sa mga manggagawa.
6: Ikaw naman, pinakita na sa'yo yung lollipop. Gusto mo pang sunggabin eh.
8: Hindi naman kasi tinutugunan naman ang mga manggagawa, yung productivity.
6: Okay.
8: Ginagawa ng mga manggagawa, yung maximum productivity.
6: Uh-huh.
8: Pero ang problema, bakit maximum ang hinihingi sa mga manggagawa, tapos minimum ang ibinibigay na sweldo.
6: Mm.
8: Kaya magkakontra.
6: Yeah.
8: Yun. Kaya tapos pangalawa, mabigat yan dahil once na magtaas ang presyo ng sahod ng mga manggagawa, sumasabay kaagad ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Minsan nauuna pa.
6: Mm.
8: Kasi, Johnny, regulated yung sweldo. Hindi
6: yes.
8: Pwede kami humingi ng dalawang beses na pagtaas ng sahod a year. Once lang. Hindi pwedeng dalawa.
6: Plus,
8: pero yung presyo ng bilihin, pwedeng 3, 4, 5 beses tumataas.
6: Yung pagtaas ng sahod, parang naging common practice na kapag ka nag-celebrate tayo ng May 1 Labor Day, dapat may announcement. So, hindi na dumadaan sa tuwirang pag-aaral, parang ibinibigay na lang bilang bahagi ng isang malawakang practice, Kalyodi.
8: Okay. At may pag-aaral.
6: Oh.
8: May pag-aaral. At laging sinasabi na ito dapat ang cost of living.
6: Mm-hmm.
8: Binibigay yan ng PSA na ito yung na ahensya ng gobyerno.
6: Yes.
8: Na ito ang dapat ibigay.
6: Oo.
8: Pero hindi sinusunod ng gobyerno.
6: Mm-hmm.
8: Kasi yung gobyerno natin hawak sa liig ng mga big business.
6: Yes.
8: Hindi lang itong si Marcos, kundi lahat ng mga nagdaang administrasyon.
6: Oo.
8: Hawak sa liig ng mga big business. Katunayan, ngayon kay Marcos, meron tayong PISAC. Ang tawag PISAC, Private Sector Advisory Council.
6: Okay.
8: Na yan ang mga bumubuo niyan ay kinatawa ng mga big business sa Pilipinas.
6: Oo.
8: Na yan, pare, ay every 2 months, twice a month ay nag-uusap sila ng Malacanang para bigyan ng instruction ang Malacanang kung ano yung mga dapat gawin.
7: Mm-hmm.
8: Yung nag-a-advise sila.
7: Okay.
8: Twice a month. Samantalang kami mga manggagawa, 4 years na, hindi pa nakukonsulta ni Bongbong Marcos kung ano ang kalalagayan at kahilingan o problema ng mga mm-hmm. manggagawa. Pero yung kinatawan ng business, twice a month. Kaya kaya ko nasasabing hawak sa liig.
7: Parang merong red carpet ano ito, ha?
8: Oo.
7: So yung communication is always open dahil twice a month.
8: Oo, at laging nababigyan ng pabor ang mga big business. Mm. Kaya dahil dyan, biglang-bigla, nitong June, biglang-bigla, meron na tayong kapitalistang trilyonaryo.
7: Mm-hmm.
8: Si Razon, first mm-hmm. time yan. Dahil yan, doon sa mga batas at patakarang na i-advise ng mga nung pisak na yun.
7: Oo.
8: Nagtamasa ng ginhawa yung mga big business ngayon.
7: Ito yung ano, ito yung returns, no? Ito yung tinatawag na ROI dahil doon sa suportang ginawa ng eleksyon. Batiin muna natin si Carlioni, si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang
8: mabuhay
7: umaga
8: po kayo.
7: Mabuhay po kayo. Si Ma'am Menchime ng Bahay Pari dyan po naman sa Bulacan. Boss Rick Orasyon ng Las Piñas, kundi ako nagkakamali. Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Leida Talia Franco, Boss Jaime Samoya Bernante, Ferdinand Enriquez, si Ma'am Kimura Dolores, yung ating Filipino community dyan sa Japan. Magandang hapon po sa inyo.
8: Magandang hapon.
7: At yung iba pa nating mga kababayan pamaya-maya. Teka muna, sinasabi ng ating mga kabayang Pilipino, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, Sir Johnny, magandang umaga, condolence po, salamat po. Kaya ko matagal na nawala sa Radyo Bandido TV, pumanaw yung aking ina. Okay? Salamat po. Salamat, Calyodi. Calyodi, good morning. Sona na po. Ano ang ating maaasahan sa Sona? Meron ba o wala? Eh, mag-toss coin na lang tayo para meron. Pero kahit pa paano, may lumabas na meron eh, di ba? Oh, meron daw ba o wala, Calyodi?
8: Hindi ko maintindihan kung doon sa nagtanong ko, anong ibig sabihin ng meron o wala. Meron bang sasabihin? Tsak, may sasabihin.
7: Ayun.
8: May maganda bang sasabihin? Tsak, meron din.
7: Aha.
8: Pero hindi para sa atin.
7: Ay, nako.
8: Kundi para sa mga big business
7: nako,
8: at po. Sa mga kakampi ni Marcos sa gobyerno. Yun ang problema natin. Dahil masanay na tayo. Ang Sona ay pambubudol. Hindi state of the nation ang sasabihin, kundi state ng kalagayan ng mga malalaki negosyante. Hindi yan sasabihin. Kaya meron sa Sona, sa labas ng Sona, nandun ang magsasabi ng totoong state of the nation.
7: Ayun. Si Ma'am Leti Frias, good AM Sir Johnny. Ito lang po masasabi ko sa gobyernong Marcos. Mapa-presidente, mapa-asawa, mapa-anak, sukdulan sa pagnanakaw. Ang pinapakain sa anak, apo, lahat ng Marcos family galing sa nakaw sa pera ng taong bayan. Meron pa siyang binabanggit, kayo na po ang magbasa at hindi ko pa pwedeng banggitin on air. Yung idea na magnanakaw ang mga Marcoses, Calyodi, hanggat walang nagre-reklamo at hindi napatutunayan ng batas, ito'y mananatiling haka-haka ng ating mga kababayan Pilipino. Pero hanggang saan pwedeng magtiis si Juan de la Cruz na manatiling haka-haka lang ito?
8: Matiisin yung mga Pilipino eh.
7: Mm-hmm.
8: Mahaba ang PC nila.
7: Oh.
8: Sanay silang magtiis. Pero tingin ko, magkakaroon ng boiling point yan at sasabog din.
7: Mm-hmm.
8: Tingin ko, hindi lamang kay Marcos. Ano? Ang dapat natin matutunan mga kababayang kamuhian, eh, hindi lang si Marcos. Eh, mawawala nga si Marcos. Papalit naman si Duterte. Si Sara, eh, wala rin mangyayari. Ang dapat natin kamuhian, ay ang pamumuno ng mga dinastiya, ng mga mayayaman, mga bilyonaryo at trapo sa mahabang panahon mula pa noong Marcos Senior hanggang sa ngayon, walang idiniliber na matinong pamumuhay para sa sambayan ng Pilipino. Sa mga magsasaka, inagawa ng lupa, mga manggagawa, tinipid sa kakarampot na sahod. Ang mga maralita, hanggang ngayon dinidemolis. Ang mga mangingisda, kinalimutan na, inagawan pa ng pangisdaan. Yung 15 kilometer ay inagaw pa sa kailat, ibinigay sa mga big business fishing vessel.
7: Mm-hmm.
8: Kaya wala. si Juan de la Cruz sa zona mga ganap
6: sa Lunes.
8: Sa Lunes.
6: Okay. Although yung kay Inday Sara, yet to be seen, no? Tatakbo ba sa 2028? May chance sa bang makatakbo sa 2028 giving all the headaches and hiccups and problema na kinakaharap ni Inday. Anong take mo ba sa impeachment?
8: Tanggapin niya 'yon kasi ang nakaupo ay Marcos eh. Oh. Nagkaaway sila. Talagang gigisahin sila.
6: Anong take mo sa impeachment? Pero ano may patutunguhan?
8: Malaki pa ang chance ni Inday Sara na makatakbo.
6: Mm.
8: Kasi klaro na kaagad sa impeachment. Sinabi na agad ni Escudero, 24 ang base figure.
6: Okay.
8: At ang kailangan, 2/3 ng 24. At ang 2/3 ng 24, 2/3 ng 24. Ang 2/3 ng 24 ay 16.
6: That's right.
8: At sa ngayon, ang mga pro-Marcos o ang anti-Duterte ay 13. Kaya mga kailangan pa sila ng 13. Oh. Alam nyo, sa impeachment, hindi naman mag-uusap yan sa tamang ebidensya eh. Kahit pa isang tambak na tamang ebidensya ang ilatag dyan, hindi naman yan diyan mag-uusap.
6: Numbers game.
8: Numbers game ito dahil political process ang impeachment.
6: Mm-hmm.
8: Kaya ang pagboto dyan ay hindi sa tamang ebidensya, kundi sa loyalty. Kanino ba kaya loyal? Ay meron ng siyam na loyal kay Duterte. Ay mahirap nang makakuha ng 16. Pero unless, siyempre, may pag-asa pa naman lagi.
6: Oo.
8: Kung matutodohan ang bira ni Marcos at pagbabanta itong magkapatid na Villar na may kasong hinaharap at saka itong si Lauren Legarda na yung kanyang anak ay may 24 billion na kasong hinaharap din.
6: Mm.
8: Eh, kapag kaya ay nagkaarigluhan, eh, malamang bumaligtad. Pumunta sa mayorya at bumoto in favor sa impeachment. Pag nangyari yon, ay wala na. Hindi na makakatakbo si Sara.
6: Ah, yun. Eh, talking about yung binabanggit na loyalty. Sabi ni Harvey Morales, good morning, Sir Idol Johnny at Calyodi, si Sandro Marcos mamimigay uli ng 20 million kada congressman para tagapalakpak sa zona ng tatay niya. Loyalty, parang ano to, relationship with benefits.
8: Oh, yun ang patronage.
6: Oh, hindi ba?
8: Patronage. At saka,
6: ganyan ba ka-loyal yung ating mga politiko ngayon?
8: Walang, loyal sa walang loyalty ang mga politiko. Ang tawag nga natin dyan, Johnny, ay mga political butterfly.
6: Uh-huh.
8: Walang loyal sa partido, walang loyal sa kung sino man.
6: Mm.
8: Ang loyalty niyan, saan sila makikinabang.
6: Yaon. Oh.
8: Kaya kung sino nakapwesto, kung ang nakapwesto ay PF, ano yun? Filipino, ano ba yung federal? Federal ng Pilipinas, Partido Federal ng Pilipinas, kahit sila yung mga PDP, lilipat yan sa Partido Federal.
6: Yes, yes.
8: Dahil yun ang nakapwesto. Dahil pagka ikay nakadikit sa nakapwesto, ay laging may biyaya.
6: Okay. Ito, sabi ni Rachel Ligaspe, thank you boss, ha? Good morning po, para sa akin, safe pa rin ngayon. Kasi kanina pinag-usapan natin yung mga street crimes. No? Kaysa noon, kasi natatakot daw yung tao, baka mapagkamalang adik. Lalo kung ikaw ay payat. Doon kasi uso, maituro lang itumba na. Ano take mo riyan?
8: Tama. May 30,000 na pinatay. O kung kahit na babasawan, babaan natin, 20,000 na pinatay.
6: O.
8: Paano ka magiging safe doon panahon ni Marco, ni Duterte?
6: No?
8: Kaya, delikado doon. Lalo na kung ikaw ay payat nga, adik ka, o kaya kung ikaw ay kritiko sa gobyerno, madarerentag ka.
6: Oh.
8: Ngayon, ay, pwede kang safe nga ngayon, medyo safe ka ngayon, pero ang problema mo, hindi safe ang kabuhayan mo kasi ayun, ninanakaw.
6: Alright.
8: Magugutom ka.
6: Pero yung mga binabanggit ni Calyodi na 30,000 na mga pinatay, ito po ay base doon sa mga report na very open naman. At ito po ay patuloy na dinidinig ng International Criminal Court kung saan nakalagak ang dating Pangulong Digong. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Johnny G. at Calyodi, lahat ng namumuno sa gobyerno, halos lahat magnanakaw. Mga gahaman, lugmok na sa hirap ang taong bayan.
8: Eksakto yan.
6: Eh, I mean, yung pang-araw-araw na paglabas ni Undersecretary Claire sa iba't ibang platforms, digital man o commercial radio and television, may pagkakataon sana ang Malacanang na depensahan yung mga patutsada ng ating mga kababayang Pilipino and somehow convince the public that the government is doing something. Pero hindi, busy dun sa pagsangga sa mga reklamo. Anong kulang sa communication ng Malacanang?
8: May doing something naman sila. Oh. Something na maliit, diba? Napakulong si Bong Rebilla, napakulong si Jinggo. Oh. Something. Uh-huh. Pero bakit something? Bakit something? Akala ko ba galit sila sa korupsyon? Mm. Bakit hindi imbestigahan yung lahat ng inaakusahan?
6: Uh-huh.
8: Bakit dinidepensahan?
6: Bakit
8: at ang inaakusahan, lamang oh. ay yung kalaban.
6: Okay, okay.
8: Yun lang ang tinitira. Bakit yung sa kampo nila, bakit hindi nila imbestigahan? Ang daming akusasyon laban sa mga kay Romualdez, laban kay Marcos mismo, laban kay Bersamin. Ang dami eh. Bakit hindi siya, kay Sandro,
6: yes. mayroon
8: ding akusasyon. Eh, bakit hindi sila iniimbestigahan ng gobyerno? Mm-hmm. Ang iniimbestigahan lamang ay yung mga kalaban. Pero dapat namang imbestigahan din yon.
6: Okay.
8: Pero bakit one-sided?
6: Mm-hmm. Alright, sabi ni Boss Rick Orasyon, Sir, yung guest mo out of tune. Alright, para maklaro ni Calyodi. Kasi he is with the leaning groups. Good morning. There is this mentality na pagkasinabi mong Calyodi de Guzman, NPA, Calyodi de Guzman, mga kaliwa, natatabunan yung mga ipinaglalabang prinsipyo para sa bayan. Dito natin paulit-ulit na hinihikayat ang ating mga kababayang Pilipino to be part of the discussion and kumbaga himaying mabuti yung mga pinag-uusapan. Pero that issue of you being an NPA, hindi nawawala ito, Calyodi.
8: Kasi may ka.
6: Because of that ka.
8: At saka nagrally.
6: At yung mga rally.
8: At saka anti-government.
6: Oh, pero NPA ka ba?
8: No. Ayun, bakit ako magiging NPA? Nandito nga ako, tumatakbo ako eh. Pero interesado ako dun sa out of tune.
6: Oo.
8: Interesado ako sa out of tune. At kung yan ang tingin ng ating yung listener, ay di respeto ko sa kanya. Pero hindi ko lang maintindihan sa sarili ko na mga out of tune. Samantalang ako, binibira ko si Marcos, binibira ko si Duterte, binibira ko ang mga magnanakaw, binibira ko ang mga land grabber, binibira ko ang mga galit na kapitalista na barat. Bakit out of tune? Yun ang tanong ko. Siguro kung ako binibira ko, out of tune. Kasi hindi

0: Rason ni Pangulong Bongbong Marcos simula nung siya ay umupo sa 2022 at marami na rin siyang nabanggit na mga programa to somehow uplift the lives of the Filipino people, pati yung mga social issues based on the social cases na touched during SONA. Nandyan ang pabahay, nandyan ang renewables, nandyan ang transportation. Ngayon, inaasahan natin yung pagnanakaw ay isasama sa kanyang mga magiging talumpati. If we are to revisit the first four SONAs, gandang pakinggan. Maganda yung presentasyon, and knowing Marcos, katulad nung tatay, very eloquent pagka nagsalita. Pero after the SONA, babalik na naman tayo dun sa mga panahon na tayo pinangakuan, natutuparin pa ba? Kalyodi, meron ka bang coming from the labor sector, the transport sector, the education sector, no? Ilan lang po ito dun sa mga sektor na kinakatawan ni Kalyodi, mga magsasaka, mga manging isda. Kung bibigyan ka ng pagkakataon to discuss things with the president, ano yung uunahin mo? What will be the priority programs na gusto mong tutukan sa kanyang nananabing ilang panahon pa?
1: Kung sa point of view ko bilang manggagawa, Johnny, ang isa sa pinakasimple na pwedeng gawin, tigil na yung contractualization.
0: Ah, ganun pa rin. Oh, matagal mo nang pinaglalaban yan.
1: Dapat tulad ng dati, na pagka 6 months, regular na, at hindi na pwedeng basta-basta tanggalin.
0: Yes.
1: Maganda, yun ang maganda. Ibalik. Bakit? Yun ang pangalawa, itigil na yung provincial rate.
0: Okay.
1: Dapat ay, kung gusto talagang may pagsapon sa mga manggagawa, pagmamalasakit, alisin ang provincial rate, ipantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya sa Metro Manila. Mm-hmm. Kasi walang paliwanag talaga yun eh. Kundi suportahan lamang yung mga big business sa mga may branches sa probinsya para makatipid sila. Mm. Pero kinakawawa yung ating mga manggagawa. Pero pangatlo, bilang manggagawa na may pagtanaw din sa kapakanan ng lahat, dapat ay alisin na yung VAT at saka yung excise tax.
0: Uh-huh.
1: Para na sa ganon, lalo na sa gasolina.
0: Yeah.
1: Para mapababa ang presyo ng kuryente at saka ng gasolina. Dahil yung dalawang bagay na yan ay importante at may domino effect kapag tumataas. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, lahat tumataas. Pag tumaas ang presyo ng kuryente, lahat tumataas. Kaya dapat yun, kontrolin ng gobyerno. Huwag hayaan o ipaubaya sa mga big business o sa mga negosyante ang pagtatakda ng presyo.
0: Mm.
1: Bakit kinokontrol ng gobyerno yung sahod ng mga manggagawa once a year lamang? Bakit yung presyo ng produktong petrolyo at saka kuryente, hindi nila makontrol? Hinahayaan ang mga negosyante ang magpasya ng presyo. Mm-hmm. Eh siyempre, pag negosyante, walang nasa isip yan, kundi itaas.
0: Yeah. Bottom line parati eh.
1: Oo. Kaya yon ang aking ilalapit kung bibigyan ako ng pagkakataong makausap siya.
0: Alright. Mga kaibigan, nakasama po natin sa unang oras ng palatuntunan ng ating Boss Ira Panganiban, si Kalyodi D. Guzman. Sa mga susunod na pagkakataon, muli po nating aanyayahan para magkaroon tayo ng dagdag impormasyon at kaalaman mula po naman sa sektor, pinakamababang sektor ng ating lipunan, yung tinatawag na laylayan ng lipunan. Ang daming mga party list pero hindi natin napapakinggan ngayon.
1: Isa pa yan.
0: Meron kami pag-uusapan ni Kalyodi sa mga susunod na pagkakataon tungkol sa party list. Ang national president ng partido Lakas ng Basa, ang PLM, wala pong iba kundi si Kalyodi D. Guzman. Your final word, sir, please.
1: Maraming salamat ulit, Johnny, sa pag-iimbita sa akin dito. At siguro gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na tigilan na natin ang pagsamba o pagkilala sa mga mayayaman na politiko, lalo na po sa dynasty. Wala ho tayong mapapala sa pagtangkilik sa mga political dynasty. ang political dynasty ay kakambal ng korupsyon at panunod.

0: nupil. Hindi ho sila concerned sa buhay ng bansa, sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Ang concern nila ay ang kailang sarili at ang pagsuporta sa mga big business. Kaya yun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood.
1: Nakakalimutan ni Calliope Iliodi yung bulsa. Protection ng bulsa. O, maisingit ko to. Galing kay Boss Mark Mallorca. Okay sa akin si Calliope kasi binibira niya lahat. Kahit anong kulay, okay yan sa akin. Salamat po ng maigi at marami. Unang oras ng Morning Report Pilipinas. Magbabalik makalipas po ang ilang paalala.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Alright, nagbabalik tayo mga kaibigan, ikalawang oras ng ating Morning Report Pilipinas. Sa pangalan po ni Ira Panganiban, ako ang inyong lingkod si Johnny Gomez. Pansamantalang humahalili sa palatuntunan, 6 na minuto na makalipas po ang 9 in the morning. Nagkulay pink at yellow ang screen ng phone ni Ma'am Shirley Uyang, alam na this. Get well soon daw po kay Boss Idol Ira, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Sino pa? Magandang hapo, magandang umaga, hapon tuloy. Nasanay tayo sa Johnny Gomez Live tuwing Sabado. Meron po tayong pagbabago nga pala sa time slot beginning next week, mga kaibigan. Ang Johnny Gomez Live ay lilipat po ng oras. Good morning, sir. Nanonood, nakikinig sa Mandaluyong si Boss Alberto Yadaw Jr. Meron akong si Boss Armando Busa mula sa Dubai, UAE. Nanonood, nakikinig sa palatuntunan. Meron akong kita rito kanina, mamaya kapag nasilip ko uli. Oo, pagka nasilip ko uli. Oy, parang nawala eh. Nawala doon sa aking tinitingnan. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan dito sa Morning Report Pilipinas. Alam po ninyo, isang linggo o ilang araw, ilang linggo bago po itong nalalapit na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, ika-5. Okay? If we are talking about the SONA, ito dapat yung final. Dahil yung susunod na bahagi ng talumpati ng outgoing president kapag siya po ay bababa na sa pwesto will be his farewell. Yung kanyang final goodbye ito eh. Di ba? So technically speaking, the fifth SONA is the final State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Kaya nga tinatanong ko, nakita ko kanina, hindi ko lang maalala kung sino yung nagsabi na wala dun sa comment, live comment ng ating kabayan. Dahil may nagsabi kanina na mas pakiramdam niya, mas safe ngayon. Ha, mas safe ngayon. Well, even si Calyodi, sinasabi mas safe ngayon. Okay? Na lumabas ng hating gabi. Pero if we are going to dissect the interview, inamin ni Calyodi na mas kampante siyang lumabas nung unang 4 na taon, kasi ang kinumpara natin the first 4 years of former President Digong and the first 4 years of Bongbong Marcos Jr. Kapag binalikan po ninyo yung talakayan namin ni Calyodi kanina, very vocally, binanggit ni Calyodi na mas okay sa kanya na lumabas ng 10 oras ng gabi nung panahon ni Digong. Ito kasi yung testament of how the public perceived the administration of former President Digong kapag ang pinag-usapan natin ay crime prevention. Kapag ang pinag-usapan natin crime prevention, ito po ay isang malayong kwento, so to speak. Doon sa binabanggit ng Philippine National Police, based on record daw, na mas maayos ang kondisyon at mas masarap umuwi dito sa ating bayan, referring to the overseas Filipino workers, mas masarap tumambay dito sa ating mga lansangan sa panahong kasalukuyan. Dahil lesser yata yung street crime na sinasabi. E nung weekend, alam po ninyo, we tried to contact the Commission on Human Rights para malaman po ng palatuntunan yung kanyang take dito sa paulit-ulit at patuloy ng mga street crimes na nangyayari. Pero the interview was denied. Ang kausap po namin si Chairman Richard mismo, palpalatok ng Commission on Human Rights, dahil kung crime daw po ang pag-uusapan, dapat ang Philippine National Police ang ahensya na dapat tinatanong. And I beg to disagree with the chairman. Meron kang isang ahensya ng pamahalaan na ang kanyang trabaho is to draft and craft policies to somehow magbigay ng proteksyon sa karapatang pantao in all forms. In all forms. Pinag-uusapan natin karapatang pantao eh. Maging sino ka man. Yung pro-vlogger na pinatay sa Caloocan. Ito yung walang habas na minura si Inday. Nilait yung pagkatao. Niyurakan yung pagkatao. Tapos there was one video footage na nakita ko na may hawak-hawak na placard itong babae at ang kanyang sinasabi, wala pa raw po siyang ginagawa, hawak niya lang yung placard tungkol dun sa mga pagnanakaw sa gobyerno, and yet nang gagalaiti na yung mga DDS, itong mga Duterte diehard supporters, no? Pero yung grupo ng DDS, kung yung video footage ang ating titingnan ay nasa kabilang kanto. At ang tanging nagsasalita, yung babaeng pinatay. Mabuti na nga lang, meron akong naririnig na boses na malapit doon sa camera na ginamit ng TV crew na nagko-cover. At ang kanyang sinasabi, wala namang ginagawa yung DDS pero provoke mo. So is this the kind of free speech that we have ngayon? Ganito na ba yung uri ng free speech? Meron tayong tinatawag na freedom to express. Freedom of expression. At inaalagaan daw yung seguridad ng ating mga kababayan base sa ating konstitusyon. Pero paulit-ulit kong sinasabi, that freedom to express is not absolute. Hindi po naman talaga karapatan yung malayang pagsasalita. Ito po ay isang pribilehiyo. Depende dun sa nakakapakinig. Depende dun sa grupong nilalait mo. Depende dun sa grupong inoonsi mo. Kaya nga kanina, paulit-ulit kong tinatanong si Carl Yodi, balikan natin motibo. What was the motive of Bongbong Marcos when he ran during the 2022 presidential elections? In the same manner, ano ba yung motibo nitong babaeng vlogger, may her soul rest in peace? Binaril ito ng riding in tandem sa Caloocan. Pati yung kanyang partner ay nagpapagaling sa pag-aamutan. Okay? Anong motibo nitong babaeng vlogger na ito para murahin si Inday? Ano bang ginawa ni Inday dito sa vlogger na ito? At dito ko nakikitaan ng kakulangan ang depensa sa ongoing impeachment proceedings laban kay Inday. Masyadong nag-focus yung investigasyon doon po sa konteksto ng video at mga salita na lumabas sa bibig ni Inday. Kapag may nangyari sa akin, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Liza, patayin mo si Martin Romualdez. That was the statement given by the Vice President Inday Sara. Ako, nakukulangan ako dun sa ginawa ng depensa na usigin itong si Lotok. What was the motive of Inday? Nung binanggit niya, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Liza, patayin mo si Martin Romualdez, hindi naman doon nagsimula yung kanyang sinabi. Ang sinabi ni Inday, kapag ka ako ay namatay, hindi ba? Merong pretext bago niya sinabi yung patayin mo kung sino man. Dapat pinag-aaralan ng impeachment court at dapat ang depensa ang nangunguna dun sa pagbungkal ng motibo ni Inday kung bakit niya sinabi yan. What was the motive of the Vice President? Was the Vice President, was she under attack? Hindi ba? Tingnan natin yung angulo. Nakafocus yung atensyon. Naiintindihan natin, impeachment. Bahagi po ito ng articles of impeachment. Inuna nga, yung threat laban sa Pangulo at sinasabi ng prosecution na mabigat yung paratang laban kay Inday. Pero teka muna. Dapat ang ginawa ng depensa, kumbaga, kapag tayo nagbabasa ng mga messages, hindi ba? Ini-scroll up natin para naiintindihan natin yung thread. Ano bang pinagmulan? Bakit ba nabanggit ni Inday? Meron bang mga threat laban sa kanyang buhay? Naiintindihan ko na, you know, kapag meron kang binanggit na mga hindi magagandang plano laban sa Pangulo, it will be considered as something of national security. Naiintindihan ko yun. Palagay ko yung ating mga kababayang Pilipino, naiintindihan rin yan. Dapat i-treat as national security. Anumang threat ang gawin, ginagawa at gagawin sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. I totally agree 100% na dapat imbestigahan. Pero sinasabi ko rito, ako nakikitaan ko, what the defense team failed to do is to scrutinize, dahil pinag-uusapan yung video eh. Ha? Dapat meron pong mga psychoanalysts, mga psychologists, mga psychiatrists, no? At those engaged in trauma. Ito yung problema natin sa Pilipinas, wala kasi tayong post-trauma. Kaya during emergency, kamot ulo yung ating mga responders. Wala tayong post-trauma. Dapat ang tinitingnan dito, sinisilip yung motibo ni Inday. Bakit nasabi ni Inday itong mga katagang ito? Bakit nasabi ni Inday? Baka may threat sa buhay ng Vice President. At meron siyang hugot na kung sakaling may threat laban sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, merong mga malalaking taong involved. So, kailangan ba nating i-spare yung security ng Vice President at tutukan yung threat na binitawan niya sa Pangulo, kay First Lady Liza, kay Speaker Martin? Hindi ba one-sided 'yan ng ginagawang pagdinig? Kaya ako, ang punto ko naroon sa depensa eh. they failed to establish the fact that when the vice president made that video, meron pong mga nangyayari bago ginawa yung video. Ano itong mga pangyayari na ito? Hindi ba dapat binubulat-lat rin ito? Dahil ang sinasabi nga natin, gusto nating malaman ang katotohanan dito sa impeachment proceedings na ito. So that term, selective justice, eh hindi po mawawala eh. Hindi po mawawala dun sa isipan ni Juan de la Cruz. Dahil ang pirming naaakusahan at yung mga gustong i-pin down ay yung mga personality na directly or indirectly ay nagpapakita ng suporta laban kay Inday. Ang sabi nga ni dating Congressman Neil Tupaz Jr. ng Iloilo, bakit daw yung prosecution ay heavily guarded? At ang nagsasalita for the prosecution ay yung mga private contractors. Ha? Private contractors ang tawag ko dyan. Dahil kinontrata eh. Bakit daw po yung mga private lawyers? Oh, bakit hindi yung prosecution team galing sa Kamara de Representantes ang nag-handle ng impeachment? Kung maalala po ninyo si dating congressman Neil Tupaz Jr., he was the lead prosecutor nung panahon ng impeachment proceedings laban kay dating Chief Justice Renato Corona. So siguro siya, sinasariwa niya yung mga experiences ng prosecution team ng Kamara nung sila'y humarap sa impeachment court during the time na dininig yung kaso laban kay dating Chief Justice Renato Corona. At nakikita niya yung pagkakaiba ng handling. Bakit mga pribadong abogado ang umieksena dito sa impeachment proceedings? Yung malilikot ang diwa na ating mga kababayang Pilipino, iisa yung kanilang sasabihin. Para kapag natalo daw po at nakakuha ng numero si Inday para mapawalang sala, eh hindi masisisi ng bonggang-bongga itong mga prosecutors. Okay? Ang sisi mapupunta dun sa private lawyers in the event na si Inday ay maabswelto dito sa impeachment hearing na ito, proceedings na ito, yung pong balilikot na diwa ng ating mga kababayang Pilipino, yan sasabihin nila, hindi dapat isisi yung pagkatalo sa prosecutors. Dahil lang nag-handle ng impeachment, walang iba, kundi yung pribadong grupo. Alright, sandali. Marami nang nagbibigay ng mga komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. Pasensya na at binabardagol na naman itong aking lalamunan, ha? Hanapin ko laang. Teka muna. Boss Idol Ira, get well soon daw, ha? Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Okay. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, before na-interview si VP Sara, yung hiwa niya sa leeg, meron siyang scar, no? Gusto daw siyang gurgurin pero hindi sila nagwagi dahil nabuhay siya. Isang assassin na po yun, pero hindi niya isiniwalat yung buong pangyayari. This is one of the many angles na dapat ay doon nag-concentrate ang depensa. Nag-dive down, di ba? Kasi hindi naman nagsimula yung sinasabing threat sa ipapapatay yung mga individual na pinangalanan ni Inday. Hindi yun yung simula eh. There was a pretext. Meron muna siyang sinabi bago niya binitawan yung supposedly na threat na binanggit kay Bongbong, kay Lisa, kay Martin. Kapag ka ako, di ba? Kapag ka ako. So, importante yung maintindihan natin kung meron bang threat laban sa buhay ng Vice President. Sabi natin, hindi dapat selective justice. Hindi dapat selective justice. Ang Vice Presidente will not be a spare tire kapag ito po'y tinanggal natin sa ating mga isipan. Okay? That mentality. Vice Presidente, spare tire lang yan. Importante yung Pangulo. Ako parati kong sinasabi dito sa ating palatuntunan. The security of the president is co-equal with that of the vice president. For the simple reason that the vice president is not and will never be a spare tire. Yung pong araw-araw na paghanda na ginagawa ng vice presidente to assume office, kapag nawala ang presidente, that is something na beyond our imagination. Hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang alamin kung ano po yung preparasyon na ginagawa ng number two man. Okay? Ito, generally speaking, ha? Meron o walang threat sa buhay ng presidente. The vice president, kinakailangan niyang maging preparado physically and mentally, emotionally. Kailangan niyang maging preparado para kapag siya ay nag-assume sa opisina na iniwanan o iiwanan ng presidente, wala pong shortcut na ginawa o ginagawa. That preparation being done by the vice president is beyond our imagination. Yun yung dapat na pumapasok sa isipan ni Juan de la Cruz eh. Ito dapat yung pumapasok sa isipan ng bawat mamamayang Pilipino. Because the vice president is not a spare tire. Kaya nga, talking about the security level, it has to be co-equal. So kung iniimbestigan si Inday because of that threat made sa seguridad ng presidente, the same investigation and the same protocol and the same security should also be given to the vice president. At pasensya na, dito ko nakikitang nagkulang, ito pong depensa. Was this part of the strategy? I don't know. Pero given the chance na makausap ako ng isa sa mga defense lawyers, ito po yung aking babanggitin. I am not an attorney, hindi naman ako abogado eh. Hindi ako maalam sa batas. Kung ikukumpara ako sa talino ng mga abogado ni Inday, baka wala ako sa kalingkingan. Even the prosecution, wala ako sa kalingkingan. Pero hindi naman po tayo tan-GA at hindi tayo GAGO. May mga pagkakataong nag-iisip rin ako. May mga pagkakataong nag-iisip rin kayo. Hindi ba? Tama yung binabanggit ni Calliodi, this is not a criminal court. This is not a criminal proceedings. And the impeachment will always rely sa dami ng mga senator judges who are willing to convict or palayain si Inday dito sa mga reklamo na ito. So ano itong impeachment na ito? This is one whole drama. Magbabalik pa ang Morning Report Pilipinas makalipas po ang ilang paalala.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Alright, last turan ng palatuntunan. Meron po tayong 32 minutos. Makalipas po ang 9 in the morning. Uy, umagang kay ganda. Ang ganda ng sikat ng araw. Pagka ganitong mga panahon, yung ganitong mga oras, ako'y naglalaba-laba. Laba, dami, tadatat, labang ko. Naglalaba-laba ako dahil hinahabol ko po yung sikat ng haring araw. Kasama tayo ngayon, ha? Nako, magpagaling daw po. Ang dami nating mga kababayang Pilipino na nagpipray. Boss Idol, Ira Panganiban. Get well soon daw po kay Papa Ira. Ayun. Get well soon, Boss Idol, Ira. Pansamantalang humahalili dito sa kanyang palatuntunan. Ako po si Johnny Gomez. Meron akong tinanggap na mukhang naaalala nung ating mga regular listeners ng Johnny Gomez Live yung ating text line na 0917-751-3804. Dahil meron po akong natanggap na mensahe rito galing kay 2524, yung last four digits ng kanyang cellphone number. Sabi niya rito, praying and resisting against deceptive culture of radicalism, anarchism, and worst of all, illegal armed youth recruitments for terrorism in many private and public Philippine sectors by radicalist CPP, NPA, NDF, communism, idiot. Oh, yun yung binabasa ko lang, idiotlogy, imbis na ideology. Idiotlogy pushers, supporters destroying countless lives of Filipinos in their with their families and barangay communities. Godspeed. Meron pong mga paaralan sa Pasig nga pala. Pasig City nagdeklara ng asynchronous mode of education ngayon, ha? Oo, hindi ko na babanggitin yung pangalan ng mga paaralan para hindi mabulabog, Pero seryoso pong pinag-aaralan ng Pasig City Government at maging ng lokal na pamunuan ng Philippine National Police yung pong threat. Ito may threat eh. Doon sa tinanggap kong mensahe, nakakadalawang paaralan na. Isang pribado at isang pampublikong paaralan dito po sa Pasig. Meron pong mga gun threats. Huwag naman sana. Okay? Huwag naman sana. At dito natin kailangan yung ano eh, dito natin kailangan magkaroon ng agresibong pagpaplano on how to protect not just the lives of the communities, no? Kundi put a stop dito sa ganitong mga threat. Kaya ako paulit-ulit kong binabalikan, how safe are you? Gaano ka ka-safe? Ha? Gaano ba tayo ka-safe? Panahon ni Digong, ako ang parati kong ano, parati kong ginagamit na litmus paper. Parati kong ginagamit na testing method. Yung pong panahon ng panunungkulan ni Digong, kung saan ang taong bayan may tiwala sa men in uniform. Kasi doon ka dapat magsimula muna eh. There should be hope. Di ba? Dapat merong tiwala na nandyan ang Philippine National Police to assist. Eh, panahon ng panunungkulan ni Bongbong, ang dami ng ginawang programa ng PNP. Si Nick Torre naging police chief under Bongbong Marcos. Meron siyang tinatawag na 5-minute response timeline. Ngayon, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, itong si Nick Torre. Pilit niyang ipinapasok yung idea ng 5-minute response time ng law enforcers, no? Eh matagal ko nang sinabi, napaka-imposible niyan. Scientifically speaking, napaka-imposible. Dahil kapag ka ang tiningnan po natin ay yung lawak ng responsibilidad versus the number of protectors, napakalayo. Daang libo yung police personnel. Tapos ang Pilipino, ilang milyon. Kapag kinuha mo yung ratio, hindi naman apple to apple eh. Ha? Hindi apple to apple. If we are going to check, kapag binalansi mo yung number of individuals versus the number of responding units, napakalayo. So how can that 5-minute rule be practiced? So ang dapat ginagawa, communication. I am not saying, ang sabi ko, scientifically speaking, mahirap gawin yan. Scientifically speaking, parang malabong mangyari yan. Pero how can we convert this negativity into something hopeful? Di ba? Dapat that should be the way yung ating mga kapulisan, law enforcers, dapat ganun kayong mag-isip eh. Hindi pwedeng parating press release. How can we convey that message of the 5-minute rule? Something na ma-appreciate ng ating mga kababayang Pilipino. Kung press release lang yan, naku po, baliwala yan. Ha? Kung press release yan, baliwala yan. Pero if there is visibility, Meron kang police visibility, meron kang barangay security force, meron kang mga barangay volunteers. Nakikita ng ating mga kababayang Pilipino na dito sa kanto na ito, merong men in uniform. Regardless kung sila ay PNP o barangay personnel. Dito sa kabilang kanto na ito, merong men in uniform. Ano mangyayari dyan? Unang-una mong itataboy yung mga nag-iisip ng kasamaan. Dahil dun sa idea na pwede silang mahuli. Okay? Hindi yung press release. Hindi ito pangakong ampaw. Dahil nakikita ng publiko, teka muna, meron akong nakikitang uniformadong tao rito. Mukhang makukumbinsi ako. Nakakayanin yung 5-minute rule. Dahil merong mga personnel na pwedeng tumulong, pwedeng mag-assist kapag may sakuna, kapag may problema, kapag merong aksidente, kapag merong insidente. Therefore, that burden of protecting the entire populace, hindi po ito bit-bit araw-araw, 24/7 ng ating Philippine National Police. Problema kasi, yung leader ng DILG, si John Vic Rimulya, puro press release din eh. Ha? Puro press release. O hindi ba, unang na bulagayan si John Vic dun sa ginawa niyang pag-anunsyo sa klase, sa suspension ng klase, yung kanyang mga abangers. Ako, talagang na-insulto ako ron. Dahil tayong mga magulang, hindi tayo bumabangon para abangan yung pong magiging anunsyo ng DILG ng paaralan ng LGU patungkol dun sa kanselasyon ng klase. Hindi naman yun yung inaabangan ng ating mga magulang. Not the announcement. Not the announcement per se. Ano bang inaabangan ng mga magulang? Bakit ba sila bumabangon tuwing umaga? Lalo na kapag masama ang panahon. Because they are trying to secure yung pong kanilang mga anak. It's more of the pag-aabang, Secretary John Vic, dun sa yung anunsyo. Ha? Akala yata ni John Vic, ano siya yung matini idol na abangan. Oh. Yun ba yung pagkakaakala ni Secretary John Vic, matini idol, na aabangan ng ating mga kababayang Pilipino? So, pwedeng ma-convert yung 5-minute rule into something relatable. Because sabi ko nga, scientifically speaking, talking about the numbers, if we are just going to rely on the ratio, hindi kakayanin. Pero involving and empowering the public might create a different story. Di ba? Kapag ka-involved na ang public, oy, tingnan nyo, merong pulis sa kanto. Ha? So yung mga nag-iisip ng masasamang gawain, tumigil-tigil ka na. Pero ito, maitatawid natin sa buong bansa if the local government units are one in evaluating and kung ito'y gagawin. Kapag mayroong isang LGU na pumalag, walang mangyayari. It has to be dapat merong pagkakaisa. Dapat merong pagkakasama. Dapat iisang direksyon. Okay, kaya mag-ingat po, ha? Mag-ingat yung ating mga kababayan dyan sa Pasig. Nakita ko how the school personnel responded to the threat as early as 5 a.m. Ay meron na pong mga communication efforts, no? Na ginawa para maiparating. Ang maganda sa kanilang ginawa, eh bago po nila i-broadcast sa Facebook, yung kanilang small community, dito muna sila nakipag-communicate. Kunwari, merong student council. Okay? So, yung kanilang mga advisor, kinontak si student council. Si student council, nagbaba ng information doon sa kanilang mga core teams. Itong mga core teams, nagbaba ng information sa mga student GC, etc., etc., etc. It was a napakaganda eh. Napakaganda nung ginawa nitong eskwelahan na ito. Although hindi ko mababanggit for security reasons, no? Maganda in the sense na hindi po nag-create ng panic. At nung nakarating na doon sa kanilang community, yung pong information, tsaka naglabas ng official announcement sa Facebook. The same handling ang ginawa ng isang public school diyan pa rin sa Pasig. Okay? Diyan pa rin sa Pasig. So, safe ka ba ngayon? Nakakaramdam ka ba ng safe and secured feeling sa panahon ng panunungkulan ni Bongbong Marcos? Eh, kayo lang po makakapagsabi based on your own experience. Okay? Basta tayo, ang ating barometer, nung bang panahon ni Digong, kampante ka ba na lalabas ka ng bahay ng 10 oras ng gabi? Yung bang ating mga nagtatrabaho sa BPOs, kampante ba sila na nagbubuk sa mga motorcycle hailing taxi o kaya sa TNVS sumasakay sa mga pampublikong sasakyan? That will be our barometer. Kung ang pakiramdam mo ay safe ka, then safe ka. Ngayon, kapag lumabas ka ng 10 oras ng gabi sa kasalukuyang panahon at parating may takot sa isipan si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz, nako, baka ako ay mabiktima ng hold up. Baka ako ay mabiktima ng salisi. Baka yung bahay ko mabiktima ng akyat bahay. Eh di, ibang usapan 'yan. Hindi ba? Ibang usapan ito. At dapat yung mga ahensya ng pamahalaan should look into this. Hindi pwedeng, Commission on Human Rights ako eh. Pagka mga krimen, PNP ang kausapin ninyo. Ha? Hindi ang Commission on Human Rights. Pero I keep on thinking, ano bang role ng Commission on Human Rights in helping the government formulate policies to somehow delimit yung pong issue ng street crimes? Hindi ba bahagi po ito ng scope ng pag-aaral at pagtatrabaho under this agency? Because the lives of the public, kapag ito kinitil, in whatever form, ng kahit na anong grupo, regardless of political and color affiliation, eh meron pong pananagutan patungkol sa karapatang pantao. Mas safe ka noon kaysa ngayon. That's my opinion, Sir Johnny. Sabi ni Boss Jaime, sorry, Samoya Bernante, noong si PRRD pa ang nakaupo, sabi ni Boss Juan Alugin, kampante ako pero ngayon nakakatakot. Hindi dapat tayo concentrated dun sa report ng PNP. Dapat merong grassroots intervention. At ito po yung ginagawa ng Radyo Bandido, ito yung ginagawa ng programa. Kinukuha natin yung impormasyon directly coming from the public. Alright, pasensya na. Talagang binabardagol itong aking lalamunan eh. Okay, kasi po ang mga kapulisan nakabantay sa Malacañang at rally. Ayan, ha? Sabi ni Ma'am Evangeline De Salisa, it's a far cry talking about these comparatives, no? Ng security. Panahon ni Digong versus panahon ni Bongbong. Sabi ni Boss Architect Angelito Castillo Pilias, no, it's a far cry. Maraming lawlessness because of below gather poorest of the poorest due to government shortcomings in terms of economy. Ayan. Si John Vic, nauna ang talk bago gawa, sabi pa ni Boss Jaime. Mas safe ka noon kaysa ngayon. That's my opinion. Okay? Galing kay Boss Jaime. Ma'am Shirley Uyang, si John Vic, feeling RoboCop. Pasikat lang ng muscle niya sa braso. Aha. Okay? Na-late si Architect Angelito Castillo Pilias. Si Boss Mer Hikomo, batiin natin, Filipino community, nandiyan ka pa ba sa Hong Kong, Boss Mer? Hindi na tayo safe sa panahon ngayon. Kasi nasa sarili mong pamamahay, papatayin ka. Okay. Sabi ni Boss Mer Hikomo, welcome back naman sa iyo, Idol Sir Johnny Gomez. Kaso binabardagul tayo, Ma'am Shirley. Shirley Uyang, mainit daw po sa Nagoya sa Japan, 40 degrees Celsius ang kanilang temperatura, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Thank you so much. Pati kabataan, pabata ng pabata, nagiging kriminal na rin. Yan ba ang safe? Dati taxi driver lang ang hinu-hold up. Nag-level up na yung mga hold upper. Mayroong motorcycle rider. Hold up sabay, patayin na rin. Street crime. Tandaan po natin, street crime. Ha? Bakit meron tayong street crime? Ano ba yung nagpapalakas ng loob dito sa mga elemento ng lipunan na ito na gumawa ng hindi tama at gumawa ng problematic situation para sa ating mga kababayang Pilipino? Ano nga ba? Parati pong sinasabi ang bentahan ng droga sa kalye laganap, parating sinasabi ang droga sa kalsada ay parang nagbebentahan na laang yata ng candy. Ito nga, babalikan natin yung response timeline, hindi ba? Five minutes ang response timeline. Kaya bang gawin ito? Pwede naman. Pero at the rate things are going, naku, malabo na. Malabo na. Pero magagawa natin ito kung sama-sama tayo, hindi ba? Magagawa po natin, pwede nating pagtulong-tulungan. Pwede nating pagtulong-tulungan kung gugustuhin. Sabi nga nila, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, anak ng baka, may dahilan. Doon, papuntang Divisoria, kapag minamalas-malas ka, dalawang beses kang mahuhold up. Nung time daw po ni dating Pangulong Digong, nawala. Sabi ni Ma'am Evangeline De Salisa, kami po sa aming bahay, dalawa lang kami rito. Ayan na, nagsusumbong na. Nagsusumbong na yung ating mga kababayang Pilipino. Sabi ni Ma'am Teresita Cruz Aquiling, kami dito sa aming bahay, dalawa lang kami dito. Pareho pang senior. Bago daw po umalis yung kanyang anak papunta ng UK, pinalagyan ng solar yung kanilang bakuran. Dahil sa medyo maluwag, eh baka delikado nga naman, baka masampahan ng kung sino-sino. Ha? Baka daw po may mag-over the bakod ba? Mga umaali-aligid. Pati daw po dun sa kwarto, nilagyan ng telepono ng police station, fire station, ospital na malapit sa kanila. Kasi nga, ang kanilang pakiramdam

0: case ang kailangan natin para maintindihan natin na meron pong threat sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po kasi pwedeng gawing parating alibay yung isolated case. Hindi po tayo dapat nakakarinig lang ng wang-wang kapag nagmamadali lang yung driver ng ambulansya o kaya yung driver ng police vehicle. Yung wang-wang na aking binabanggit is one of the many areas that the government pwede po ninyong i-explore because that is one way para tayo po'y makapag-communicate sa taong bayan, sa publiko. Yung pong presensya ng ating men in uniform, police in uniform, ha? Tapos meron ka pang mga police na hindi uniformado. Anong tawag dyan? Yung mga on foot at mga civilian volunteers. Ito po'y makatutulong sa totoo lang. Para po yung sinasabing 5-minute rule ay attainable. Sasabihin ng ilan nating kababayang Pilipino, napaka-late naman ang komentaryo na yan, napaka-late naman ang topic na yan. Pagka-security po yung pinag-uusapan, wala pong perfect time. Tandaan po ninyo, wala pong tamang oras, wala pong late, walang advance. Because we do not know kung kailan tayo bibiktimahin ng masasamang loob. And yet, the Philippine National Police is very vocal in saying na tayo po ay safe ngayon. Ano po sa Lunes, sona ng Pangulong Bongbong. Sana po hindi lang nakasentro sa katiwalian sa gobyerno na pinagtatakpan rin naman ng mga leader ng pamahalaan ang ibalandra ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona. Dapat yung seguridad ng mamamayang Pilipino ay parating una. Wala na tayong oras. Nabitin si Johnny G. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Tayo po ay pansamantalang umupo sa programang Morning Report Pilipinas ng ating boss idol Ira Panganiban. Sa ilang saglit, AA, Angelo Almonte. Susunod na, ako po si Johnny Gomez. Pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hi. Hey. Hello. It's RJ Patrol time. Alright. It's Monday, ladies and gentlemen. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, and the world. Welcome po sa RJ Patrol. July 20, 2026. So kayo mga ka-RJ Patrol, umagang umaga, ang aliwalas ng umaga, kape-kape, at saka ano ba tawag mo? Pachil-chil lang bag, ano? Ayaw ng ano eh. Tawag yan, may kukontrata tayo. Yun lang problema, may kukontratahin tayo pero sabi, kontrata, siyempre. Yung mga kontratista, kontrata. Yun lang talaga. Dito tayo sa ano, RJ Patrol. Dito tayo magmangungontrata. Kumusta kayo? Lunes na nga pala next week. Sona na State of the Nation address ng presidente. So aabang ulit tayo niyan. Usually ang sona ay 3, 4 o'clock ganun. Exactly 4 o'clock. Papainlan lang yung sona ng presidente panglima 2022, 23, 24. 25, 26, panglima ngayong taon, July 27, the fourth Monday of July, sona ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Musta kayo? Musta pakiramdam nyo? Ang aga-aga, anong araw ba ngayon? Siyempre, buhay-buhay tayo. Nandito tayo sa magandang pakiramdam. Maganda pa ba pakiramdam nyo, mga ka-RJ Patrol? Anong balita ngayong Monday? Yung impeachment na naman. Mag-a-adjust tayo. Kung anong maganda. Okay. Mag-a-adjust pa tayo ng oras. By Monday nga pala, nabanggit ni Idol Johnny Gomez, time slot niya itong 10 to 12. At saka, siya yung nakatoka, maghapon, 2 to 4, babalik siya para manguna dito sa pag-monitor, pag-cover ng ating mga reporters sa State of the Nation address ng presidente. Anong pakiramdam nyo? Okay. Nagtatanong. May mga nagtatanong. Okay. Alright. Aga-aga, sagot tayo ng sagot ng tawag. Text messages. Oh, kasi nga, pag ganitong araw, minsan, coming from the weekend, medyo marami tayong, marami tayong mga karga-kargang, mga previous coverages. Unang-una, magkukongratulate tayo, ha? Magkukongratulate tayo kay second time gold sa na-capture o nasungkit gold medal in the female 57 kilogram adult division in Almaty, Kazakhstan. 10th Jiu-Jitsu Asian Championship. Jiu-Jitsu. Walang dilit iba kundi si Annie Ramirez. Palakpakan. Annie Ramirez, Pride of the Philippines. Ba, namamayagpag sa 57 kilogram adult division Jiu-Jitsu tournament pa dyan sa Kazakhstan. Kapag ganun, malapit sa puso ko kasi ako po ay ano bang tawag nila? Kuro. Black belt po ako ng Aikido. Jiu-Jitsu. Judo. Oo po. Pero sa karate, 7th. Fighting, 7th degree. Can Annie Ramirez add even more world and continental titles to her legendary careers? Oh, congratulations, Annie Ramirez. Oh, Philippine Jiu-Jitsu. Oh, ay talaga naman. Proud na proud tayo. Oh. From dominating the world to conquering Asia once again, Annie Ramirez continues to raise the Philippine flag on the international stage with pride, skill, and determination. Congratulations, Annie Ramirez. Captured the gold medal in the female 57 kilogram adult division of the 10th Jiu-Jitsu Asian Championship in Almaty, Kazakhstan, adding yet another prestigious title to her remarkable legacy. Ang galing mo. Alam mo, mahirap masterin yung jiu-jitsu, ha? Yung ground grappling techniques. Oh, jiu-jitsu. Magkahawig po yan sa wrestling. Parang nagre-wrestle kayo. Judo, mat fighting judo. Ganun din po yun. Medyo mabigat na trabaho. Magbubuno kayo. Magpapambuno kayo sa Tagalog. Magpapambuno kayo ng yung mga kalaban. Yung mga makakalaban. Napakahirap po yan. Talagang yung workout mo talaga. Pero alam mo yung skill, dapat mangibabaw dyan. Tulad ko halimbawa, hindi ko naman binubuhat yung bangko ko. Maliit lang akong tao, pero na-conquer ko yung regional fights nung araw. May mas malalaki, 5'11 pa, isa mga nakakalaban ko. 6'1. Pero exhibition bout lang po yun. Oo. Sila yung mandarambong sa pera ng bayan. Aba. Kabi-kabila talaga yung nakikita nating mga post na ganito. Kanina, medyo kinakabahan ako sa guest ni Idol Johnny Gomez o si Calio Didi Guzman. Sabi ko, naku. Di kaya tayo yung paparusahan ng gobyerno. Medyo mabibigat yung hataw, bitaw o mga bitaw. Rick Orasyon, good morning, Sir Angelo A. Rick Orasyon, ikaw nagsabing out of tune si Calio Didi Guzman kanina, no? No, I will not watch his fifth sauna ni Jumping Jack at magyayabang ng kanyang walang katapusang pagsisinungaling. His sauna is irrelevant na. Sabi ni Rick Orasyon, sabay tawa, lakas ng tawa, lakas tawa mo, ha? Jaime Rick Orasyon, ha? Si Jaime Samoya Bernante naman, Lunes na, sa susunod Lunes, sona na, ikaw Ka-RJ Patrol, manood ka ba? Manonood ka ba? Makikinig ka ba sa radyo? Oh, wala. Good morning, Sir Angelo. Okay. Alright. kanya-kanya po tayo niyan. Kanya-kanya po tayong... alam niyo, no? May individuality po lahat ng tao. Hindi naman sa, necessarily ni Calyo di ay nakakatakot kasi binibira ang gobyerno. Pero mo, yung parang may narinig akong, aba, galing sa pagnanak ako, pinapakain sa kanyang pamilya, pati mga anak niya. So nahawa, ano ba yun? Nahawa pati anak niya sa na maging magnanak ako. Ganun ba yun? Ay, nako po, Rick Orasyon, mayong buntag diha kanimos. Rick Orasyon. Ikaw yung nagsabi, out of tune ba? Roger Fios Reyes is watching. Engineer Reyes, Roger, dyan sa Middle East. Aba, kumusta? Engineer Roger, kumusta yung Filipino community dyan sa Middle East? Balitaan mo kami kapag may magagandang balita dyan sa Middle East. Apo. Apo ko si Engineer Roger Reyes. Alright, kumusta yung pamilya? So, ano lang dito sa Pilipinas, abang-abang lang, observe-observe, tingin-tingin lang kung anong maganda. Siyempre, love yourself above the rest. Siyempre, huwag na tayong, ano, huwag tayong masyadong, laki-lakihan mo yung font mo. Laki-lakihan mo yung font mo. Kasi, senior na tayo. Oh, may Buena Mano report. Hindi, sobrang laki na niyan. Yan. Bagong PNPTI auditorium sa Camp Vicente Lim, pinasinayaan. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal.
5: Formal ng pinasinayan at binasbasa ng bagong tayong Philippine National Police Training Institute o PNPTI auditorium sa Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Pinangunahan ng programa ni Napulcong Commissioner Alvin Mojica kasama si Acting Assistant Regional Director Maria Mitos Dator. Kabilang sa mga sinagawa ang ribbon cutting ceremony, unveiling of marker at blessing ng bagong pasilidad. Ayon sa pamuno ng PNPTI, ang bagong auditorium ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng infrastruktura ng institusyon upang higit pang mapaunlad ang kalidad ng pagsasanay, profesionalismo at paghahanda ng mga magiging tagapagpatupad ng batas. Inaasahang magsisilbi ang modernong pasilidad bilang sentro ng iba't ibang training, seminar at mahalagang aktibidad ng PNPTI na magbibigay ng mas maayos at angkop na kapaligiran para sa pagkatuto at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga tao ng kapulisan. Bahagi rin ng proyektong ito ang pagsusulong ng adikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na naglalayong higit pang pagbubutihin ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mahusay na pagsasanay at modernisasyon ng mga pasilidad ng Philippine National Police. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal, Camp Vicente Lim. Pumutok ako dyan. Kabuyaw ba yan? Kanlubang. Kanlubang. Atras mo, nandyan yung LAG PSG Gun Club. Naglaro kami dyan sa Kabuyaw. So, competition. Shooting competition. Pag-usapan yung shooting competition, ngayon pa lang, pinaplug ko na, inaanyayahan ko na lahat ng mga pistolero at pistolera. Ako kasi yung match director, medyo tawag dyan, kunting yabang. Siyempre, ipaplug ko yan, araw-araw. August 1, Sabado buong maghapon, ay magkakaroon ng shooting competition dyan sa Quezon City Police Headquarters. Firing range, Camp Karingal, Sikatuna District, Quezon City. Game na mga kabengbeng, ha? Ilagay niyo sa kalendaryo niyo, ha? Mga pistolero at mga pistolera. Game, game, oh. Sali kayo sa gaganaping National Press Club NPC Invitational Shoot Fest. Ito ay PPSA sanctioned level 1 na may 5 stages courses of fire shooting matches. All pistol category may award, may mga awards sa standard, classic, production at optics division. 120 rounds minimum of rounds of ammunition. August 1, Sabado, Quezon City Police District Headquarters firing range, Camp Caringal, Quezon City. Game na mga kabeng-beng. Oh, syempre. Andun ako yung match director at aabangan natin baka dumating si Senator Mig Subiri sa mga magsi-ceremonial shoot, pero naka-book na yata si Manay Imelda Papin, director ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Isa sa mga mag-participate sa ceremonial shoot. So opening, alas 6:30 bukas na po yung firing range. Ceremonial shoot most likely alas 9, pero competition proper umpisa na ng 7 a.m. So game na tayo mga kabeng-beng, ha. August 1 ito, August 1, Sabado, buong maghapon. 5:30, pag sarado natin, awarding na kaagad. Oh, at may mga paraful dyan. May baril, may mga gun accessories, parts, at saka smart TV. Ano pang mga atawag dyan? Iba pang mga, iba't ibang mga premyo. Ipagkakaloob sa mga magigiting na mga pistolero mananalo. Yan po yung event ko eh, kasi medyo napag-iwanan na ako ng mga barkada sa golf. Talagang ang, kasi ang tawag sa akin simula't simula ay pistolero. Dahil minsan ay namayagpag tayo dyan sa larangan ng practical shooting. Hindi siya pagyayabang. Oh. I'm watching Sheila Arbues. Thank you for watching, Sheila. Thank you for your support sa RJ Patrol. Oh, thank you very much. So, si Rick Oracion, I will not watch talaga. Hindi, manood ka lang. Tingnan mo rin naman. Baka mamaya masulyapan mo yung pagbigkas niya ng mga pangako ni Presidente ay naka-cross yung mga daliri. Joke lang. Joke lang tayo dito, ha. Kasi medyo kinabahan ako kanina kay Caliodi. Nako. Medyo, di kaya ma-red flag tayo dito. Ano naman, real talk, di ba? Sabi ni Shirley Uyang, real talker naman. Si Caliodi de Guzman. O si Titus Almonte diyan sa Melbourne, Australia. Magandang umaga po, Sir Angelo. Have a blessed week ahead. Yes, we will have a blessed week ahead. Yeah, in God's will. Thank you, Titus. At saka yung pamilya diyan sa Melbourne. Kumusta si Love at si Mommy Elaine, Daddy Jerry, saka si, syempre, si Lumin Clay. Keep it up. Ingat-ingat lang. Amping-amping lang tayo. Amping-amping, sabi sa Cebuano. Ingat! Ganun yung palaging sinasabi. Maghalong, sabi pa ng mga Ilonggo, mga kabarkada natin ng mga Ilonggo di. Sino gali, damo duta di mga lunggo. May kasama ako magaling Lalain. Oo nga pala, Mami, hindi Elaine, Lalain. Sorry, si Mami Lalain nga pala, hindi Elaine. Thank you, love you guys there in Australia. Keep it up, be blessed. Isa pang report, pamahalang lungsod ng San Pedro nakiisa sa pangangalap ng datos para sa pagpapaunlad ng pangisdaan. Nagbabalik sa report, DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Nakisa ang mga kinatawa ng Office of the City Agricultural and Biosystem Engineering o OCABE at ng City Bantay Lawas ay sinagawang pangalap ng datos ng National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI kaugnay ng mga nahuhuling isda sa Laguna de Bay. Pinangunahan ng mga fish enumerator ang pangangalap ng impormasyon mula sa mga isda upang matukoy ang dami at iba't ibang uri ng isdang nahuhuli sa lawa. Ayon sa mga opisyal, mahalagang datos na ito sa pagpaplano ng mga programa at pulisiya na magpapalakas sa sektor ng pangisdaan, mapangalagaan ang yamang tubig at matiyak ang patuloy na suplay ng isda para sa mga mamamayan. Bahagi rin ito ng patuloy na pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa mga pambansang ahensya upang makabuo ng mga programang nakabatay sa aktual na kalagayan ng pangisdaan sa Laguna de Bay. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, patuloy na sinusulong ng pamahalaan lungsod ng food security na sinusuportahan ni San Pedro City Mayor Art Mercado ang pangangalaga sa kalikasan at mas matatag na kabuhayan para sa mga isda at kanilang mga pamilya. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. I sit down corrected, ah, Mami Lalain. Salamat. Thank you for your support sa RJ Patrol. Mga loved ones ko diyan sa Australia. May love of my life. Oh, it's 10:25 on a Monday. Narinig niyo ba yung balita, mga ka-RJ Patrol? Pupunta daw dito yung Secretary of State, Marco Rubio? U.S. Secretary of State. Pupunta daw sa Pilipinas. Haharapin kaya ni Presidente Bongbong Marcos yun? Eh, ito'y kaugnay sa balibalita na may all-out campaign ng Amerika sa pangunguna ng kanilang presidente Donald Trump laban sa ICC, International Criminal Court, para ito ay buwagin. Nababahala ba ang ating administrasyon? Kasi sinasabi ng yung mga balita galing sa Amerika, lahat daw po ng kaalyadong bansa na inaapi ng ICC ay ipagtatanggol ng Amerika. Kaalyado ng Amerika, very obvious naman, every time na mayroong dignitary or official galing sa White House ng Amerika na dumadalaw sa Pilipinas, every time marinig natin ang kanilang mga talumpati, sinasabi, "Oy, nakasimento na! It's already cemented." Yung pagiging brothers in relation sa US at the Philippines. Big brother ang US ng Philippines. Ganun? Paano yan? Ang sabi ng mga kritiko ng Presidente Bongbong, medyo may sili na daw sa puwit itong mga nasa administrasyon. O particular si Presidente Bongbong daw. Sobra daw apektado nina Presidente Bongbong Marcos ang US sa kanilang pakikipagsabwatan sa sindikatong nilalatag sa mundo ng ICC. Aba, ganun ba yun? Tagal. anong komentaryo ng ating mga taong bayan, ang bayan ay nakaabang. Tagal daw. Bilisan na lang yung pagpunta dito sa Pilipinas at magkaalaman kung anong isasagot ng Presidente Bongbong Marcos doon sa kampanya ng Amerika. May isasagot niya kay Secretary of State Mark Rubio, di ba? Ano ba yung maisasagot niya? Pag sinabing, buwagin na natin, alisin na natin yung mga pakikipag-alyansa dyan sa ICC. Paano yan? The impending US pressure campaign is a wake-up call
6: to Marcos' team, team of Marcos, Bongbong Marcos, gambled on the ICC as a permanent cage for the former President Rodrigo Roa Duterte. If Rubio's brick-by-brick strategy succeeds, that cage might or may crumble, handing the opposition a potent symbol. Philippine democracy deserves better than leaders who outsource justice and power plays to fragile international institutions. It's past time for Malacanang and Congress to prioritize domestic accountability over opportunistic global posturing. The 2028 electorate will remember who bet wrong. Bigat, ah. Bigat na naman ito. Litmus nga sabi, eh. A litmus paper, eh. Testingin natin yan. Very uncomfortable truth. U.S. pressure charges everything. The U.S. campaign, detailed in Rubio's Wall Street Journal op-ed, targets the ICC's perceived overreach against sovereign states, particularly U.S. allies and personnel. It includes diplomatic isolation, sanctions, travel bans, and pressure on partner nations. Aba, may sanction gagawin sa mga partner nations na hindi tatalima sa kampanya ng US. Uy, break muna tayo, first break sa Monday episode ng RJ Patrol. Oras in punto alas 10:30 ng umaga.
7: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol. Alas just 33 na po ng umaga on a Monday, July 20, 2026. Aba, naalala ko lang, nagbabanggit ako ng timeline nung Sabado. Aba, masigabong birthday party ang dinaluhan ko dyan sa Nasugbu, Batangas. Birthday ay walang dilit iba kundi si Eric Dastas. Belated happy birthday. Kahapon naman si Radio Patrol 25 Jerry Baha dyan sa DZRH. Yan si Eric Dastas, Patrol 30 DZRH. Iba na yung kinaroroonan ng mga bata natin, ha. Oo, nung ano eh, nung ako pa'y nandyan sa malaking network, mga ano ko sila, Alipores. Dati ko silang mga reporters. Si Jaime Samoya Bernante, real talks talaga, sinabi ni Calliodi, tagos sa puso, salitang yun. Aba, o nga naman. Si Charito Cabrera Dayana, Sir Angelo in Bisaya, amping is ingat, padayon is salamat. Padayon? Anong Bisaya ka ba, Charito? Salamat, oh, padayon. Ah. Hilom at meris, ano meaning nun sa Tagalog? Hilom means paghilom, yung tumahimik ka. Ano yun? At meris, merise, gaba ba? Yung ibig sabihin, merise, yung, kita mo, ganon. Doon sa Tagalog. Yan, tuloy, may nangyari sa'yo, mirisi, parang ganun. Yan po usually nababasa ko sa mga comment ng mga DDS supporter. Curious lang po. Ah, so hindi ka pala, ano, Bisaya, Cebuano, Charito, Cabrera, Dayana, amping kasi yung Cebuano, yung ingat. Pero yung padayon ay hindi yung salamat, kundi yung magpatuloy. Ang ibig sabihin ng padayon. Cebuano ako dahil doon ako pinanganak sa Davao. May report TESDA nagbukas ng unang pambansang digital innovation at entrepreneurship competition para sa mga tech VOC learners. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Hinikayat ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga TechBOK learners at graduates na sumali sa kauna-unahang Philippine Digital Innovation and Entrepreneurship Skills Competition 2026. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, layunin ang kompetisyon na mahasa ang digital at entrepreneurial skill ng mga kalahok at mabigyan sila ng pagkakataong makipagsabayan sa pandaigdigang antas. Bukas ang patimpalak sa mga aktibong TVET learners, graduates at mga college students na naka-enroll sa TESDA-related programs. Maari magparehistro nga dito sa PhilNIC Edu Digital Training Platform sa pamagitan ng opisyal na website ito. Gaganapin itong kompetisyon sa tatlong yugto mula July hanggang October kung saan susubukin ang kakayahan ng mga kalahok sa AI-assisted design, paggawa ng promotional videos at aktwal na pakikipagtulungan sa mga lokal na negosyo. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng medal, trophy, certificate at cash prizes, habang ang mga top performers ay magkakaroon ng pagkakataong katawanin ang Pilipinas sa international finals sa China sa November 2026. Ang PGIESC 2026 ay inilunsad ng TESDA, katuwang China-Philippines Silk Road Institution Foundation at UNITIBET bilang bahagi nga ng pagpapalakas ng digital at future-ready skills sa mga Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. U.S. Secretary of State Marco Rubio declared that the Trump administration will dismantle the ICC brick by brick if necessary, and exposes the fragility of Marcos' maneuver. Far from a Trump or a triumph of accountability, the Philippine government's cooperation with the court now risks delivering a freed Duterte back into the political arena, potentially reshaping 2028 presidential landscape in ways deeply uncomfortable for Malacanang. Ito sinasabi natin. May mga sili na daw ba yung puwit ng nasa Malacanang? Ano na? Sabi, Rubio is coming to town. Hindi ibig Santa Claus, ha? Marco, his name is U.S. Secretary of State Marco Rubio. May kasabihan dito sa ating kasing bansa, nagkaroon tayo ng selective sovereignty. Aminin man at hindi, nang nasa Malacanang, ito yung nangyayari sa bansa. May napanood akong parang video na ginawa ng AI na nagsasagutan si Presidente Bongbong at ate manang Senator Amy Marcos. Sabi daw doon, kapatid mo ako, sabi ng presidente. Bakit ka nagsasalita ng ganoon sa mga rally? Magkapatid tayo. Hindi ko na tinapos at gawa-gawa lang ng mga matataba yung utak. Mataba yung utak sa paggawa ng mga ganong mga comedy ba yun? Charito Cabrera Diana, thank you Sir Angelo. Now I know I'm from Cavite po. Taga Cavite ka pala. Nandiyan ako nung Sabado. Diyan ako dumaan sa may Pico del Oro, yung umakyat kami sa taas galing na Sugbo. Pagbaba namin, lumusot kami sa tunnel. Hating gabi na yun, ha. Nagmamaneho ako, sabi nga ng mga bata ako, tibay mo sir, ha. Alam namin, naka-isang litro ka na ng Black Label, ha? Tapos ikaw pa nagmaneho na hindi mo kabisado, ito bundok. Hindi, no choice ako, sabi ko, kailan tayo umuwi kaysa hindi naman tayo makauwi. Yun. Hating gabi na, nandoon kami, pababa, baba, sigsag, pababa, paakyat, bundok. Yung paglusot mo sa tunnel, pinakahuli, naiktan sa Binakayan Kawit, yun na. Idadaan ko na sa Bacoor, Cavite, si paring Rex Miguel Rodriguez. Kasama ko sa kotse. Siya yung nagdidirect kasi may construction sa may bandang Mendez. Paglagpas mo ng Tagaytay, ay nako, yung papunta kami sa Nasugbo, ay ala, talagang nabalahaw kami dyan. Isang lane lang palang dumadaan at ano pa, biga yan. Pag lumusot ka, dumaan ka, papunta roon na sa one lane, nakapila yan, napakahaba ng pila yung pasalubong naman sa'yo. Paglagpas ninyo, pag wala nang pasulong, yun namang nakapila, yun ang dadaan doon sa isang lane. Kaya parusa sa traffic, dyan sa may Mendez, Alfonso ba yan? Along the highway, pagkagaling mo ng Tagaytay, papunta ka ng Tui, Lemery, yung junction, at papunta na ng Nasugbo. In fairness, yung Nasugbo ay parang amdulas ng takbo kasi malapad yung highway. At saka, ang ganda ng highway. Balikan natin yung sinasabing ang Malacanang ay may selective sovereignty. Real talk lang po tayo dito, ha, sa RJ Patrol. Ha. Tulad ni Calliope de Guzman kanina. Ha. Sabi, yung administration ni President Bongbong Marcos, nag-flip-flop, pigar-pigar sa Pangasinan. Yung bumabalibaliktad or nagkakaano sa eye on the issue of ICC. Early on, it echoed Duterte era objections sa umpisa nung pagsampa ni President Bongbong. Hindi kami kakampi sa ICC. Yun ang palaging sinasabi ni Presidente Bongbong. Kaya tuloy, pinagsasabihan siya ngayon na sinungaling na magnanakaw pa. Real talk lang yan, ha. Hindi naman natin yan kinoconfirm or dinideny. Ano ba? Wala namang korte pang nagde-declare niyan, guilty or whatever. Ang Bongbong Marcos administration, pagsalang pa lang noong 2022, ba, ang galing ng mga linya ni Presidente at kanyang mga alipores dyan sa Malacanang, oh, wala kaming pakialam sa ICC, hindi namin yan tatanggiligin dito. May mga pabiru pa, pati si Senator Bato nung sabi ay magkakaroon ng mandamiento di aresto ang ICC sa kanya. Nagbiro pa yung Presidente, si Bongbong Marcos. Sasabihin, Senator Bato, walang buhok na masasaling sa'yo ng ICC. Walang ni isang hibla ng buhok mo ang masasaling ng ICC. Comedy yun dahil kalbo naman si Senator Bato. Eh, wala nga. Kasi nga, buong katawan niya, pinapa-aresto ng Marcos administration. Real talk lang po yan, mga kababayan, ha. Pinapa-aresto. Sino bang may nagpapa-aresto? NBI kasi yung naghahabol sa kanya. Anong kapangyarihan ba sumasa ilalim ang NBI? DOJ, di ba? Ang DOJ, saan? Di ba Executive Department yan? Sinong pinuno ng Executive Department? Di ba Bongbong Marcos? Alam namang nagtatrabaho ang mga yan, ha? Hindi alam ng pinakapinuno. Come on! Real talk lang po tayo. Sabi, ino-object ng Duterte administration, kami rin, kumukontra sa ICC. Yan ang mga linya ni President Bongbong nung pag-upo niya. Citing threats to sovereignty and insisting domestic process. Sufficed. Yet, when political winds shifted, and the Marcos-Duterte alliance was fractured, nabasag, marked by impeachment moves against Vice President Sara Duterte and power struggles, the government facilitated Duterte's arrest and transfer to The Hague. Yes, nakita yan lang lahat ng Pilipino. Oh. Officials frame it as dutiful compliance with Interpol. Ba, patawa-tawa kayo, ha? Compliance daw sa Interpol, not endorsement of the ICC. Lokohin yung lelang nyo. Lokohin yung... Duterte's trial on crimes against humanity charges related to the drug war is now set for November 2026. Yan ang update. November 2026, full-blown investigation sa ICC. Dun sa charges of crimes against humanity related to the drug war of the Duterte, the past Duterte administration. Si Rick Oracion, anong paniniwala ni Rick Oracion? Now that President Trump is waging war against ICC at binabalaan ng mga bansang sumusuporta sa ICC, so paano na yan? Anti-cholera. Sino si anti-cholera naman? Ikaw talaga, Rick. Tapos si Ma'am Ina Gray. Thank you for watching, Ma'am Ina Gray. Isa pang supporter, avid supporter ng RJ Patrol dyan sa, nakabase dyan sa Melbourne, Australia. Maraming salamat po, Ma'am Ina Gray, for your support sa RJ Patrol. Lunes, Sona na. Abang na lang tayo. Ang uupo sa Sona, 10 to 12, ay si Idol Johnny Gomez. July 27 po yan, Monday. Pagkatapos sa hapon, nakita ko yung schedule. 2 to 4, balik siya. Talagang siya yung punong abala sa DCRJ when it comes to Sona ng Presidente Bongbong Marcos. So sabi nga nila, pamigay ng ayuda ang Presidente para may masabi siya sa Sona. Sabi naman ni Idol Johnny Gomez, farewell Sona na daw po yan, pang lima. Tama ba? Meron pa 2027. Meron pa 2027 Sona. Yun ang pinakahuli. Kasi 2028, ang next president na, kung magkaka-election man, July din po yun. So, ineffectivity and validity, yung bagong presidente na po, magsusona para ilatag yung six-year plans and programs ng kanyang administrasyon. Tulad na nangyari kay President Bongbong Marcos, nanalo ng May 2022, July nang magkaroon ng SONA, siya na po. Inilatag na niya yung kanyang plataforma de gobyerno. Kung ano, yun nga sinasabi ni Caliodi, pinangakuan ka na nga eh. Umaasa ka ba na tutuparin yung pangako? Hello?

0: Ito daw pong nangyari kay yung pagkabasag ng unit team Marcos Duterte ay yun ang hudyat. Yun ang hudyat ng mga pangyayaring nakit. Natunghayan ang buong Pilipino, buong Pilipinas, ang taong bayan. Yung pag-endorso ng Marcos administration kay former President Rodrigo Duterte doon sa Dahig sa ICC. This was never about consistent principle. It was about neutralizing a formidable political clan. Oh, kailangan tawag dyan, buwagin or patahimikin or neutralize, parang likidahin, tawag dun sa Tagalog. Talagang pupulbusin mo, aalisin mo sa iyong landas. Oo. Neutralizing a formidable political clan ahead of future elections. Marcos allies ni Bongbong Marcos sa Kamara de Representantes at sa Senado ay yung mga kaalyado niya, alipores niya, ginawa ito by providing legislative cover and silence needed to proceed, prioritizing short-term dynastic advantage. Oh, yun ang problema. Yun, napakalinaw. Napakalinaw. Dito naman sa kaso ni former President Duterte, yung prosecution could stall, collapse, or result in his eventual release. Ang isang Duterte kapag napalaya on via technical or political grounds would return as a martyr. Oh, take note, mga DDS. Babalik ang Duterte na isang martyr dito sa ating bansa, energizing opposition forces and undermining Marcos' narrative of steady leadership. Oh, yun ang tutugis sa administrasyong Marcos. Yung 2028 national elections, isang larangan ng digmaan, battleground of dynasties, labanan ng mga dynasties, could turn into a referendum on Marcos gamble. Oh, pwedeng diyan masasalamin kung gaano katindi pa rin, kung meron pa natitira na karisma ng isang Bongbong Marcos. Mga alipores ni President Bongbong Marcos na nagpadala kay President Duterte sa Dahig would sideline him permanently. Iyan ang hindi na estimate, underestimated yung how vulnerable the ICC is to great power politics. Yung kampanya ng Amerika laban sa ICC, talagang gustong buwagin, pulbusin ng ICC. When the court targeted adversaries like Putin, ICC, some in Washington cheered cooperation. When it scrutinized allies, it became an existential threat requiring dismantlement. Uncomfortable truths. Yan ang buhay natin dito. Yung binabasa ko lang yung isang editorial ng isang kilalang kolumnista. Alright, may isa pang report. Senator Alan Cayetano mariing itinanggi na may ghost project sa Taguig. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat.
1: Maingitin ang kini Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may Ghost Flood Control Project sa Taguig. Kaugnay ito sa napaulat na may mga kinakausap ng importante at testigo si Senator Pampilo Ping Lacson tungkol sa mga umano'y kinasasangkot ang anomalya ni Cayetano na pwede magpakulong ng tuluyan sa senador. Nagugat itong World War na ito nang sabi ni Cayetano ang tila kapansin-pansin na bilang pagtaas ng network ni Lacson na siyang inormahan agad ng mambabatas. Sa kanyang Facebook live stream, sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa kanilang lugar sa Taguig at katunayan ay may interview ang ombudsman sa isang blogger na dating journalist na walang nakitang ghost project sa Taguig at mayroon ding law enforcement na sumisilip sa mga proyekto ng lungsod at wala rin nakita. Punto pa ni Cayetano, kapag sinabing ghost na itong proyekto, ito ay nabayaran na pero walang nagawa. Tinawag din ni Cayetano si Lacson na ang pangalan nito ay Panlito sa halip na Pampilo dahil bakit Taguig ang gustong siya sa ating gayong sa Quezon City ay, at itong Maynila ay mamatukoy ng flood control scam. Dagdag pa ni Cayetano na halatang halata si Lacson na magiging butuhan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pinagkakaabalahan para mabawasan ang kanilang bilang. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Totoo ba yun? Taong bayan ay nagtatanong. Yung ba yung misyon ni Senator Ping Lacson? Kasi siya yung number one na critics or number one na very vocal doon sa pwedeng maamyendahan yung 16 na boto para i-convict sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Sa kanya galing palagi yon, di ba? Napansin mo? Sino pa yung mga kumu-question dyan? Bag every time na magsalita si ayon sa batas, si presiding of Senator Chisisco.

kung tuta siya ng Malacanang, ang misyon niya bilang tuta, este, tuta ba? Bilang ano, tuta, aso, ay para bawasan ng bawasan yung mga buboto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yun ang lumilitaw sa ano, komentaryo ni Senator Alan Peter. Nililito ang taong bayan pero ang main goal niya ay paliitin yung numero ng pro Sara Duterte sa Senado. Sabi ni Rick Oracion ngayon, pinapa-review daw ni Jumping Jack ang kanyang foreign policy. Tawa. Talaga anti-cholera. He must be kidding. Oh, anong ibig mo sabihin, Rick Oracion? Medyo pilipit ba si ano? Natuturete ba si, sa tingin nyo, si Yusek Claire Castro kung paano niya i-justify itong campaign ng Amerika para pulbusin ang ICC? Sinasandalan ito ng Marcos administration. Anong gagawin ni Yusek Claire dyan pa to justify? Ano po? Recoration ang 2027 sona ni Jumping Jack ay isang swan song sona. Swan song yung huling habilin na wala siyang nagawa sa 6 na taon niya as president. Recoration. Shirley Uy Ang. Good morning, Sir Angelo. Maraming salamat sa suporta, Shirley Uy Ang. Tingnan mo, Shirley. Lahat na ng mga nagko-komentaryo dito sa RJ Patrol. Jumping Jack ng tawag kay Presidente Bongbong Marcos. Hala ka, Shirley Uy Ang. Kakahawa ka. Pero welcome na welcome ka dito. July 27, ang uupo dito, 10 to 12, si Idol Johnny Gomez. 10 to 12. Pero ang officially parang magsisimula siya dito sa time slot ko, August 4 pa. Another one week. So, malamang itataas yung time slot ko ng 9 to 10. Isang oras na lang po yung RJ Patrols starting August 4. 9 a.m. to 10 a.m. Okay. Natatempt tuloy ako mag-zoom tulad ni Ira. Wag na. Tignan natin. A hollow victory, Marcos ICC gambit unravels as American resolve threatens to topple the ICC. President Ferdinand Marcos Jr. and his congressional allies have long portrayed the handover of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC as a principled stand for justice and international obligations. Ganon? Sarap pakinggan, ha? Ito daw po ay isang principled stand for justice and international obligations. Anong obligation natin sa international? Ano kaya yung sinasabi nilang obligasyon sa mundo? Ano kaya yung sinasabi? Pero in reality, sabi nilang ating komentarista, columnista, it was a calculated political strike against a rival dynasty. Oh, yet nga po. Yan ang malinaw. Yan ang real talk, Shirley Uy Ang. Oh. Strike, political strike against a rival dynasty. Break ulit tayo. Ang oras, impunto alas 11:01 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11 sa isa po ng tanghali dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Si Charito Cabrera, Diana, kayo Sir Angelo, ano po ang bagong time slot ninyo? Opo, 9 to 10. Meron po tayong pinirmang bagong kontrata. Nagbo-board po ako daily on weekdays, Monday to Friday, 9 to 10 a.m. na. I-clear na lang yung RJ Patrol. Ang upo ng 10 to 12 ay si Idol Johnny Gomez. Johnny Gomez Live! So, most likely August 4. That's Monday. Pero meantime, next week, kung upo ni Idol Johnny yung 10 to 12, baka umupo na ako ng 9 to 10 or baka bakante ako ng Sona. Pero 28 to Friday, 29, 30, 31, 1. 10 to 12 pa rin ako. Oy, si Ate Bing, dyan sa Davao, oh, si Pebe Iglesias Bermejo. Oy, thank you for your support, Ate Bing. Ikaw yung aming idol, paging Zumba Queen. On a Monday, ano, vibrant ka ngayon. Malakas ulit ang katawan mo. Nakapag-zumba ka over the weekend. Kumusta kayo dyan sa Davao? Oh, eh, panahon pa ba ng pag-harvest ng durian? Alam po nyo, pagdating ng buwan ng August, ang saya-saya dyan. Kadayawan Festival sa Davao City. Ay, naku. Punta ka sa fruit stand. May buffet. Eat all you can. Anong gusto mong laklakin or tirahin talaga, upakan dyan sa eat all you can sa fruit stand. Pwede yung mixed, so mas mahal konti. Pero durian, alam ko, 150, 100 per ano person. No take out. Eat all you can but you cannot take out. Kaya't nakatingin sila sa'yo pagpasok mo doon at kakain ka. Yung daming bulsa ng jacket mo. Baka magbulsa ka ng take-out. Pag durian, durian ka lang. Baka maimpatso ka ng iba't iba. Pero may mga sikmura na matitibay. Ano po. Total, prutas naman yan. Magpo-fruit salad lang yan sa loob ng sikmura mo. Mangosteen, pomelo, rambutan, lanzones, ano pa yatang dragon fruit? Wala ang kamote. Malala ko tuloy yung the late Ernie Barone ng Knowledge is Power. Yung pag sinabi niyang, kamote is a fruit. Ha? Huh? Akala namin. Eh kasi nga, eh, root crop yan eh. Hinuhukay mo yan para magkaroon ka ng sweet potato. Kamote is a fruit. The more you eat, the more you pororot. Totoo ba yun? Parang hindi naman. Minsan may mga tao tuloy nag-aalangan, hindi nagdadahan-dahan lang para kumain ng kamote. Kasi sasabihin, mag-ano ka niyan? Marami kang pororot niyan. Hindi naman totoo. Talo may kape ka or ano. Na ano naman, neutralize niya siguro. Nagdadagdag ba ng gas yan sa tiyan? Hindi ko natanong yung mga doktor eh. Anong explanation dyan sa kamote? O kamoting kahoy for that matter. O ba, napadaan ako dyan sa taniman ng kamoting kahoy. Pagpunta ko ng Nasugbo, ay ala, ay, di ba, pag kamoting kahoy. Colorful, purple yung mga brands nila, yung sanga ng Balenghoy sa Bisaya. Balanghoy. Kasaba sa ibang salita, pero English na yung kasaba. Eh, kamoting kahoy. Kung minsan sabi, nakakalason daw yan pag hindi ka marunong. Oh, parang ano rin, no? Yung mga pananakot noon sa patatas, di ba? Pag may berde na daw, eh, huwag mo nang iluto or huwag mo nang kainin yung patatas pag may berde sa side. May mga ganong sinasabi, pero hindi ko pa masyadong na-explore yung explanation nukol dyan. Alin ba yung sabi, bakit nakakalason? Tulad ng kabute, mushroom. Merong mushroom na daw nakakalason. Ingat-ingat lang po tayo. Kailangan alam po natin yung ating kinakain. Pero sa probinsya, sa mga walang makain, lahat yung kinakain. Alala ko, pati butete yung sinasabing puffer fish na nakakalason. Baka, kinikilaw pa yan ang ilang mga mangingisda eh. Basta't marunong ko lang daw magtanggal ng lason. Oh. Pero mayroon talagang apprehension ka sa at the back of your mind, paano ko lang bigla ka mangisay dyan, kumain ka, eh nagtiwala ka dun sa nagluto. Eh alam mo namang poisonous. Oh. Nakakalason. Yung puffer fish. Sarap daw. Kasi nga, delicacy daw yan kapag marunong kang mag-dress at mag-detox. Tanggalin mo yung toxin, yung lason. Pero hindi maalis sa utak mo na nakakalason yan. Paano kung sumablay yung ano, gumawa at may naiwang lason? Di one time ka lang, mawa one time ka. Sasabihin ng gumawa ng luto ng butete, ay mali. Kaya merong ano eh, food taster. Alam niyo po ba naging food taster ako? Ang dami kong naikwento. No? Meron isang very, very important person na nag-charter ng aeroplano noon. Senior agent ako ng Philippine Airlines. Office of the President. Dinelegate ako as food taster. Bago sumayad sa VIP, yung mga pagkain, tinikitikman ko muna. Pati na yung mga punch drink, yung may halo-halong prutas, fruit juices, at saka ano. Basta yung ginagawa, hindi yung nakabattled. Pag-battled na kasi, presume ano na yan. Talan ng mga inumin, whiskey, red wine, o beer, o ano. Ay, ano yung nandun sa ano, kusina? Obligasyon kong tikman. Hindi naman ako tumaba noon. Lean ako kasi aide ako ng presidente. Kailangan may workout ako palagi. Weapon. Ako nga yung tinatawag na weapon. Pag restricted area, pinapasok. No weapons please, sabi ng mga security. Wala kaming dadalhing bakal dun sa loob. Pero sasabi ng boss ko, nakita niya kasi kung paano ko butasin yung plastic sa daliri, ganun lang. Sabi niya, wala kami, malinis kami. Pero siya yung aming weapon. Siya ang aming sandata. Ako daw. Kaya kung butasin yung liig ng tao nun, daliri lang. Pero hindi naman natin ginagawa yon. Only, kumbaga sa aming credo sa martial arts. Only when emergency requires it, extreme exigency, ganun. Hindi namin ginagawa yun ng ano sa pagyayabang ganun. All right. Okay. Who bet wrong? Kanino kayo tataya? At kanino kayo palagay nyo ay mananalo or matatalo? 2028 is fast approaching, ano? So July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May. That's 10 months to go. Oh, 10 months to go, another 12 months. So, 12 plus 10. 22 months. 12 plus 10, 22 months.
4: 2028 elections na May 2028 na po yun. In 22 months. Ay, ang bilis pa namang lumipad yung panahon, mga ka-RJ Patrol, di ba?
3: Yung pagdala daw sa dahig ng dating Presidente Duterte
4: was executed through Interpol channels while the Philippines maintains its non-membership in the ICC. Now that strategy faces a seismic reversal, U.S. Secretary of State Marco Rubio declared. Oh. Questions has to be answered.
3: Nako. Well, anyway, debatable question. There exists the war on drugs. Nagkaroon nga tayo ng war on drugs ng panahon ni Tatay Digong bilang presidente ng ating bansa. Pero yung crimes against humanity, ano pa yan? Debatable yan. Ang tinuturo yung administrasyon ay ngayon ay President Bongbong Marcos. Na-inherit po niya yung hindi natin maalis yun, yung legacy ng tatay niya na balot na balot sa kontrobersiya, ano po. Dito sa kanyang diskarte, sa kanyang administrasyon ni Bongbong Marcos, ginawa niya weapon ang ICC. Weaponized the ICC. Ginamit ang ICC para patahimikin at mawala sa kanyang landas predecessor, yung kanyang pinalitan, Rodrigo Roa Duterte. While decrying it when convenient, alam mo, yung sabi nga ni Shirley Oy, ang pagsisinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Tatanggi nila yun, itatanggi. Of course, yung mga DDS, supporters ng Duterte administration, ng Tatay Digong, ay siyempre, double standard ang isisigaw. Patas, pero hindi. Broader accountability questions. Hindi maalis-alis, hindi matanggal-tanggal. Yung tanong ng totoong accountability. Ina-uphold mo ba yung tamang accountability? And both sides ng Duterte at Marcos, siyempre, magkakanya-kanyang kampihan, paniniwala at prinsipyo, polisiya. Pero yung taong bayan deserves the truth. Eventually, pagdating ng araw, ang katotohanan ang lalabas. Kapag na-dismantle daw po yung ICC, ayon sa kampanya ng American government, will turn international law into a tool of domestic vendetta na rin. Alright, my report, Senator Risa Ontiveros, pinarerepaso ang automatic pass-through mechanism ng ERC sa gitna ng panibagong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Pinarerepaso ni Senadora Risa Ontiveros ang automatic pass-through mechanism ng Energy Regulatory Commission sa gitna na rin ng panibagong pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. punan ng Teberos, sila hindi dumadaan sa pagbusisi ng regulator at dagdag na singil sa mga consumers dahil sa sinasabing mekanismong ito. Iginiit ni Senador Hon Teberos na i-review muna ng ERC ang mga pass-through charges bago mangolekta ng singil itong mga electric firm. Binigyan din ng Teberos na kailangan patunayan at ipaliwanag muna ang bawat sentimong sisingilin bago ito ipasa sa consumers. Kabaligtaran niya ang sistema ngayon dahil pinagbabayad muna ang taong bayan bago lubusang masuri kung tama at makatwira ng singil sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o itong EPIRA. Itinuturing na recoverable cost o nababawing niya gastusin ng regulated ng ERC itong generation, transmission, distribution at iba pang eligible expenses. Subalit ang ipinapasang singil sa consumers tulad ng generation cost na dulot ka ng pagtatas sa presyo ng langis ay otomatikong kinokolekta sa mga consumers. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat. Sino bang unang pumutak dyan? Singil sa kuryente. Di ba si ano? Idol Rafi Tulfo, Senator Rafi. Kasi nga, nung araw, naalala ko yung kanyang krusada eh. Yung sa Mimaropa, yung may mga matataas na, yung mga telco. Ah, telco ba? Electric company, rather. Mga elco. Medyo ano daw, supply daw po yung mga serbisyo. Tapos mahal pa mag-singil sa supply ng kuryente. Rick Orasyon, si VP Inday Sara ay parang yung babae sa story na Alibaba and the 40 Thieves. At ang kalaban naman ni VP ay ang mga crocs na mga mandarambong. Nakabarug pa gihapon. Nakatayo pa daw sila lahat gihapon. At sabi niya, unbowed. Nakatayo pa sila at hindi napapayuko. Unbowed, sabi ni Rick Orasyon. Oh, tama, tama ka Rick, tama ka Rick. Tama ka sa pagambing. Alibaba and the 40 Thieves? Ganun ba? May ganun ba? Napanood mo ba na maayos yun? Alright, jumping jack na talaga ang tawag nyo kay President Bongbong Marcos. Alright. So, at call tayo mamaya. Abangan. At meron tayo magiging panauhin pantangal. Alright. Sa within the program. Opo. Pag-uusapan natin yung research and development. Tutunghay tayo sa mga latest innovations, di ba? Alright. Alright. Ito naman si, ano, si gusto magbagong, sabi nila, magbangong puri. Oo. Si Senator Erwin Tulfo. Napanood nyo ba yung statement niya? Sabi ni Senator Erwin Tulfo, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y flood control scam sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa July 27, sa mismong araw ng SONA ng Presidente. So, start. Balik sesyon ang Kamara de Representantes at Senado. Mabubuo na yung pagpormal ng mabubuo ang Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Erwin Tulfo. Siya pa rin yung dahil ang pinuno ngayon ng Senado ay si Senate President Sherwin Gatsalian at siya ang nag-appoint kay Senator Erwin Tulfo mamuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya ni Senator Erwin, hindi pa maaaring magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee dahil kailangan munang maitalaga ang mga miyembro nito sa unang araw ng sesyon.
4: Kasabay ito ng sona ng Presidente Bongbong Marcos. July 27, ayon sa Senador, kabilang sa mga unang tatalakay ng komite ang issue ng flood control projects. Oo, sige, abang kami ha, Senator Erwin ha. Gayunman, iginit niyang dapat magkaroon ng mga bagong personalidad na papanagutin at hindi lamang maulit ang mga pangalan na dati nang naisangkot sa flood control scandal. Aba, sino kaya yun? Sino-sino kaya yung sabi niyang bago na dapat? O, bago na dapat? Kaya, kaabang-abang ba yung Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo? Palagay niyo mga ka-RJ Patrol. Hindi kaya maulit Erwin ang pangalan niya, hindi na Panfilo eh. Kasi si Senator Alan Peter ang tawag kay Senator Panfilo Lacson, Panlito. Divert. Panlilito. Nililito ang taong bayan. Eh, Erwin ito eh. Ano kaya ang tatawag sa kanya ni Senator Alan Peter? Ito yung naging balistik nung kahit papaano ay nakasingit yung minority bloc ngayon, Senator Alan Peter Cayetano, nahirang bilang Senate President. Aba, ang tindi ng pagsisigaw ni Senator Erwin Tulfo, naging balistik siya doon sa kanyang mga statement. Kukwelyohan ko yan. Huwag niya sabihing senador siya. Hihilahin niyo ko yan palabas ng Senado. Aba, parang nakakabara ko ha, si Senator Erwin. Hindi ko ba alam black belt sa jiu-jitsu? Joke! Senator Alan Peter. Pero alam po, real talk kasi kung magsalita sa Senator Alan Peter Cayetano, nagigain niya yung paggalang ng taong bayan eh. Kasi pag yung prangka, pero makatotohanan at makatao, at sinasabi niya, kakampi niya ang Diyos, makadiyos. Eh, medyo nakatingin ng taong bayan. Oo, dito na tayo. Oo. Kung tataya man din tayo, kung sino ang ating kakampihan, dito tayo sa makadiyos. Makatao. Dami tuloy. Sabi ng report mula sa Washington, D.C., America, Japan is watching with concern as U.S. launches campaign to dismantle International Criminal Court, ICC. May interest ba Japan sa ICC? Yan ang malaking tanong. Oo. All right. Malacanang and Congress has to prioritize domestic accountability over opportunistic global posturing. Sinasabi ng ating mga kolumnista. Dapat, pero siyempre, alam niyo po pagkapag diktador o kaya may ugaling diktador at medyo mataas yung pride na tao. Usually, ang sasagot sa'yo niyan, you have the right or a very bright idea. Sabi na, you have a bright idea. But at the end of the day, my idea will prevail. Maganda man yung idea mo. Eh, pag sasara ng araw, ang mamamayan eh, yung idea ko. Siyempre, ako nakaupo eh. Narinig mo yung salita ng dating presidente.
3: Oh, mag-presidente muna sila. Mag-presidente muna sila para sila masunod.
4: Alright, break ulit tayo. Ang oras, impunto alas 11:30 ng tanghali.
6: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: RJ Patrol. Alas 11.32 na po ng tanghali dito sa RJ Patrol Monday. Rekorasyon, ang galing ng Spain. Panalo sila sa FIFA World Cup. Tinalo nila ang Argentina. Congratulations, España, viva! Malapit sa atin ang España. Ito, talagang sabi natin eh, di po ba ang España ay mga ninuno natin. So ...333 years colonized tayo. Okay. 333 years colonized tayo ng mga Espanyol. Mga Spaniards. So, ang dami nating salita. Si Bob Thomas, Robert Frederick Thomas. Good morning. Good morning, Bob. Thank you for your support sa RJ Patrol. May mga nagtatawag dito. Ano daw? Ano sabi? 11:40? 11:40 pa daw. Okay. Sabi. Sa 11:40 pa. Okay. 11:40. 11:34. That's 6. 11:40 daw. Alright. 11:40 a.m. natin. Okay. Alright. 11:40. 11:40 pa tayo. Ano, Bob? Bob Thomas, anong balita dyan sa lugar mo? Bataan ka ba? Sa Bataan? Kumusta mga taga-Bataan? Andyan ang idol ko, ah. Si Pastor Attorney Mike Operario. Hindi ko mapigilan sarili. Pinanonood ko yung mga post niya sa social media, yung mga vlogs niya. Talaga namang real talk. At maganda yung saludo ako. Wala akong panalo. Abogado na, analyst at saka tagal na sa public service. He's a pastor. Diyan sa Bataan. Presidente yata siya ng IBP chapter, Integrated Bar of the Philippines Bataan chapter. So, diyan sa Bataan, syempre andiyan yung ating katoto si Rod Eason, Radio Patrol number 12. Si Jaime Samoya Bernante naman nanood din. Siyempre, proud Pinoy. Congratulations sa pangalan niya, Charlie Suarez, new champion of boxing. Puso, sabi ni Jaime Samoya Bernante. So, alright. Oy! Binati natin si Radio Patrol 25, Jerry Baha, sa birthday niya. Sumagot naman. Kala ko hindi na ma-reach itong mga batang ito eh. Thank you 17, sabi niya. Yun yung number ko sa patrol. 17. Talagang nakapakatalamak na hypocrisy. Senator Panlito Lacson daw dapat itawag kay Senator Panpilo Lacson. Sinabi ni Senator Alan Cayetano. O nga, sa umpisa pa lang, yan nga yung naging hindi lang na coin ng mga tao yan, pero napakatama. Angkop-angkop po yung ginawang pagbabago ng tawag ni Senator Alan kay Senator Ping. Imbis Panfilo, Panlito. So, umpisa pa lang, yung Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Sabi nila, talagang dinadivert ni Senator Panfilo Lacson. Pero ito, kaya sila alam nyo kung bakit sila nagkaka-iringan? Kasi sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, from 58 million pesos na tumaas ng 245 million pesos ang naging yaman ni Ping Lacson, nag-triple in 3 years. Dapat ba itong imbestigahan? Siyempre, umani ng atensyon si Senator Ping Lacson matapos niyang isapubliko ang kanyang 244.9 million pesos net worth. Malaking pagtalon mula sa 58 million pesos na dineklara niyang assets sa SALN noong 2022. Ba, nag-triple, saan galing? Ang bilis ng tanong, ha? Sa maleta ba daw galing? Well, civilian ba siya nang binigyan? Kasi ang kasama niya, Tito Soto, sabi, wala naman akong pwesto nang binigyan ako, ah. Oh, hindi naman ako nang hingi, ah. So, hindi masama yun. Si Marcoleta. Oh, si Marcoleta daw. Alright. Welcome na natin ang ating panauhing pandangal for today, Monday. July 2026. Yes. Walang dinit pa kundi si Ma'am. Teka. Andito na po. Andito na po si Ma'am Melissa Yong Yap. Butihing may bahay ni Tarlac Governor Christian Yap. Organizer ng Project DOST. Magandang umaga po, Ma'am Melissa Yap.
1: Magandang umaga po.
0: Oh, kumusta po kayo diyan sa Tarlac po, ano?
1: Apo, nandito po kami ngayon sa DOST PTRI sa Taguig.
0: Ah, sa Taguig pala, dito sa office ni Secretary Rene Solidum. Andiyan po kayo.
1: Apo, kasama po namin si Secretary at si Director Julius Lianyo ng PTRI.
0: Opo, kilala po ako ni Secretary Rene Solidum. Magkasama kami ni Jadamin okay. Yan. Ang galing gumanta na yan. Galing yan kumanta.
1: Marami po siyang ideas na magkasunod po kami ni Nagov at ni Secretary sa mga plans and projects on science, technology, and wealth creation for the community.
0: Opo, tell us about your program and project, Ma'am Melissa Yap, sa Weavers and Crusaders.
1: So, sa Tarlac po, so, pinakita po ng PTRI yung weaving map ng Philippines and wala po talagang laman masyado sa Central Luzon. So, madilim yung map doon. Hindi siya colorful, gray lang siya. So, nag-usap kami na lagyan natin ng kulay yung map ng Tarlac. So today po yung actual dressing of the map na kasi meron na po tayong own Tarlacan Lahi weave. So we're creating history and enhancing our culture and creating livelihood opportunities po with this weaving training, weaving project natin.
0: Opo. Tinawag niyo itong acronym MAYAP. MAYAP Weavers and Crusaders.
1: Yes, crocheters. So, meron po tayong 700 plus na crocheters.
0: Crocheters
1: pala. Weavers po natin, dumadami na rin po. Kaka-start lang nila, pero ang galing po nila. May own design na po tayo, na Tarlac lang meron.
0: Ay, ganun po. Ano pong materials wini-weave nyo? Hinahabi wini-weave?
1: Ano po? Philippine cotton po. Philippine cotton yung ginagamit natin. So, very Filipino po itong project natin.
0: Ano po yung magiging finished product po ng inyong hinahabing Philippine cotton?
1: Mga tela po, marami na po silang nahabi ng mga textiles. So, nag-meeting na po tayo with mga designers na Tarlaqueño and yung mga ibang sikat na designers din po, tumawag na rin po sila. Gusto rin po nila mag-order ng mga weaves natin.
0: So tela po yung textile po. Palalawakin niyo yung mga tela gawa ng cotton. Cotton yung tinatanim sa lupa, ano po?
1: Apo.
0: Gaano po kalawak yung taniman niyo ng cotton sa Tarlac?
1: Sa Tarlac wala pa pong taniman ng cotton. Yun po yung next na gagawin natin, yung raw materials naman po. So galing pa pong Ilocos for now. Pero yung kaka-start pa lang po nila matuto mag-weave, yung next po natin ay magpatagtatanim na rin po tayo ng cotton production na po.
0: Opo, opo.
1: Tsaka plan din po ni DOST gumawa ng yarn production sa Tarlac.
0: Yarn, meaning yung hibla ng cotton pa rin. Yung
1: opo,
0: yarn
1: opo.
0: Production.
1: Pwede rin pong galing sa bamboo. Kasi si TAU may project siya na bamboo.
0: Opo.
1: So, iba-iba pong locally sourced materials na pwedeng gawing hibla ng tela.
0: Opo. Yung telang gawa sa cotton, siyempre, yung cotton na damit. So, pag nakagawa kayo ng finished product na tela, pwede nang tie-in yun to become yung trouser o yung damit, garments?
1: Opo, din po, damit. Actually, suot ko ngayon dress na gawa na dun sa tela na hinabi po sa Tarlac.
0: Ay, ganun po. Parang ano, yung Filipina na ano, parang
1: opo,
0: yung mga barong-barong.
1: Yes, yes.
0: Opo. Ah, ganun. Ganun yung texture ng cotton dress, parang yung sa pinya, sa husi. Barong?
1: Cotton po ito, hindi po husi or pinya. Iba po yung texture.
0: Opo. So
1: parang in a bell po, pero ibang may original tayo na design. So Kanlahi po yung pangalan ng weave natin.
0: Kanlahi? Ba, hindi Filipiniana.
1: Tarlac Kanlahi weave.
0: Ano po? Anong pangalan? Kanlahi?
1: Tarlac Kanlahi weave.
0: Po. Aba, opo. So yung raw materials nyo galing pa ng Ilocos, so wala pa kayong pinagkukunan ng raw material sa Tarlac?
1: Opo, yun po yung next step natin na sa Tarlac din mang galing yung raw material. Kasi inimbento pa lang natin tong weaving culture sa Tarlac. So we're creating history right now. So step by step po tayo na kakreate muna tayo ng demand. And then yung supply, dahan-dahan natin na magiging Tarlac na siya lahat.
0: Opo. Sa panig po ng DOST, ano pong benepisyo or anong assistance na ibigay sa inyo?
1: Marami po. So yung training, sa kanila po galing yung training. Tapos initial raw materials. Pati po nag-donate po sila ng looms, na 7 looms. Plus today po nagbigay po ulit sila ng 3 pang looms sa mga weavers natin.
0: Kailan po nyo ilo-launch yung ano? To introduce to the market yung textile.
1: Sorry.
0: Galing sa
1: medyo naputol
0: cotton.
1: Po.
0: Kailan po kayo maglo-launch or formally ma-introduce sa market itong
1: So today po yung launch dito sa Taguig. And
0: opo.
1: Then meron po tayong gaganapin na fashion show sa November.
0: Doon lang
1: nag-meeting na po sila ng mga fashion designers natin sa Tarlac.
0: Ah, sa Tarlac. Ang ganda.
1: Apo.
0: Aware po ba kayo sa isang unit ng Agriculture Department na nagpapalago ng high-value crops like abaca, cotton, Filfida, yung Philippine Fiber Industry Development Authority? Alam po ba niyo yun, ma'am?
1: Kasama po yata sila ni PTRI dito. So yun po yung mga next natin na i-engage to create a lot of raw materials for our weavers.
0: Opo, kasi weavers, kailangan natin ibalik yung industriya ng textiles, ano po? Local textile.
1: Yes po, we're really promoting it para po pwede rin po natin siyang i-export.
0: Opo, yun ang sinasabing buy local at saka yung way na talagang line na talaga makapag-empower sa ating mga farmers na nagtatanim ng cotton, abaca, para tumaas po yung dignidad at kita ng ating mga magsasaka. Tama po ba yun, ma'am?
1: Yes po, definitely. Yun po talaga yung goal. So, yung isa pa po tinatry namin gawin is yung bamboo. Kasi po may program si TAU na bamboo propagation. So, gusto po natin magkaroon ng bamboo textile naman.
0: Opo.
1: So, hindi po next steps. Meron na sa R&D stage pa siya. But for now, we're very happy with the result of this initial product ng Tarlac na made with Philippine cotton.
0: Opo. Looking forward na mapalawak yan at para ma-empower yung ating mga handicraft, magsasaka at papunta sa
1: Yes po. So both po, mga crafters, mga artisans and magsasaka po yung mga gusto natin. Pati po yung mga yung next po din na titingnan natin, yung pati yung paggawa mismo ng loom, pwede pong i-engage yung local furniture makers natin na magbigyan ng accreditation sa paggawa ng looms.
0: All right. Oh, ang ganda, ang ganda. Yung talaga ang ano, in line with the president's Bongbong Marcos na buy Filipino ano po or buy local.
1: Yes po.
0: Mm-mm. Opo. All right. Maraming salamat po sa oras ninyo, Ma'am Melissa Yap. Sa
1: maraming salamat din po. Invite po namin kayo sa mga next na launches natin.
0: Ay, salamat maraming salamat po. Opo. It's an honor. Maraming salamat sa oras
1: para
0: po ninyo.
1: Yung suot niyo po next time, Tarlac na po.
0: Ay, opo. Looking forward. Oh,
1: can mga we have your outfits niyo.
0: Can we have your other ano plans? Can we have your parting words, Ma'am Melissa Yap, to invite people?
1: Ayun po.
0: Yung pag-imbitan niyo sa mga constituents at taong bayan na magtangkilik sa Tarlac products.
1: Yeah, very proud po tayo sa talent ng Tarlac, ng Tarlacenyo. So we're inviting everyone to support po yung mga products. Nasa likha ng Tarlac po yung mga products ng mga micro and small medium enterprises natin sa Tarlac. If you have time, bisita po kayo sa diwan ng Tarlac. Nandun po naka-display yung mga products. Pwede po kayong bumili.
0: Saan po yung diwan ng Tarlac? Saan po yung diwan ng Tarlac shop?
1: Diwan ng Tarlac nasa Tarlac City po, malapit po sa Kapitolyo.
2: San Vicente.
1: Oh. San Vicente. Marami pong art din doon. Art, crafts, yung current na mga weaving looms na doon din po. Pwede po kayo bumisita.
0: Alright. Looking forward, makapunta po kami. Maraming salamat sa oras po ninyo,
1: okay,
0: ma'am.
1: Maraming salamat po. Thank
0: yes.
1: you.
0: Ma'am Melissa Yong Yap, siya po yung butihing may bahay ni Governor Yap dyan sa Tarlac City. Saya, yan pala. Oh. So, Governor Christian Yap, yun po yung gobernador ng Tarlac City. Maraming salamat sa oras, Ma'am Melissa Yong Yap. Yan sinasabi ko, yung paglilinang, pagpapalaganap ng local industry. Kailangan. Oy, si Press Jerry Santana is watching. Thank you for your support sa RJ Patrol. Press Jerry. Wala na. Kain na yata ng mga pusa niya si Bong Avena. Okay, all right. So, yan po. Si congratulations Charlie Suarez, new champion of boxing. Oh. Sino ba yung defending champion diyan sa title ni Suarez? Navarrete. Aba, Pilipino sa Pilipino. Defending world champion. Oh, lightweight division ni Charlie Suarez. Congratulations. First round knockout. Amerikano pa yun. Nakasuot ng shorts na may American flag yung kanyang pinatumba. Sunny Ray, maraming salamat sa support. Sunny Ray, sabi niya, ang legacy nila noon at hanggang ngayon ay yun pa rin at walang nabago. Uy, itong dating Pilipinas at hindi bago at bagong style nila ay kumukuha ng walang paalam sa atin. Ay, nako. Walang paalam sa atin kahit sa sikat ng araw, ginagawa nila na walang takot ang mga buhaya. Yan si Sunny Ray. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa RJ Patrol. Si Ate Bing. Bebe Iglesias Bermejo. Good morning and blessed Monday, Sir Angelo. Maulan pa rin dito sa Davao. Ba? Marami pang prutas at lalo na durian. Uy, sarap niyan yung durian. Oh. Minsan eh, ano, last time siguro bago mag-pandemic yata andyan ako eh. Kadayawan Festival, August. Oh, sarap dyan. Lalo yung mga dabawen yung tulad ko na hindi nandidiri sa durian. Ay, nako. Meron akong kaibigan dito sa Maynila. Nako, kung ayaw mong awayan ka daw niya, eh, wag mo siyang aalukin ng durian. Sabi ko, bakit? Ano bang masama sa durian sa'yo? Engineer Roger Frias Reyes is watching. Thank you, Apo. And Ate Bing, Febe Iglesias Bermeo. Thank you, Ate Bing. Push mo lang yung Zumba at saka ang merienda mo ay durian. Dahil plenty naman ang durian dyan sa Davao. Yun. Alright. So, gusto natin palawakin din yung pagsuporta sa Filfida, eh. Philippine Fiber Industry Development Authority. So, i-broadcast natin every now and then. Alright. Ano ba ito? Oo. Kahapon, di ba, nakita nyo yung rally dyan sa Liwasang Bonifacio? Oo. Natunghayan nyo ba yun? Oo, may mga personalidad andyan. Ha? Siyempre, ang palagi nating napapanood dyan si Attorney Rowena Guanzon, dating commissioner ng COMELEC. Oo. Nilarawan daw ni Attorney Guanzon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. na niya ay mas malala pa kaysa sa pamahala ng kanyang ama noong panahon ng martial law. Ayon kay Attorney Guanzon, kabilang sa mga dahilan nito ang mataas na presyo ng kuryente. Yan, sinisigaw hanggang Cavite yan. NCR hanggang Cavite, sinisigaw nila, tumaas na naman ang singil sa kuryente. Milyon-milyong Pilipinong walang trabaho at ang pagpapakulong sa mga kritiko ng administrasyon. Well, nung araw, parang yun din ang nangyari. Parang sinunod lang. Kapag yung kinukontra mo yung administrasyon ng araw, medyo may kalalagyan ka. Panahon ng dating matandang Marcos. O, di ba? So, kahapon, nandyan sila sa Liwasang Bonifacio. O, sino-sino ba yun nandyan? Guanzon, sila, Attorney Sal Panelo. Alright. Monday ngayon, alas dos mamaya, continuation ng impeachment trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ikatlong linggo na ngayon, so 3-3-3. Bawat linggo may tatlong araw, Monday, Tuesday, Wednesday. So, mamaya, inaasahan didesisyon na ng Senate Impeachment Court kung ipapasapina ang tax, bank at transaction records ng Vice Presidente. Yan ang hindi pa nare-resolve. So, magkakaalaman kung magkakaroon ng aabot sa isang desisyon o ang impeachment court para isapina yung mga BIR, bank records ni Vice President Duterte. Si ano,

0: Okay. As I said,
1: with the permission of Senator Judge Alan Cayetano, with your indulgence, sir, a request was conveyed to the presiding officer to declare a very brief break. This is not a break for all of us, but a very brief break of 5 minutes so that council may answer to the call of nature. That was the message conveyed to the presiding officer, including Senator Judge Cayetano. So chair declares a 5 minute break. We shall resume at 4:05.
2: Please stay tuned. Radio Bandido TV will continue its special coverage courtesy of the Senate.
3: Okay, tuloy-tuloy po yung ating special coverage for this impeachment trial. Meron lang silang 5 minute break. Pinag-uusapan pa rin tungkol dito sa mga usapin, lalo na po yung pagbubukas ng mga dokumento, dahil ang pinag-uusapan daw dito. Kanina nga, sabi nito si, kinu-question nito si Senator Alan Peter Cayetano, yung sa prosecution. Pero, yun nga, sinabi nito si Congressman na joke, no, na pinag-usapan dito betrayal of public trust. Pag pala betrayal of public trust, ang pinag-uusapan dyan, yung kung ang isang official, isang impeachable official, ay pwede pang manungkulan sa gobyerno. Pwede pa ba siya o hindi na? Kasi kung hindi na siya karapat-dapat, yun na nga ang parusa pag impeachment. Tatanggalin siya sa pwesto at pagbabawalan na siya na baka upo sa kahit anong pwesto, appointive or elective na mga posisyon sa gobyerno. Yan po yan, ha? Kaya dito po sa ating UGM ngayong araw ng Lunes, ay tuloy pa rin yung pagsubaybay sa impeachment trial. Dahil po ito napaka-importante po sa atin, ha? Nitong impeachment trial na ito. Dahil dito nakikita natin kung yung ating ba mga opisyal na inihalal ay talagang kumbaga nandiyan ba yung accountability, umiiral ba yan, ha? Kaya ito po isang makasaysayan na pangyayari kasi for the first time, ha, ngayon po ang nakasalang sa impeachment ay ito naman Vice Presidente. Dati nagkaroon na tayo ng presidente na sinalang sa impeachment, di ba? Si dating presidente Joseph Estrada. Meron ng ombudsman, pero hindi na natuloy yun. Si Ombudsman Gutierrez dati. At meron na rin tayong Chief Justice na na-convict at natanggal sa pwesto. Di ba? Si dating Chief Justice Renato Corona. Ngayon naman ito, si Vice President Sara Duterte. Kaya yan. Ngayon kanina, nagsalita rin. Maraming mga senador, siyempre nagsila yung mga senator judges, nagtatanong itong Senator Robin Padilla, hindi naman daw siya nagsumite ng counter affidavit tungkol dyan sa obstruction of justice complaint. Ayan, laban sa kanya. Yan. Alam nyo, ang sabi po ng impeachment court, sila yung maghihigpit na. Ha? Hindi na nila papayagan yung mga argumento na walang direktang kinalaman dito sa impeachment. Sabagay maganda yun. Kasi para mapabilis din yung takbo ng impeachment kasi bumabagal. Pagka ganyan na mayroong mga nalilihis, katulad nung nakaraan, Wednesday, nagkaroon sila ng oral argument, ito pinagpapatuloy lang ito may mga ibang issue na napag-usapan. Pag-usapan ng 2019 na SEA Games, napag-usapan yung mga obstruction of justice, pero ngayon po sabi ng impeachment court na pabibilisin na nila ang takbo ng impeachment proceedings para

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan mandako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga dinaranas nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga kaliwat kanang gera ng ilan mga bansa sa pangunguna na po ng Estados Unidos at nako yung pumbanta ng COVID-19 na tila nagbabalik na naman sa sirkulasyon. Ano po, pati na po yung malapandemyang ala COVID-19 din na hantavirus ay isa na naman din po matinding bantayan sa kalusugan. Pati na po ang ating pagbagsak ng ating ekonomiya na patuloy na sumasadsad at maging po ang ikangaykawalan ng oportunidad ng ating mga kababayan na ang dami pong nawawalan ng mga trabaho. Tapos bukas, tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo na napakataas. Mahigit 10 piso po ata itataas ng diesel. Ano po? Ay naku, sinabi niyo po sa kabila po ng mga ikangay mga kaguluhan at mga problema ang ating mga kinakaharap ng ating bayan, ang inatupag nila ay pamumuliti ka pa rin. Ano po? Sadyang ang titindi at ang lulupit nila, talagang sadyang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para lamang tuluyang po maiwasan at mailihis at syempre mapagtakpan ang mga tunay na issue at usapin ng bayan kasalukuyang pong nagaganap dito po sa ating bayan. Ano po, gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang hugis at size. Ano po? May XS, may S, may medium, ha? May large, may extra large na mga maleta na ang sabi ng laman ay basura pero ang totoo ay limpak-limpak na pera mga laman, o di kaya ay envelope, o kaya ay expandable envelope, o kasama na po ang mga paper bag na ganyan din po ang laman, mga limpak-limpak na pera. Ano po? Na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama!
1: Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Ngayon po'y araw po muli ng Lunes, 20 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Kamusta po ang inyong mga naging weekend? Opo, napakarami pong kaganapan over the weekend, ano? At kanina lamang, malamang, dahil kami naka-special coverage pa rin kanina, ano? Dito sa pagsubaybay sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo, aba, eh, kumbaga, nag-desisyon na po kanina ang impeachment court ng Senado, ano? Patungkol po dito sa mga papayagan at hindi papayagan na ipasupina ng mga dokumento, ano po? Mula sa BIR o di kay sa AMLA, ano po? Kaya yan, eh, malinaw na pong dinisisyonan ng presiding officer, Senator Chis Escudero, di po ba? Medyo balanse naman po siya dahil hindi ho lahat ng kagustuhan ng panig ng prosecution ay pinagbigyan o di kaya ay pinayagan, ano, na ipasubpina, di ba? Tulad po ng dollar accounts, no? Inihingi nila yung dollar accounts ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang mga pamilya ay hindi daw pwede ibigay yan dahil may jurisprudence na nga po at may president, ano, na nung panahon po ng impeachment din ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, hindi ganun din po ang nangyari, no? Kailangan may express written consent na may-ari po ng mga accounts ng dollar account na yan bago po ito pinayagan na mapakuha o mapasumpina. Pero kung hindi sila papayag at hindi magbibigay ng express written consent, ay hindi pwedeng pilitin, di po ba? Ano? Pero sa mga peso account, may mga pinayagan po, no? Pero may mga limitasyon din. Alimbawa po, no? Yung po mga tinatawag na di umano'y ay business interest daw ng ating pangalawang pangulo dahil may mga negosyo siya, no, noon, ano, at tinitingnan daw po kung ito daw po kung papaano lumago at titingnan yung mga accounts niyan, mga negosyo na yan, ano, may mga negosyo na pinayagan, merong hindi, di po ba? Kasi ang pinagbatayan po ng Senate Impeachment Court ay yung mga prima facie evidence. Ibig sabihin, pagka yung pong ebidensya ay nagsasalita na para sa kanya, ay kailangan daw po na yan, ipresenta. Pero pagka hindi at sasaliksikin mo pa yan, eh hindi yung kabahagi ng iyong ebidensya. Diba, no? Tama nga naman. At syempre, kasama doon yung pong sinasabing joint account, no? Na mag-asawa, di po ba? Dahil ang asawa niya po si Attorney Manscarpio, no? At may law office din po siya. So, kumbaga, basta kung patungkol po sa kanyang tinatawag na termino bilang pangalawang pangulo, ay maaari daw po ipasumpina yon, ano, yung during those time lang na siya po ay vice president, no? Pero yung po mga atras pa ng siya ay vice mayor o mayor, hindi ho yan pinayagan, ano, ng impeachment court ng presiding officer. Kaya halos balanse po siya, no? Kasi kung nakinig po kayo kanina sa pagdinig, nagkaroon po ng oral argument, ano? Yung unang pasimula ay medyo mainit na ang oral argument. Kasi nga, kung maalala niyo, over the weekend, nagkaroon na naman po ng batuhan na maanghang na salita. Itong si Senator Chis, Alan Peter Cayetano, minority floor leader, ano, tsaka po itong si Senator Lacson, ano, kasi parang medyo pumalag itong si Senator Lacson no, naungkat na po ang simento o smuggling ng simento, dun siya pumalag, di po ba? Parang nasaktan o kaya nagpo-protesta. Kasi nga, may deklarasyon pala ng SALEND itong si Senator Lacson na di hamak na medyo nagpataas din ang kilay ng maraming nating mga kababayan sa itinaas o nilobo ng kanyang SALEND. Ano po? At nang dahil dyan, napapaghinalaan tuloy, ano? Napapaghinalaan tuloy na saan kaya galing yan, di po ba? At nung naungkat po yung pong simento, di ba? Dahil may buwelta naman po itong si Senator Lacson na magpapaimbestiga dito naman sa Taguig, no? Na kung saan ang mayor dyan ay ang asawa po ni Senator Alan Peter Cayetano na si Lani.
no? Lani Cayetano. Ngayon, ang sinasabi, mayroon daw po kasangkutan din ng mga ghost project at saka daw po mga nasa flood control din. Ano po? At ang sabi pa nga daw ni Senator Lacson, yung city engineer's office o yung city engineer daw po ng Taguig ay isa rin daw po sa kanya mga nakuhang impormasyon na bahagi ng BGC Boys, no? Ang BGC Boys na tinutukoy po nitong si Senator Lacson, kung maaalala nyo, ay mga district official ng DPWH na laman ng kasino. Diba? Laman ng kasino. Lagi pong nagkakasino, nagpapatalo ng million-million, ano, na pera. Tapos, yan na nga, makakabili ng mamahaling sasakyan at kung ano pa. Kabahagi daw doon po. Kagaya na nabanggit doon si Bryce Hernandez, diba? At si Engineer Henry Alcantara, no? Kung yung may iba lang, ano, pati yung JP Mendoza, no? Puro mga district engineer o assistant district engineer po yan sa Bulacan, dyan, ano, sa, ng DPWH. Ngayon, yun naman daw city engineers ng office o city engineer ng Taguig, ayon kay Lacson, ay isa din daw po yan sa mga BGC Boys. Kasi daw, ganun din daw magpatalo at may mga ID din daw na ginagamit. Kasi, fictitious ID, ika nga mga peking ID, ano? Kasi bawal po talaga sa isang government employee na magsugal o magpunta sa mga kasino. Kaya nga yung iba daw po talaga nandadaya ng mga ID, di ba? Kagaya po nila Henry Alcantara at saka ni Bryce Hernandez noon, ano? Pati yung JP Mendoza, kung maalala nyo, sa pagdinig po, no, ng Blue Ribbon sa panahon pa lang po ni Senator Marculeta at na lakalaon na nasundan din po ni Senator Lacson bilang chairman, nalaman po na gumagamit pala sila ng ibang mga pangalan, di ba? Oo, kasi pag ikaw ay nalaman taga-gobyerno, hindi ka papapasukin sa kasino, no? Kaya yun ay may mga ginagamit na government IDs pero peke, no? Tulad ng driver's license, di ba? Kaya lang yung punto na yan, kung maaalala nyo dun sa investigasyon noon, bagamat determinado na nga na meron na nga pong ginamit na government ID tulad po ng driver's license, no? Katakataka naman na ba't hindi yung sinundan ang investigasyon niyan papunta sa LTO kung sakasakali, di ba? Para malaman kung ano ba yan, peke ba yan o original. Kasi kung peke yan, gawang kaya po yan, eh wala akong mapapag-usapan, kundi malaman lang kung sino ang nagpapagawa ng mga peking government ID tulad ng driver's license sa mga taong ito para lang sila makapagsugal, di ba? Hindi na ho pinuntahan ng investigasyon, hindi ho natutukan yan eh. Naalala nyo, hindi ho natutukan. Pero kung ang pinakamabigat ay kung malaman, ano, na original yung ID at gawa ng LTO, peke ang pangalan, aba, eh, mas malaking problema yan, di ba? Ibig sabihin, aba, mas malaking sindikato nasa likod niyan. Paano nakakuha yan ng driver's license na peke ang pangalan at genuine, ano, original galing ng LTO, di po ba? O yun, magagamit eh, dahil nag-authenticate naman po ng ID, malamang ang mga kasino, no? Kaya kahit papaano, kung yan ay original ID, mas malaking kontrobersiya yan, pero hindi na nga ho nasundan ng mga investigasyon, hindi na ho lumalim doon, di ba? Hindi na ho umabot doon, di ba? At lalong na no, natengga na po ito ni Senator Lacson, at ilang buwan, ano, na lusampung buwan na hindi na huyam binigyan ng pagdinig, para baga nabaon na sa limot, di po ba? Yung mga pananagutan ng mga nameki din ng mga dokumento na yan, ng mga ID, di po ba? O, kung titingnan po natin, kung maaalala ninyo, ito nga pong sinasabing kasalukuyang issue patungkol dito sa sinasabing district engineer ng Taguig, malamang kasama nga daw ng mga BGC Boys yan. Kaya ang tanong po ito ni Senator Alan Peter Cayetano, aba, komo nabanggit lang yung simento at ang smuggling, ha? O smuggling at simento, semento at smuggling, ba't parang nasaktan ka? At ngayon gusto mo na rin paimbestigahan ng Taguig. At may masakit pa nga siyang salita na nabanggit na
aba, hindi daw niya papayagan na sirain ang reputasyon niya, ayong kay Senator Lacson, di ba? Dahil nga sa mga vlog ni Senator Alan Peter Cayetano, ay ibinubunyag niya po yun, ano? Na tila, bakit nga daw napakalaki ng disparity o pagkakaiba, no? Ng sal-in ni Senator Lacson ngayon at noon, ano, matagal-tagal siya naging pribadong tao, parang lumaki. Kaya nga, ang pinaliliwanag ni Lacson ay ito kinita sa pribadong pamamaraan at malinis daw, di ba? Eh kung malinis naman, bakit ka parang nag-aalboroto agad, di ba? Samantala, sabi nga niya, ipaglalaban daw niya ang kanyang tanging naiiwan lamang na reputasyon at ang kanyang pangalan, ano? Eh, Mr. Clean nga yan, eh, kung tingnan, eh, di ba? Si Lacson. Kaya para bagang ang pakiramdam niya, eh, para nadungisan siya. Kaya ang sabi niya, ay ba ilalabanan daw niya si Senator Cayetano at ilalagay daw niya sa tamang lugar. At yan daw po ay sa kupiitan, di ba? Pakukulong daw niya, parang ganun, ano? Parang naghahanda magsampa na naman ng mga cyber libel, di po ba? Hindi pa nga po siya tapos, no, si Senator Cayetano sa mga kasong kakaharapin niya sa ombudsman, ano? Kagaya po nung isinampa laban sa kanila ni Robin Padilla, di ba? Na obstruction of justice dahil nga pinataka si Senator Bato de la Rosa. So iba isa pa 'yan, pati po yung iimbestigahan ngayon na sinimulan pong mabanggit ng NBI Director Melvin Matibag na bukas po ang witness, no, ng prosecution dyan sa impeachment court. Nakaabang-abang natin mapapanood ng alas 2 ng hapon, ano, eh nabanggit, no, na para bagang iimbestigahan daw yung pong 2019 SEA Games, yung pagsali natin at yun daw pong ginawang mga proyekto na struktura para sa SEA Games na tayo ang number one, ah, di ba? Tayo ang nagkamal ng napakadaming ginto, no? At medalya, no? At dahil nga ho na rin ang naging resulta, eh, no? Ng tamang venue na ginawa, no? Mga sports venue na ginawa na batay sa world standard, no? At hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng ating bansa dahil inaarkila po yan, ano? Ng iba't ibang mga manlalaro sa iba't ibang bansa ng kanilang sports development. Kasama na ang accommodation, kumbaga may mga package deal na rin yan kung tutuusin, pati pagkain, ano? Ayan, kumikita tuloy ang gobyerno natin ang dahil doon. Ano po, bukod sa nagkamal na tayo na napakaraming medalya, number one tayo ng taliing ng medalya Southeast Asian Games noong 2019, aba, eh ngayon gustong bigyan ng mga kontrobersiya. Kung naalala nyo dati, nagkaroon na po ng mga kontrobersiya yan, ano, sa kagustuhan nilang sirain ang ating reputasyon. Diyan nga tayo nakakakita, ano, na maganda yung po magiging epekto niyan, eh parang talagang gusto nilang sirain at bigyan ng malisya at sabihin na may mga bahid ng korupsyon. Kaya nagkaroon din ng pag-iimbestiga. At kung tuusin, motor proprio, nag-iimbestiga ang ombudsman, aba, eh, hindi na nga umabot na ito'y makasuhan dahil wala nga nakitang anomalya ang dating ombudsman, ano? Kaya nga ang gusto ngayon gawin ni ombudsman Boying Remulla, tutali nabanggit na daw po ni Director Matibag, Melvin Matibag ng NBI na kanyang iimbestigahan dahil nagpunta raw siya sa Clark dahil nayroon daw donation para sa NBI doon sa BCDA, ano? Para daw sa training center ng NBI at nakita niya yung napakalaking Atlas Village at iba-ibang mga struktura ng mga palaro o yung mga sports activities, no, ng mga struktura, track and field, basketball, swimming at iba-iba pa. Aba, imbis na mapabilib siya at buti may ganito tayo, ang pumasok sa isip niya, lagot ka, Cayetano. Yan ang pumasok. Eh kasi nga sinisingil siya ni Senator Alan Peter Cayetano when the Senate was under attack noong May 11 and May 13, di po ba?
Kaya ewan lang kung ito ay magkakaroon ng pagtutuos bukas, no? Si Director Melvin Matibag at si Senator Alan Peter Cayetano kasama na si Senadora Pia Cayetano. Dahil kanina, no, nagbigay po ng manifestasyon si Erich Sylvester Tulpo, hindi po ba? Ang sabi po niya, this is not the venue, di ba? No? This is an impeachment court, di ba? Ano po yun yung mga nanggagalaitin niya sinasabi para nagpoprograma lang sa radyo eh, no? Pwera mura ha. Pwera lang yung mga mura, pero yung panggagalait at labas ang ugat sa leg, parehong-pareho, di ba? Kaya nakikiusap siya sa kanyang sa kanilang Senate President at sa kanilang presiding officer. Na kung pwede, wag niya nang entertainin. Ha? Yung pong mga nagtatalumpati dito na wala namang kinalaman sa impeachment, di ba? Siguro pantig na yung tenga niya, lalo na pag binabanggit po ni Senator Alan Peter Cayetano yung patungkol sa blood control anomalies o flood control scam, di po ba? Oo, kasi kaya naman nababanggit yun ni Senador Alan Peter Cayetano. Eh dahil nga, ano ba ang iniimbisigahan ngayon? Ano ba ang impeachment, ano ba dinidinig dyan sa impeachment hearing na yan? Hindi po ba ang pananagutan, no? Particularly sa hanay po ng korupsyon, di po ba? Dahil inaakusahan po ang ating pangalawang pangulo eh. Sa kabila na siya po ay nabigyan ng COA ng apat na sunod-sunod na taon ng unqualified and unmodified opinion. Ha? Tapos sasabihin nila may corruption. Saan ka ba naman talaga nakakita? At sa kabila, ha? Sa kabila na napakataas ng kanyang approval at trust rating hanggang ngayon, at tapos halos apat na taon na siyang sinisiraan, ano? Limpak-limpak na pera na, mali-maletang pera na nagastos para siya isiraan, e nananatiling mataas ang kanyang approval at trust rating, no? Aba, kung titingnan po natin, ang kaso sa isang impeachment na sinasabing offense ay betrayal of public trust, di po ba? Tapos napakataas ng kanyang approval at trust rating. Paano kaya nangyari yun? Ano po? Di ba? Kaya nga kanina, napakaganda po netong oral arguments kanina dahil ang galing ha, ni Attorney Michael Poa. Ha? Parehong magaling naman, pero ito po si Attorney Michael Poa, talagang iginigiit niya ano po, na itong impeachment court o impeachment hearing na ito, meron pong distinct, ano po, merong kakaibang layunin talaga na maghanap po ng impeachable offense dito sa kanilang, kumbaga, yung pong inakusahan, ano, na pangalawang pangulo. Pero hindi daw po ibig sabihin nun ay babaliwalay na po yung mga batas na umiiral o di kaya yung mga nagbabawal na magbukas ng anumang dokumento mula sa BIR o sa AMLA. Diba? Ay, hindi naman pwedeng labagin yon, basta lang po magkaroon po ng matibay na kanilang gustong paratang sa ating pangalawang pangulo. In fact, kanina, parang mas malinaliwanagan ano, ang ilan nating mga senator judges, particular na si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Pia Cayetano, batay sa kanilang mga pagtatanong, na maliwanag, no? Na maliwanag na lumabas doon sa pagdinig kanina na yung pong fishing expedition at saka yung pong sinasabing meron na silang tinatawag nating ebidensya nung sila po ay nagkaroon ng pagpa-file ng impeachment complaint. Ano po? So dito yung tinatawag ng ultimate facts, di po ba? Maliwanag na wala. Kasi kumbaga, bakit kailangan mo nga naman magsaliksik, no, na mga dokumento para mapagtibay mo ang iyong ultimate facts kung meron ka na nga nun, di po ba? O eh, maliwanag na wala nga, di ba? Maliwanag na narinig natin lahat yan kanina, no? Na yung kanilang mga, tulad nga po, no, nung nagtatanong si Alan Peter Cayetano, kay Shell Jokno, no? Kay Congressman Shell Jokno, na yung pong Sabalya complaint, naalala niyo po yun?
Yung sa Balya complaint, sabi niya, no? Walang mga attachment yan, di ba? Tinatanong po ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol doon sa kanilang mga inakusa. So wala siyang ultimate facts na mga inattach o nilagay doon sa kanyang complaint. Biro niyo, imbis na sumagot ng oo o hindi, o meron o wala, etong si Shell Joke, no? Ang isinagot niya, nung panahon na amin pong tiningnan yan, nasa maayos po na ginampanan namin bilang mga kongresista yung pong aming trabaho. Yan ang kanyang banggit, no? Pero wala po ata akong nalalaman, sabi niya, no? Na pagdating dito sa impeachment court, ay kwe-questionin pa yung aming ginawa. Di ba? Totoo naman, dahil ang pwede mag-question yan ay ang Korte Suprema. Di ba? Sabi niya kasi, sa pagkakaintindi at pagkakaalam ko, kami sa Kongreso ang may sole, di ba? Authority or responsibility pag-impeach ng isang public official, 'di ba? At ang Senado naman ay tumatayo bilang impeachment court, 'di ba? Para maglitis ano po at tingnan kung siya ba'y lumabag at mai-impeach siya o hindi, parang ganoon ano. Pero yung trabaho namin na aming ginawa, 'di ba? Wala sa usapan 'yan, natitingnan 'yan dito. Di ba? Ano po? Ayan din akong pinagpilitan ni Senator Alan Peter Cayetano kasi baka biglang sumagot dyan si Lacson, si Soto, yung magkapatid na Tulpo, pati si Ontivero, si Bam, at saka si Kiko Pangilinan. Di ba? Baka biglang sumagot lahat yung mga yun. Di ba? Abay, oo nga naman. Pakikialam yan sa trabaho nila. Di ba? Hayaan niya ng Korte Suprema ang magsabi kung mali nilang ginawa ang trabaho nila. Kasi parang ganito lang po yan. Lahat po ng mga ginawa nila ay may presumption of regularity. Ibig sabihin, nandyan na tayo sa estado ng impeachment. Di ba? Umusad na eh. Nandyan na. Kahit na ho nagpartisipa nga po ang panig ng depensa, no? Ang ating pangalawang pangulo, ang kanyang mga abogado, nangangahulugan, hindi naman nila binitawan yung pong kanilang mga petisyon sa Korte Suprema na nagkwe-question sa mga legalidad ng pagkakagawa o pagtatrabaho ng mga kongresista sa pag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo. Di ba? Wala pa naman eh. Di pa nagdidesisyon ng Korte Suprema. Yun ang magsasabi nun. Di ba? Kagaya nung sinabi nila nung 25, di po ba? Nung 19th Congress na diniklara ng Korte Suprema na ang constitutional ang kanilang ginawa at ito ay void ab initio, walang bisa sa simula pa lang, ito po yung null and void at ito yung pinagbotohan po ng unanimous decision ng Korte Suprema. Wala man lang kumontra sa mga maestrado, di ba? At doon nilatag din po ang pamamaraan ng pag-i-impeach. Kaya hindi ko nga po pwede na ito ay political lamang o political process lamang, no? Kagaya ng gustong gawin ng 19th Congress noon at mukhang itong 20th Congress ay parang inulit lang nila eh. Parang ganun yun eh, no? Kaya nga dumulog ulit sa Korte Suprema ang kampo ng pangalawang pangulo, di ba? Hindi, kumbaga, yung po naging desisyon kanina nitong si Senate Presiding Officer na si Senator Cheese Escudero ay mukhang sa tingin natin ay balanse naman, ano? Kasi para bagang panidin ang pahapyaw ng panig ng prosecution sa pangunguna nga po nitong si Attorney Shell Joke, no? Na pinangalanan pa, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Cheese Escudero, na mga panahon noon na nililitis itong si Chief Justice Renato Corona, ay pagdating sa mga bank records ay sila man ay bumoto pabor, di ba? Oo, di ba, no? Kaya 'yun ang mga pakonsyensya nilang binabanggit nung Biyernes pa, di ba? Sa kanilang doon sa oral argument, no, nung panahon na sila na po ang nagsasalita. Kaya kanina parang inulit din po ulit, ano?
Kasi ngayon magdidesisyon. Nagdesisyon na nga po ang Senado bilang impeachment court. Pero kung mapapansin nyo, hindi ho lahat ng kagustuhan sa panig ng prosecution ay ibinigay. Diba? Merong pong binigay, merong hindi. Merong pinayagan, merong hindi. No? Mas balanse. At ito pa, may mga pagkakataon na yung hindi pagpayag ay pinagbasihan din yung pong naging desisyon ng Korte Suprema, no? Patungkol po din nung panahon, no? Nung panahon na ini-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona, di ba? Dahil may mga bagay doon na hindi din dapat na ito ay mailahad, ano po. At meron din po na mga records ng BIR na tanging ang Pangulo lamang ang pwedeng magbigay ng pahintulot, no? Kagaya din nung nangyari doon kay Chief Justice Renato Corona. Ika nga, may portion na ng BIR records na tanging ang Pangulo ang pwedeng magbigay ng pahintulot para lalhin, ano, ng BIR commissioner ito pong mga records na to at buksan dahil ito ay binigyan ng pahintulot ng Pangulo. So ito ka ngayon, ano, magaling din ang Senate Impeachment Court dahil ibinalik sa Pangulo, di ba? No? Ang kaibahan lang po, noon, ang dating Pangulong Noynoy Aquino ay very vocal, no, very vocal, no, very vocal. Ibig sabihin, hindi niya itinatago ang hindi niya pagkakagusto kay Chief Justice Renato Corona. Gusto nga niyang tanggalin, 'di ba? Tanong niyo pa kay Senator Bong Revilla tsaka kay Senator Jinggoy, 'di ba? Senator Bong nga, 'di ba, ina-arbor daw sa kanya. E, balato mo na sa akin 'yan, no? Bumoto ka ng yes, etong paper bag. Diba? So, parang noon ay talaga pong hindi kinakaila ng dating Pangulong Noynoy, no? Yung kagustuhan niyang talagang maalis yan, ano? Dahil nga doon sa nangyari sa Hacienda Luisita, na hindi niya nagustuhan, na naging desisyon ng Chief Justice Renato Corona, ito yung rest back niya, tanggal ka, parang ganun. Na. Pero nangyari, kaya nung nag-utos itong si dating President Noynoy Aquino sa dating BIR Commissioner Kim Henares, aba, hindi kataka-taka, no? Kasi yan naman talaga ang gusto niya, di ba? Kaya nung sinabi ng impeachment court na sige, papayagan niyang ibang mga records na yan, pero dahil may batas tayong lalabagin pag nagkataon, pero nakalagay naman din sa batas na kung papayagan yan, kung bibigyan ng pahintulot ng Pangulo, isang daan din yun, eh, no? Na pagpapayagan ng Pangulo, aba, siya, nagsabi niya, hindi, pwede. Pwedeng ilabas, parang ganon, ano? Eh, kaya nun, wala naging usapin dahil aminado naman talaga ang dating Presidente Noynoy na talagang gusto niyang alisin si Chief Justice, no? Renato Corona. Ang kaibahan, ang Pangulong Marcos ay dumidistansya, di ba? Dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo. No? Sinasabi niya, wala akong alam dyan, di ba? No? Hindi ako nakikialam dyan, di ba? Ganun. Lagi niyang binabanggit, di ba? Lagi siyang dumidistansya. Pero ika nga, alam naman nating lahat yon, ano? Na kung ayaw yan, at may pagkakataon pa nga, di ba, noong isang taon, nagkaroon ng malaking rally para suportahan ang pahayag ng Pangulong Marcos patungkol sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, na ayaw ko yung impeachment na yan dahil wala ni isang Pilipino na matutulungan yan. Wala mang aangat ang buhay ni isang Pilipino dahil dyan sa impeachment na yan. Kaya ayaw ko dyan. Kaya ang ginawa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, nag-rally, peace rally, ano, in support, no? In support of the position of the president. Dahil yan ang position niya, eh, di ba? Kataka-taka naman, yun ang position niya, pero lahat ng kaalyado niya sa Kongreso, aba, hindi yan. Kabaligtaran, ano? Sa pangunguna pa man din ng kanyang pinsan, no? Na si Speaker Martin, ano, na Speaker pa man din, ano? At maging ng kanyang anak, no? Na Majority Floor Leader, Sandro Marcos, na kung titingnan po natin,
ay siyempre tatay niya ang pangulo, no? Kung yun ang posisyon ng tatay niya, ganun po kasi yan, ano? Pagdating po sa ikang ay pulisiya ng presidente, dahil nga po uubos ng oras ang impeachment at ito ay makakasagabal sa kanyang mga kagustuhan gawin para sa ating lahat, sa taong bayan, eh mas hindi niya bibigyan ng empasiya, ika nga, no? Parang ang Tatay Digong dati, no? Nung kaupo pa lang nila ni Vice President Lenny Robredo noong 2016, ano? Ilang buwan pa lamang, marami na po ang nagtutulak dyan sa Kongreso para bagang nagpapalakas kay Tatay Digong, mga sumisip-sip kay Tatay Digong. At gustong ipa-impeach itong si Vice President Lenny Robredo. Bakit? Eh kasi nga, para bagang ang ginawa kasi ni dating Vice President Lenny Robredo, kasama na po yung mga ibang mga grupo ano, na nagpadala nga po ng mga videos at saka kung ano man, letter dyan sa United Nations, ano? At nung ito ay pinadala doon, ang reklamo nila ay the way extrajudicial killing, ito daw po yung state sanction, parang gano'n na ako sa nila. So hindi nagustuhan yan, ano, ng mga kongresista na may kapangyarihan mag-impeach ng public official, ng mga impeachable official. Mga kongresista na parang kailan lang ay dominado ng mga dilawan, no? At pink lawan, ano po? Kaya paano nangyari na gusto nilang ipa-impeach ang kapwa nila pink, di ba? Na si Lenny Robredo, di po ba? Pero hindi ho pumayag ang Tatay Digong nung nalaman niya yan, no? Dahil gusto nilang sumipsip, di ba? Para bagang nung nanalo ang Tatay Digong bilang Pangulo, kung maaalala nyo, June 30 pa siya i-proproklama, di po ba? Nanalo siya Mayo. So, 2 months before the proclamation, aba, fully booked po ang lahat ng hotel sa Davao. Kasi lahat ng politiko pumupunta ron. Pumupunta. Samantalang nung tumakbo siya sa pagka-presidente ni isang barangay captain, wala siya. Walang sumusuporta sa kanya. Walang mayor, walang governor, ano po. Aba, kaya nga po sabi nga niya noon eh, ang PDP laban, eh, yun ang partido ni Tatay Digong, di ba? Sabi niya, ang PDP laban dati, kasya lang kami sa Volkswagen eh. Alam niyo po ba yung sasakyan na Volkswagen? Yun po yung nasa Transformer, si Bumblebee. Yung nakakulay dilaw na, nakaparang pagong. So, ilan lang po ang kasya ron, masikip, ano po, maliit kasi sasakyan. Kung maaalala ko, ang makina no, nasa likod eh, hindi ba? So, hindi yung kakaiba siya, no? Dahil karamihan na sasakyan, ang makina na sasakyan, nasa harapan, ano? So, siya nasa likod. So, anyway, masikip talaga siya, no? Kaya ang biro ni Tatay Digong dati, nung siya eh, pero yan eh, isang political party, ha? Bagamat yan eh, konti lang ang member noon, dahil nga, no, na kumbaga, syempre, ang style ng politika rito sa atin, lalo na yung political butterfly, mga paro-paro yan eh, paro-parong bukid, paro-paro, di ba, nalipat agad eh, di po ba? Para lang nagpalit ng damit ang pagpapalit ng partido, wala man lang loyalty to the party. Hindi ibig sabihin kasi kaya ka sasali sa isang partido, dapat may paniniwala ka, no? Paniniwala mo na yung isinusulong ng partido ay kaparehas, no? Kaparehas ng iyong layunin, tama? Okay, mababasa mo naman yun eh, kung ano ang partido, ano po ang sinusulong nila, di ba? Ano ang kanilang pinaninindigan, anong paninindigan ng partido. Pagka yan, paniniwala mo na nagtugma, ano? Doon ka sasali. Hindi o sa personalidad. Hindi o personalidad. Kundi dahil naniniwala ka doon sa partido, dahil yun ang kanyang isinusulong, no? Nagtugma sa kagustuhan mo. Dito hindi ganyan, di ba? Oportunidad, ah? Oportunidad ang nagtutulak para ka lumipat ng partido. Di ba? Para ka na nagbihis ng damit talaga. Ngayon nakapula ka, bukas makalawa, nakadilaw ka, nakapink.
Di ba ano? Ngayon marami nang gusto mag-green. Di ba ano? Ay nako, sa totoo. Yan po ang history ng ating political circus sa bansa natin. Ano? Wala nga ho matibay-tibay na politiko na masasabi mong hindi lilipat yan kasi yung paninindigan niyan coincide with the party, di ba? Kaya nga may kasabihan, di ba? My loyalty to the party stops when my loyalty to my country begins, di ba? May ganun eh, di ba? Kaya nga mabigat, no? Para magpagpalit mo ang pulit ang yung partido, bansa ang dahilan, no? Di ba? My loyalty to my party stops when my loyalty to my country begins, di ba? Ano po? Ibig sabihin, yung interest ng bayan mo, di ba? So kaya nga kung kaya nga nung mga panahon na 'yan, ang Tatay Digong nagbiro. Abe yung Volkswagen, kasyang-kasya lang kami. Maluwag pa, 'di ba? Samantala nung nanalo siya, hindi pa man napoproklama, aba, ang dami yung nagtalunan sa PDP. No? Kasama na asa si Melvin Matibag, no? Opo, 'di ba? Dati po yung PDP 'yan eh, pero bago naging PDP, iba yung partido niya, di ba? So, di ba, naging, iba-iba na po, di ba? Bago naging PDP. So, anyway, ibig ko lang, isang lang halimbawa yun, isang halimbawa lang po. So, ibig ko lang po sabihin, ganun po kabilis, no? Mag-switch ng party. So, in the end, ang ibig lang natin sabihin, bago pa maupo ang Tatay Digong sa Malacanang bilang presidente, bago pa siya maproklama nung June 30 ng 2016, dominant party na ang PDP. Oh, yan ang nagiging dominant party. Ang partido ng presidente, lalo, di ba? E pera lang, itong presidente ito, di ba? Kasi ang dominant party, yung parimpong partido ni Martin Romualdez, di ba? Nga bagamat marami nang umalis, pero parang lumipat ata ng Nationalista Party o NP. Di po ba? So, never yung partido ng Pangulong Marcos. Di ba? So, yun kakaiba rin. Ha? Kakaiba dahil karamihan talaga ang presidente ang sinusundan ng mga politiko. Kaya nagiging dominant political party. Pero sa Pangulong Marcos, never naging dominant political party yung kanyang partido. Kasi mas marami ang nasa panig po ng partido ni Juan, ni Speaker Martin, ano? Apo. So, anyway, ang nangyari po noon, gusto ngang ipa-impeach, no? Etong si Vice President Lenny Robredo na mga dati ding dilawan o pinklawan, di ba? Pero ang Tatay Digong mismo ang nagsabi nung nalaman niya, no? Nung pinarating sa kanya yan, dahil nga umabot na ng UN, di ba? Itong si Ren, nagpadala ng video di ba? Si Vice President Lenny Robredo na para bagang pinalalabas na state sanction, no? Yung pong war on drugs, parang ganun. Pero kataka-taka, dahil ang Tatay Digong mismo ang tumutol. Sabi niya, hindi niya pa i-impeach yan. Oo, dalawa lang ang dahilan. Una, dami natin trabaho. Anim na taon lang tayo rito. At marami tayong dapat gawin para sa ating mga kababayan. Pamumuliti ka yan, impeachment. Ikalawa, yan ang binoto ng ating mga kababayan Pilipino. Sa ayaw at sa gusto nyo man, siya ang napili bilang Vice President. Biro nyo, patatanggal nyo yan. Ipadidisenfranchise nyo yung mga bumoto sa kanya. Hayaan nyo siyang magtrabaho. Diba? Dapat magtrabaho siya para sa mga bumoto sa kanya. Hindi niyo siya dapat tanggalin diyan. Ganon. Isang salita lang. Nagkaroon ba ng anumang pagtatangka ng impeachment? Hindi. Wala. Diba? Wala. Opo. Isang salita lang. Kaya nga po dito, katakataka nga po, diba, na ang Pangulo natin sa ngayon, na todo iwas at sinasabing, wala akong kinalaman diyan. Tsaka ayoko dyan sa impeachment na kaya nga nag-rally ang kapatid ng Iglesia ni Cristo ng isang taon, di ba? Pero eto na tayo. Matapos yung unang impeachment na hindi umubra,
dahil nga niratsada nila nang wala sa lugar, inulit na naman nila. Pero eto ka na, nandito na tayo ngayon. Meron ng mga pagdinig, no? O di taong bayan na po nakakakita. Diba? Ah, hindi pa payag, hindi kasi pwede sa Korte Suprema na yung naging desisyon nila na kung gusto nyo ipa-impeach, meron kayong sapat na bilang, i-outvote nyo lang ng ganun-ganon. Eh, hindi naman yung member nyo. Diba? Hindi kagaya ng member nyo sa Kongreso, pwede nyo, gusto nyo nga tanggalin, tinanggal nyo nga si Kiko Barsagay. Diba? So, ang sampahan nyo kanya ng ethics, suspend natin. Pagbalik, suspend natin ulit. Pangatlong beses, tanggalin na natin. Kayo yun, Senado, Kongreso, no? Kahit Senado, ganun eh, kung gugustuhin, di ba? May mga ethics committee yan. At di lang yan, yung Senate President, tsaka Speaker of the House. Kayo-kayo, tatanggalin yung Speaker, palit nyo ito. Ha? Tanggalin yung Senate President, palit nyo yan. Kayo-kayo yun, tama? O eh, Vice President, pwedeng ganyanin. Kahit ang President, kasi nga sila impeachable official. Tama? O kung impeachable official sila, kailangan impeachable offense. Kailangan talagang papasok bilang impeachable offense para sila matanggal. 'Di ba? Kasi nga sila ang nakakakuha ng pinakamaraming boto nationwide, no? Nationwide, worldwide, ano? Dahil ang president at vice president ganun po, 'di ba? Hindi ka magiging pangulo pag hindi ka nakagarner ng majority votes, di po ba? Ng kabuuan, ano? Hindi kagaya ng mga kwan, ng mga congressmen. Doon pala sa distrito mo. O, ilan lang ba ang tao doon sa distrito mo? Di po ba? O, 100,000. O, sabi natin, kahit 1,000,000 na lang, which is imposible, di ba? Pero, ano ba naman yan? Ay, ang ating pangalawang pangulo, 32 million eh, mahigit eh. Di po ba? Oh, nadala nga niya ang Pangulong Marcos eh. Nagkaroon ng 31 million votes ang Pangulong Marcos eh. Kung di niya nabit-bit ang Pangulo, paano niya kukunin yung 31 million? Di ba? Oh, kaya nga ibig natin sabihin lamang, hindi mo pwedeng basta siya impeach nang walang dahilan. Kaya nga ngayon, narito na tayo sa pagdinig, yung unang article impeachment, article number 4, no? Ng article of impeachment na hinain. Tingnan nyo naman, grave threat, di ba? At saka yung pong inciting to sedition, di ba? Gusto nila ipasok yan sa betrayal of public trust. O hindi nila maipasok eh. Hindi kasya. Bakit? Eh, wala po ang elemento eh. Di ba? Wala elemento ng grave threat. No? Kahit anong pilit nilang gawin. Tapos, ang mabigat pa rito, nagbawas patuloy sila ng mga halos pito na testigo na kanilang isinama dyan sa article number 4, hindi na nila pinatutuloy. Di ba? Wag na, tama na daw. Sabi nga ni Lorna Capuna na private prosecutor nila na we know when to stop. Di ba? Dapat alam mo daw, sa tagal daw niya, sa paglilitis, kailangan marunong ka kung kailan ka hihinto. Parang ganun. Ano. Sa nakita daw niya, sapat na daw yung dalawang NBI na naipresenta, at ito na lang nga daw si Director Melvin Matibag. Sapat na daw yun, di ba? Pero dahil tayo po ay inabot po ng isang oras na ng ating programa, ang bilis, ano po, di bale? Meron pa tayong susunod na oras, kaya bago tayo magpatuloy, padadaanin muna natin ang ilan mga mahalagang paalala mula sa aming istasyon.

at nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinyon, kahit pa-shoutout o pabati o pag-aanunsyo ng kung anuman ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay nako, may kasiguraduhan, garantisado po yan, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at nako, talagang sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa inyong critical thinking, ano, at aking nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo ng mga klase ng mga komento ng mga taong hindi kumakain ng suka. Suka man nila o suka ng iba. At lalong hinding-hindi na magpapabudol pang muli. Dahil hindi tayo perfect, ganun talaga. Sino sa inyo hindi pa nabudol sa tanang buhay nyo? Lahat tayo, di ba? Ang kagandahan, natuto ka. Pag natuto ka na, hindi ka na, di ba? No? Alam mo na, nagsisimula pa lang, ay budol yan. Alam niya na, kasi nabudol ka na ng minsan. Kaya pag uulit, ay, ano to, budulan na naman. Ano to, lokohan, di ba? No? Samantalang siyempre ako po ay nagpapasalamat sa inyo, no? Sa inyong gabi-gabi naman na pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. At grabe rin kayo, no? Talagang di pa ako kumakain ng hapunan, eh. Nabusog na ako, katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro. Ang gagaling pagdating sa sarcasm. Panalo. Panalo. Eh, si Ate Jennifer Rebis, isa pa yan. Kamusta, Ate Jennifer? At regards kay Tatay Jimmy Rebis at sa iyong anak, ha? Ayan. Ako, ito na, sa pagpapatuloy ng ating ikalawang oras, di ba? So, lumalabas nga, no? Na yung po mga... palagay ko, itong mga nasa corporate mainstream media, no? Yung mga nasa maleta media. Tingnan nyo ang naratibo nila. Ah, nako, binigay sa prosecution ang kagustuhan nila na kunin o ipasumpina ang mga dokumento, di ba? Blanket, lahat, parang lahat, ha? Hindi ho. Oo, di ba? At wala hong nagmanifest except Robin Padilla. Kung maalala nyo, tumindik si Senator Robin Padilla, eh. Alam niyo, marami ang nagmamalait, ha, dito kay Senator Robin Padilla, lalo na sa kanyang kakayanan. Dahil bakit? Dahil siya ba'y artista? Ay, hindi, ah. Sa totoo lang, itong klase ng pagkatao ni Robin Padilla, may busilak na puso at saka hindi lang yan, ano? Hindi niya kailangan tumindig doon para sabihin ilang taon na siyang senador. Hindi, bago lang naman talaga siya, 'di ba? At hindi naman siya nagmamarunong at lagi niyang sinasabi, gustong-gusto niya talagang matuto, 'di ba? Ganun po talaga, eh, 'di ba? Pero kung pagdating po sa batayan ng katwiran, yung katwiran po niya ay katwiran ng ordinaryong taong kagaya natin, eh. Diba? Kagaya nun, nung tumindig siya kanina, sabi niya, dahil sa mga naging desisyon ng presiding judge, no? Na si Senator Chis Escudero, diba? Na may mga pinayagan, na masumpina, merong hindi, no? Siya ay tumututol. Bakit? Kasi sabi niya, kagaya nung nangyari kanya kanina na pagtatanong ni Senador Alan Peter Cayetano dito sa panig ng prosecution, na di ba kanya ang Pangulong Marcos ay meron din nagsampa ng impeachment complaint, di ba? Opo. Ngayon, ang tanong, eto bang ginawa ninyo ng paghahanap ng sufficiency in form, sufficiency in substance, ha?
Tsaka yun pong kumbaga pagkakatingin sa mga dokumentong isinampa laban sa Presidente Marcos, kung yan po ba ay may ultimate facts, kumbaga parang ganyan, ano. Ibig sabihin, yung kung paano niyo masusing tinlalakay, inimbestigahan itong impeachment complaint na hinain laban sa pangalawang pangulo, ay ganun din ba ang ginawa ninyo sa mga nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulong Marcos? Yan ang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano, di po ba? Dahil bakit hindi natin nakita na kayo ay mag-fishing expedition din dito sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? Di ba? At saka bakit hindi nyo nakitaan ito ng sufficiency in form, ha? Sufficiency in substance, no? Pati na po yung sinasabi natin po na kwan, sufficiency in cost, di ba? Probable cost, di ba? So, wala kayong ginawang kaparehas na aksyon nung panahon na ang Pangulong Marcos ang ni-impeach. Ba't hindi kayo nanghingi ng mga ganitong dokumento? Ba't di kayo nagpahingi ng mga subpoena, ha, ng mga ganito na makapagpapatibay din ng mga hinain na akusasyon din laban sa Pangulong Marcos? Di ba? Ah, hindi din ko naman makasagot ng tuwid itong si Congressman Diok, no? Di po ba? Kaya yan nga po ang sinabi ni Senator Robin Padilla, na parang hindi patas. Kasi kung ganito rin lang ang naging desisyon, ilabas na po natin lahat. Tayong lahat, di ba sabi niya? Tayong lahat na po. Kasi hindi yung pwede na tayo ay namimili lamang ng gusto nating masusing imbestigahan, pero yung sa kaparehas po ng mga akusasyon, ay hindi ganito ang pagturing para maghingi din ng mga subpoena, para mapatunayan o mapalakas ang mga inakusa laban sa Pangulong Marcos. Kaya nga sabi ko noon pa, di ba, na parang blessing in disguise, no? Na may naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Tama? Kung yan man po ay isang bogus complaint, ha? Kasi nga, papasok na yan sa one-year bar, eh. Di ba? Kasi kung ito isang bogus o flawed complaint, pag dinismiss ng Kongreso yan, isang taon na pong absuelto ang impeachable officer o kagaya ng Pangulong Marcos. Pero walang pwedeng magsampa ng impeachment complaint sa kanya sa loob ng isang taon. Di ba? Ganun po, alibawa, may magtatangka magsampa ng impeachment complaint na alibawa na ulinigan na niya, pwedeng may magsampa talaga ng isang bogus o flawed complaint na talagang meant to be dismissed. Ano po? Para lang masecure mo yung one-year bar. Di ba? Ganun po eh. So parang blessing in disguise, dahil nung ini-impeach nila for the second time ang pangalawang pangulo, itong 20th Congress, sabi ko, blessing in disguise yan. Bakit? Kasi ang impeachable offense sa isang impeachable officer, applicable yan sa susunod o sa iba pa. Sa lahat ng impeachable official, iisa po ang panuntunan. Nakuha niyo po? Kung betrayal of public trust yan, o culpable violation of the Constitution, di po ba? Kailangan ganun din po ang trato mo. Ganun po, di ba? So kung kailangan mo pang manghingi ng mga subpoena para po mapagtibay kanya, pero ayaw mo matawag na ito ay fishing expedition, di ba? Ano gagawin natin, tama? Di dapat, okay, kung pwede pala rito, dapat ganun din ang ginawa sa Pangulong Marcos. Di ba? Bakit hindi nyo ginawa? May punto, di ba? Ang galing, no? Ni Senator Robin Padilla, no? At sabi ko nga, kung ito ay kasaysayan na nangyari na, dahil in-impeach naman talaga ang Pangulong Marcos, eh. Kaya lang, wala silang nakitang sufficiency in substance. Di po ba? Pero meron na sufficiency in form, sa forma lang, sa papel, no? Pero yung substance wala daw. Wala kasing silang nakitang
ultimate facts. Galing, ano? Pero pagdating sa pangalawang pangulo, nag-mini trial pa sila. Diba, no? Diyan sa Committee on Justice, di po ba? No? At nag-mistulang fishing expedition, bagamat ayaw nga nilang aminin yan, pero yun na nakikita ng taong bayan. Di ba, bakit? Kasi ganito po yan, ano? Kaya tinawag na fishing expedition yan, no? Magbabaka sakali ka na may mahuli kang isda. Diba? Kaya halimbawa, tayo ay pupunta ng isang ilog, no? Pero tayo wala tayong dala ng mga fishing rod, no? O di kaya yung net, no? Wala tayong dala, no? Kung wala tayong dala, ano inaasahan mo mahuhuli natin? Paano tayo manghuhuli ng isda? Wala, diba? Pero kung ang interest natin, nalaman mo, ay pupuntahan natin may ilog. Oh, talaga? Oo. At ang daming kwan, ang daming isda. Ah, ba, pwede natin ibaon yan ah. Pwede natin kainin sa picnic natin yung isda. Oo, malinis. Malinis yung isda. Kaya gagayak ka, papunta dun sa company outing nyo, dahil nalaman mong may ilog, eh magdadala ka ng fishing equipment, no? Fishing rod, net, no? Dahil may interest kang makahuli ng isda. Papunta ka pa lang dun, dalawang bagay, no? Maaring hopeful ka, no? Hindi mo pa nakikita yung ilog, niisip mo na, nako, marami daw isda. Siguro naman makakakuha tayo kahit isa. Siguro naman makakahuli tayo kahit isa, tama? O ang tanong did you brought your equipment? Kung may dala kayo ng proper fishing gears o panghuli, malamang may pag-asang makahuli ka. Tama? Pero kung wala kayong dala ng mga equipment nyo na pang-isda, paano kang umaasa makakakuha ka ng isda? Sa kamay mo lang? Diba? Diba na po? Kaya yan po, kaya tinawag na fishing expedition, umaasa kang may mahuhuli kang isda. Na? So, ang punto lamang dito, pag sinabi kasi pong ultimate facts at nagsampa ka ng impeachment complaint, nandun na po lahat. Hindi lang naratibo. Nandun na po lahat ng mga dokumento. Kasi nga, nasa prosecution po, ha? Yung nag-aakusa, no? At kung kukunin ng prosecution yan para silang mag-usig, nasa sa kanila po ang burden of proof. Di po ba? So parang ganito, di ba panay ang papreskon ng mga congressman, ng mga prosecutor, bago pa tayo magkaroon ng impeachment hearing. Na by the way, gumagastos na po tayo ngayon ng tumataginting na 175 million. Di ba? Kasi pampitong pagdinig na eh. Di ba? So 25 million kada isang araw na pagdinig. Nakaka-6, pampito ngayon. Diba? Pampito ngayon. So, 175 million na yan. Ha? Huwag natin kalimutang kwentahin yan. Ha? Kasi, ang expenses, operating expenses, no? ng Senado para siya gumana, ay 25 million daw. Okay? Kaya nga, kumbaga sa isang negosyo, laging sa negosyo, sa isang negosyo, may tinatawag na operating expenses, no? Sa araw-araw, magkano ang kailangan mong bayaran? Tubig, kuryente, no? Sweldo ng tao mo. Yan ang operating expenses mo, no? Tapos yung mga pinamili mong paninda mo, no? Kasama yan sa puhunan, eh, di ba? Kaya siya kapahagi, no? Ng iyong operating expenses. So, makikinikinita mo na kung kikita negosyo mo o hindi, depende sa performance ng araw-araw. Tama? Kasi yung operating expenses, di mo madadaya. Hindi mo pwedeng iwasan. Talaga, magbabayad ka. Diba? Sa ayat sa gusto mo. Kay may benta ka, kay wala. Magbabayad ka ng kuryente. Magbabayad ka ng tubig. Magbabayad ka ng internet. Diba? Parang nagbukas ka ng coffee shop, ang laman ng tao, isa, dalawa, tatlo. Umorder ng isang kape, ha? 5 oras na. 5 oras na. Pwede nga lumapit ka ron at iduldul mo yung isang kamay mo daliri, no? Uy, malamig na yan. Baka gusto mong umorder ulit. Parang nangiklog ka na rito, eh, di ba?
Ano ba ginag... Diba? Parang naka-laptop. Hindi ako naglalaro o magawa ng kung ano man. Hindi naman natin pinagbabawal yan. Di po ba? Alam, subukan yung gawin niya sa ibang bansa. Ah. Diba? Sa ibang bansa nga, kumakain nga pa, kinukuha na nila eh. Sa food court. Oo, kasi marami nag-aantay ng upuan eh. Kaya ayaw na ayaw nila yung kumakain, nagkwekwentuhan, tumatagal eh. Pag tumatagal, ang dami tao. Kaya nga uso din doon yung sharing ng table, naalala niyo? Pagka halimbawa, may bakante sa upuan nyo, may pauupin siya dyan, hindi mo naman kilala. Kasi nga, hindi po to solo mo yung table. Hindi pa pwede na kayo lang. No? Pipila ka na ganun pa. At madalian, di ba? Dahil hindi pwedeng magpapakwento-kwentuhan kayo, nagpapatagal pa kayo, hindi pwede. No? Magagalit talaga sila. At sasabihin talaga nila yan. Uy, may mga nag-aantay. Mas nakakahiya, nasasabihan ka pa, di ba? Kaya, yan, yung ibig, di ba? Kaya ibig sabihin, ganun po yun. Ano? Ang operating expenses, hindi mo madadaya. No? Magbabayad at magbabayad ka. Kaya kung malaki na yung lugi mo, kumpara sa binabayaran mo, magsara ka na. Diba? Totoo naman, dahil kung yung operating expenses mo ay ganito, pero hindi higit doon ang kikitain mo, at laging ganun ang ganun, ilang buwan na, eh magsara ka na. Kasi hindi na magbabago yan. Kasi hindi ka naman lilipat ng lokasyon, di ba? Okay, tawag ka muna ng mga vloggers. Sige nga, subukan natin. Oh, i-advertise yung atong aming ano, coffee shop para ano, diba? Desperate act, parang ganyan. Last ditch effort, parang ganyan. Ano? E di vlog naman yung mga iba. Oh, masarap dito. Ang kape rito, iba. Oo. Ang kape rito, nakadepende sa gusto mo. Ano yun? Diba ang kape, pag nainom mo, marami ang epekto, dalawang bagay lang. Yung iba, hindi makatulog. Diba? Oh, tapang ng kape, hindi makatulog. Yung iba naman, ang sarap ng tulog. Diba? Diba? Hindi tumatalabang kape. Mas masarap pa tulog pag nakainom ng kape. Di po ba? So, ganyan yan. Kung advertise ng mga vlogger sa coffee shop mo, automatic ang kape rito. Naka-built sa tao, sa personalidad. Kung ikaw yung tipo ng taong ayaw matulog, dahil may mga gagawin ka pa, ang magiging epekto ng kape namin, hindi ka talaga makakatulog. Dilat na dilat ka. Magdamag. Diba? No? Eh, pero kung ang dating mo naman eh, kaya ka pumunta rito para mag-relax at gusto mo pag-uwi mo ay makatulog ka, ay naku, tiyak mahimbing. Pag-uwi mo. Kaya ang pagka nagpunta ng coffee shop na yan, hindi ka pwedeng magmaneho pa uwi. Bakit? Baka makatulog ka. Ganon? Oo. Nakadepende sa customer. Kung ano yung gusto mo, yun na nangyayari. Parang ganon, ano? Eh, pero pag di pa rin umubra yan, sara mo na yan. Kasi hindi naman magbabago na yung vicinity. Yun na rin yung lugar mo, tama? So, wala na masyado pang pwedeng magbuhat ng dumami pa tao riyan para makabawi ka o anuman. Wala na. Lugi na yan. So, kaysa madagdagan pa lugi mo, isara mo na. Tama? Ngayon, sa gobyerno, ito na tayo, di ba? 25 million a day. Tama? So, productivity-wise, no? Kagaya nga, Senado, no? So, dapat ang tingin doon ay ilan batas ang naipasan nyo sa loob ng isang araw. Ilan na naamyenda, sa mga pagpupulong, yung mga Senate inquiry, no? In aid of legislation, may nakuha ba kayo na pwedeng para mag-amyenda ng batas dahil doon sa pagpupulong na inyong ginawa? Na itong mga pagpupulong na to, para mas maservisyon nyo pa ang taong ang mga kababayan natin, mga Pilipino. Diba? Yan po ang layunin, eh, diba? Kasi kung hindi, eh, ba't tayo nagbabayad ng 25 million per day? Wala naman pala kayong productivity. Parang ganun ang dating. Nakuha niyo po. So, for the record, 175 million na po ang nagagasta natin dyan. No? Dahil pera natin parehas yan. Di ba? So, ito yung katuturan. No? Dahil nung panahon na yan, pano yung presko ng mga congressman, ng mga prosecutor, at pano ang sabi nila, airtight. Airtight ang case namin. Oo. Lahat ng article 1 to 4, madidiin talaga yan dito. Lalo na sa mga, lahat ng ipipresenta namin. Ma-impeach talaga ang pangalawang pangalawang. Di ba ganun sila? Diba? Pati yung pagpipresenta nila ng private prosecutor. So far, private prosecutor pa lang ang tumatay yung taga-usig. No? Wala pang congressman na prosecutor ang actively
nag-uusig. Wala pa, no? Wala. Di ba? Puro, nandun lang siya, nakaupo lang. Minsan nga nawala na eh. Di ba? Nauna na yata umuwi. Pero ibig sabihin, nandun sila. Pero iba na, uwi na ata. Pero ang nagpapartisipa ay yung private, no? Private prosecutor na hinay ng Congress, di ba? Magkano kaya, no? Anyway, so lumalabas, binida rin ng mga private prosecutor, no? Ah, hindi siya makakaligtas dito. Oo. Ito yung pinigilan nilang impeachment complaint nung isang taon. Parang ganun pa sabi. Ito daw yung pinigilan. Hindi yung pinigilan yan. Diniklara pong unconstitutional yan. Hindi yung pinahinto, hindi yung pinatigil. Ang nagpatigil po niya ay Korte Suprema sa kadahilanan na ito ay labag sa batas. Labag po sa batas ang constitutional, kaya ho hindi pinatuloy, kaya ho hindi naganap. Diba? Kaya nga ang sabi, void ab initio null and void o void ab initio. Ibig sabihin kasi nun, ni walang bisa yan sa simula pa lang. Diba? Diba nagagalit pa nga sila kay Senator Chis dati na Senate President siya, naging issue yung fourth with. Diba? Ikaw kasi, hindi mo agad ginawa ng ng pagdinig. Ganyan, di ba? O kalaunan, vindicated siya. Di ba? Dahil kung nagkataon, yung pagkakamali noong 19th Congress, aba, kung naging tanga sila noon, naging tanga na rin ang 19th Congress ng Senado. Tama? Dahil sabi ko nga, pag sumunod ka sa tanga, tanga ka na rin. O mas tanga ka. Bakit? Alam mo na nga, katangahan yun, sinundan mo pa. Di ba ba? Diba? Kaya nga, ang ibig lamang natin sabihin, yung pong inulit nilang mga charges, yun din na inulit eh, diba? Eto rin yan eh. Yung sa confidential fund, diba? Sabi nga nung isang prosecutor congressman na si Terry Redon, pagka hindi daw dumating si Mary Grace Piatos, meaning, she does not exist. Diba? So if that is the case, pag hindi daw dumating si Mary Grace Piatos, ibig sabihin, walang Mary Grace Piatos. Saan napunta yung perang binigay kay Mary Grace Piatos? Anto, gagawa ba sila ng teleserye ang ABS-CBN o ang GMA o ano ba para gawing teleserye yun? Sino si Mary Grace Piatos? Diba? Naturalmente, alam nyo, ito pa kaya nga confidential, di po ba? Meaning, hindi talaga siya magpapakilala, di po ba? In the words of, paano ba sasabihin, intelligence community, she doesn't exist. Totoo yun. Di ba parang, napanood niyo naman siguro si Tom Cruise, no? Mission Impossible. Yan. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Di ba? Si Mission Impossible, di po ba? Pag nakakuha siya ng mission niya, di po ba? Yun yung umuusok matapos po niyang mapanood o mapakinggan, ha? Kung tatanggapin mo itong mission na to, sabi doon, sa wikang Ingles, ha? Aba, eh, pag any of your IMF, kanya na mga agent na nahuli, aba, eh, ang agency will disavow. Hindi namin naaminin na kayo ay agent namin. You're on your own, ibig sabihin. Mag-isa ka lang, parang ganyan. Ano, should you accept the mission, di ba? So ang ibig natin sabihin, no? Ang ibig natin sabihin, ginagawa nila yung mission nila, di ba nagdi-disguise pa nga sila Tom Cruise? Ang galing nga, di ba? Yung boses, may itetape lang sila rito, kaboses na nila yung tao, tapos maglalasingin nila yun, magpapalit sila ng mukha, di ba? Ang galing, no? Kabahagi ng kanilang operasyon yun, ano? At matapos po yung mapanood yung programa na magugulat na lang kayo, dalawang oras na pala kayo nanonood, parang kakampi lang, ang bilis, tapos na agad, di ba sa Reagan? Ang ibig lang po sabihin, pag gusto nyo yung pinanonood nyo, ganun talaga eh. So eto yan, a Mission Impossible, sa bawat mission nila, nagiging successful bandang huli, di ba? May time, may setback din, di ba? Pero sa kagalingan ni Tom Cruise, ni Ethan Hunt, di ba? Eh, namamaniobra niya yung sitwasyon at nadadala niya sa isang aspeto na you were given a dose of your own medicine. Tama? Yung kontrabida, di ba? Dahil din sa kanyang ginagawa, ano po, ni Tom Cruise, ano?
Pero later on, ni isa sa kanilang mga kasamahan ay hindi ho yan broadcasted, hindi ho kilala sila. Ang buong mundo ay naging peaceful. Batay doon sa misyon, halimbawa. Dahil na-avert nila, napigilan yung pagpapasabog, napigilan kanya yung paggaganyan. Ano? Yung mga ordinaryong tao, walang kamalay-malay na may malaking banta na pala. Pero, dahil hindi nga natuloy, dahil sa trabahong ginawa nitong mga confidential agents na ito. Tama? So, ang punto lang doon, they are in disguise in so many ways. Yung pa kayang pangalan, baka nga si Mary Grace Piatos, ngayon iba na ang alias niya eh. Ah, baka iba na. Diba? Ano ba itong kongresyong ito? Kinarir nila. Pinatawag pa ang PSA, Philippine Statistics Authority, no? At nagsulat at pinabe-verify sa PSA itong mga pangalan ng mga ito sa pangungunan ni Mary Grace Piatos, ni Yoyoy Villamin, at kung sino-sinong ganun, ano? Sige nga, sabihin mo sa amin kung mga records ng mga ito. Eh, kung di ba naman mga engot itong mga ito, paano ba? Alam niya na nga yan eh, alias, di ba? Magtaka ka kung maglabas ang PSA ng mga address. Mga telepono, address. Eto si Mary Grace Piatos, taga-Caloocan yan. Etong address, etong number ng telepono, no? May asawa na yan, tatlo ang anak, lahat ng detalye. Magulat ka kung sasabihin ng PSA yan. Wala kasi pagkakakilan lang talaga yan. Tama? So para pa-verify mo yan sa PSA, para mga bagito kayo sa gobyerno. Lalo na sa intelligence community. Diba? So wala tayong kaalam-alam, yung threat ay yung threat o banta sa bansa natin ay napigilan, o yung threat sa pag-recruit ng ating mga kabataan para sumali sa insurgency ay napigilan dahil kila Mary Grace Piatos at kila iba-iba pa mga alias na yan. Nakuha niyo po. At yung operasyon na yun ay hindi libre, naturalmente. Diba? Gagastos ang po ng gobyerno yan. Kaya ang tawag doon ay confidential fund o intelligence fund. Kasi kung wala, paano natin malalaman? At paano natin kokontrahin yun? Kaya uso yung infiltration. Ha? Kaya nga, ito yung kay Tom Cruise, walang pinagkaiba yan kay James Bond. Diba? Diba? Iba naman ang team song nun. Parehong addictive, no? Parehong nakaka-LSS. Pero, ganun din. Diba? James Bond nga, yung kotse niya, grabe. Yun ang pinanonood dun eh. May machine gun, bulletproof, diba? May kung ano-ano lumalabas, pipindutin lang niya. Yung kotse, naging submarine, diba? May ganyan, diba? So, ibig natin sabihin, gastos siya ng government, ng British government, di ba? Kasi siya ay MI6, di ba? Si James Bond, ano? So, ibig ko lang po sabihin, ganun din. Wala nakakakilala, di ba? Dahil may alias yan, may alias. Ang kaibahan po ni James Bond, pangalan niya talaga sinasabi niya. Bond. James Bond. Di ba? Di ba? Sa circle na masasamang tao, kilala siya. Yun naman ang style niya, no? Parang digong, no? Parang ibig sabihin, pag alam mong ikaw ay binabantayan ni digong, magtago ka na. Ganun naman ang style niya. Naku, dyan, si James Bond, tinatrabaho tayo ni James Bond, di ba? So parang pinasasadya niyang ipaalam, di ba? Parang ganun. Kasi hindi siya gumagamit ng alias eh. Pag nagpakilala yan, Bond, James Bond, di ba? Ano pa? So anyway, yun lang po paghahalimbawa natin. So ibig ko sabihin, hindi ho bago yun sa intelligence community. No? Kahit nga po yung success nila, hindi nga ho natin nalalaman, kaya hindi nga napapalakpakan eh. Hindi nga masabitan na medalya. No? Dahil nga sila confidential, they are non-existent. Hindi dapat nakikilala, hindi dapat nakikita. Para silang mga shadows operating nang hindi mo nalalaman, nang hindi mo nakikita. Hindi mo lang alam na may banta palang pasabugin yung trend, napigilan dahil sa operasyon na yon, dahil sa kanilang ginawa. May mga recruitment sa mga kabataan na napigilan dahil sa kanilang ginawa. Mga ganun, nakuha niyo pa. So, ang punto lang dito, saan ba nang gagaling yung budget na yon? Sa Kongreso. Kasi Kongreso nag-a-approve, di ba?
ng budget. Kasama na ang confidential fund, intelligence fund, di ba? Kaya nga kahit na ombudsman meron, DOJ meron, ilang government department meron, di ba? Intelligence fund, confidential fund. Ang OWA meron din, di ba? So, ibig lang sabihin, kasi ginagamit yun, kagaya no, ng OWA, ginagamit sa paghahanap ng mga illegal recruiters. Di ba? May gasos yun eh. Di ba? May magpapanggap na mag-a-apply abroad, yung pala, minamanman na natin, ito, opisinan to, illegal recruiter pala to. So, paano mo, di ba? May gastos. At hindi yun, unang araw pa lang, huli na natin. Hindi. Binatitibay mo muna, di ba? Minsan, buwan nang lumilipas dyan, ano? Tinatrabaho ng ilang buwan yan, ano? Para siguradong-sigurado na talaga tayo. At sino-sino nagpapatakbo na opisina na yan. Di ba? Hindi pa pwedeng sila lang, no? Hanggang sa ma-discover mo na kung sino at nasa likod ay politiko pala. Diba na? So, ibig lang sabihin, tinatrabaho ng tahimik kasi nga confidential, diba? So, yan na. So, ang ibig natin sabihin, sa tayo napunta. Pero ibig lang natin sabihin na yan po talagang esensya nun, ano? Pero yung mga interviews nila, yung sinasabi nila, ay, airtight ang kaso namin sa pangalawang pangulo. Tiyak, ma-impeach yan. Sigurado yan. Lahat ng article, solid. Article 1, 2, 3, 4, solid. Article 4 ang inuna nila. Dahil yun po yung video, di ba? Na mailang ulit silang minura ng pangalawang pangulo dun sa Committee on Justice. Di ba? Nung nag-hearing sa Committee on Justice nila Chairwoman Luistro, naalala nyo? Kaya nga may isang kongresista doon na nagsabing, pwede ba wag niyo na i-play yan? Di ba? Tamaan na. Kasi panay po, nyo, di ba? Kaya parang sila ang minumura ng pangalawang pangulo. Kaya sabi ng isang kongresista, pwede ba wag na natin paulit-ulit i-play yan? At alam na natin yan. Nasaktan eh, no po. Pero ang totoo nun yun, ano po. Ang ibig sabihin, yun ang binungad nila natural sa isang labanan, ang pinakamalakas ang iyong unang ilalabas naturalmente, no? Tapos, sabi mo, malakas lahat. Pero yung unang bungad mo, pasabog, di ba? Eh, problema, ito. Nakita natin, di ba? Sa pagdinig, na gumastos sa tayo ng 175, no? Million, di po ba? Pag bukas, 200 million na yan, di po ba? Pero, dahil yan eh, huling testigo ng Article 4, ng grave threat at inciting to sedition. Tama? At ito si Director Melvin Matibag na mismo ng NBI ang tetestigo, di ba? Ganito kasi yan. Kung sa palagay ng prosecution ay malakas ang kanilang testigo para sa kanila, pag sila na nagtatanong, di ba? Mr. Witness, kung sa tingin mo ito ang naganap, at nagbanta siya, ganito, ganyan. Ano sa palagay mo ang sumunod? Di ba? Mga ganun mga tanong ni Kwan eh. Ligutan eh, di ba? So, okay lang pag sila nagtatanong. Ito, hindi nyo mapipigilan. Ang magtanong, ang depensa. Pag ang depensa na po ang nagtanong, doon na po makikita kung ang testigo mo ay kapanipaniwala o hindi. Di ba? Kung yan po ba may credibility, kung may credibilidad, no? At siya po ba ay expert witness? O saan mo siya mailalagay? Paano ka naging expert witness? Hindi mo pa naman, hindi mo pa yata napanood yung video ng buo. Di ba? Sabi ni Attorney Lotto, napanood daw niya isang beses. Kayo ang tanungin ko. Dalawang oras na video yan, ha? Dalawang oras, ha? Kayo ang tanungin ko, ilang beses yung pinanood ang Avengers na minsan umaabot ng 2-3 oras, o yung Matrix ni Keanu Reeves, o yung Armageddon ni Bruce Willis. Hindi dahil sa maganda, pero naulit mo yung pelikula ng ilang ulit, tsaka mo lang naintindihan. Hindi yung unang panood mo palang, alam mo na eh. Maalam mo yung istorya, napanood ko, gandang, galing ni Bruce Willis, ganyan, di ba? Ano po? Pero Die Hard, no? Di ba? Die Hard 1, 2, 3, mga magagandang palabas. E di, syempre, napanood mo isang beses lang, ganyan. Akala mo, alam mo na lahat, tama? Di ba? Kasi titig na titig ka, malingat ka lang ng konti, wala naman yung, wala ka naman sa bahay mo eh, na pwede mo i-post, ulitin natin, ano? Ibalik natin, wala eh. Nasa sinihang ka, limbawa,
Di ba? So, kaya nga hindi pwedeng malingat ka, nama ba? Nandun ka, nanonood ka eh. Pero ang punto, sa loob ng isang or, dalawang oras yung pinikula. Lahat yun, pumasok sa isip mo lahat yun. O sa ikalawa, pangatlo, apat na panood mo, doon mo lang na-realize. Ah, kaya pala sinabi niya yun. Kaya pala sinabi ni, ano yan, ni Keanu Reeves. Kaya pala siya the one. No? Si Neo. Kaya pala siya the one. Diba? Nung mga una yun, siyempre, lalo na kung napanood mo, mas bata ka pa, hindi mo masyado naintindihan. Na-amaze ka lang. Na-entertain ka dun sa mga lumiliad siya, iniiwasan yung mga bala. Diba? Napanood niyo ba yung Matrix? So, hindi pa maintindihan, the blue pill o the red pill, no? Choice yun eh, diba? So, malalim yun, ano? Akala mo, pipili ka lang, ano po? May awakening pala pagka napili mo eh, yung red pill, tama? So, parang teka lang. So, yung punto natin na pag napanood mo na isang beses, hindi nangangahulugan na nakuha mo na lahat. Kailangan ulitin natin, di ba? Parang ako, limbawa, nanonood ako kay Claire Castro. Hindi ko tuloy mapanood, sa unang nod ko, hindi ako makapaniwala. Sinabi niya yan? Ulitin niya natin. Sinabi niya yan? Ulitin natin. Hindi ako makapaniwala. Sinabi niya yan? Sige nga. Parang ganun. So, ibig lang natin po sabihin, para mas maintindihan mo mabuti, ulit-ulitin mong panoorin, di ba? At hindi mo panoorin lalo na bilang investigador, ano? Hindi mo lang panoorin yung parte na nagduduro ang pangalawang pangulo, galit na galit, sabi pa nga niya, ano? Fuming mad, di ba? Nanggagalaite, di po ba? So, bilang investigador, talagang babalikan mo yon bago umabot doon. Hindi naman yung simula pa lang ng video, hindi naman ganun eh, di ba? So, bakit umabot na ron? Paano nangyari yun, di po ba? Merong premise, may context eh, di ba? Paano umabot doon, di ba? So, bilang investigador, uunawain mo mabuti ron sa aspeto na yan, di ba? Titingnan mo, no? At lalo na naghahanap ka ng labag sa batas. Babantayan mo talaga. Ano kaya ang sinabi niya na maaaring lumabag sa batas? Kagaya nung, paano mo sasampahan ang inciting to sedition? E sa loob ng dalawang oras na yun, ng video na yan, siya pa nga ang nagpipigil sa tao na magpunta sa kalye. Unahin niyo po muna ang mga sarili niyo. Hindi pwede kayong lumiban sa trabaho para lang mag-rally. Di ba? Na meron naman kayong mga Facebook, doon nyo na lang. Sarili nyo naman yan eh. Freedom of expression, freedom of speech, kabagi yan. Pero para pumunta pa kayo doon, baka mawalan pa kayo ng trabaho, wag. Di ba? Kaya, kung makikita nyo, at hindi siya umaten ng kahit na anong rally, at magsalita doon, at maghikayat, wala. So, paano naging citing sedition? E bagay ng freedom of expression yon, freedom of speech. Di ba? Tapos yung grave threat. Bukod sa conditional yan, revenge from the grave. Paano magiging death threat o grave threat tong revenge from the grave? Di po ba? So, kaya ngayon sinabi ni Lotok noon na bahala kami kasi parang naalala ko, may nabasa akong ganun eh. Isa sa mga troll na kapasok sa atin. Nabasa ko ang komento niya. Paano po kung may nangyari kay Inday Sara? Do ibig sabihin, yung kinausap niya, gagawin na ngayon yung pinag-usapan nila. Tama? Parang ganun. Ano? Well, una sa lahat, hindi nga natin alam kung may kinausap siya talaga. Hindi mo nga alam kung may kinausap o may binilinan talaga. Di po ba? Walang determinasyon nun eh. Wala eh, di po ba? Pangalawa, kung sino man ang magbabanta sa buhay niya, malamang, no? Malamang yung panaging dahilan para hindi ipagpatuloy yung plano laban sa kanya, kung meron man, di ba? Dahil hindi din inimisiga ng NBI yun eh. Di ba tinatanong nga doon sa dalawang agent na tumistigo? Yung John Mark Kalilong at saka etong si Jeremy Lontok, di ba? Tinatanong nga sa kanila, di ba, na
ano, parang ganun din, ano ang ginawa niyong masusing kaparaanan para imbisigahan yung death threat laban sa pangalawang pangulo dito sa ginagawa ninyo ngayon sa death threat di umano sa pangulo? Eh parehas lang sila. Tama? So parang impeachment din ito. Diba? Anong klaseng pag-iimbisiga ang ginawa ninyo na magkaroon ng impeachable offense ang pangalawang pangulo? Ang pangulo, wala. Wala daw. Walang impeachable offense. Wala raw substance, walang form. Diba? Wala rin anong tawag dito? Cause o probable cause. Diba? Kung ganyan, hindi kayo dumaan sa kaparehas na sistema o yung parehas na pag-iimbestiga. Diba? Kasi may death threat din yung isa eh. So, yung death threat na sinabi niya, yung banta sa buhay niya, di ba ngayon, ang naratibo nga niya, binabaligtad nila yung Romanov. Kahit ngayon dating NBI director, sumagot pa eh, di ba? Si Jaime Santiago. Nagsalita pa na ang Romanov daw ay banta sa mga Marcos. Teka, paano magiging banta sa mga Marcos yung Romanov? Eh, ang mga Duterte, wala nga kasalukuyang kakayanan para isakatuparan itong bagay na ito kung sakali man. Kung ang ibig sabihin halimbawa kasi ng Romanov, kung sakali lang, ha, ay i-eliminate nila, halimbawa, yung kanilang kalaban. Ano? Eh, sa ngayon, wala siya nun. Siya nga ang nakakatanggap ng matinding panggigipit. In fact, Vice President nga siyang naturingan, pero pilit siyang inaalisan ng kapangyarihan. Di ba? Lalo na nung kusa siyang umalis, ayaw siya paalisin bilang kalihim ng DepEd. Kasi nga, pag kalihim ka kabilang ng kabinete, kabilang ka ng administrasyon. Tama? Kung bibigyan ka ng trabaho ng presidente, dahil ikaw ay vice-presidente. Dahil ang vice-presidente, kaya nga tinawag na spare tire, ano? O you keep yourself busy, di ba? Pero dapat alam mo yung ginagawa ng administrasyon kasi, like it or not, you are second in command. And you are in the line of succession. So, ibig sabihin, ano man na mangyari sa presidente, kailangan ready and able ka, kaya mo na ikaw ang papalit, tama? At dapat alam mo, kasi, di ba, ang turnover, di ba, kaya nga kahit sa mga empleyado, mag-resign ka na. Di ba, meron niyang period ng turnover, kahit na isang buwan man lang. Ituruan mo naman yung papalit sa'yo, tama? Parang ganun, ano? May proper turnover na tinatawag, di ba? Lalo na, bakit siya kailangan na isang buwan? Yung papalit sa kanya, di man niya kilala eh. Diba? Bagong aplikante o ibang tao, parang ganun, ano? Pero kung ang papalit sa kanya ay nandun din sa opisina, limbawa, siya po ay nasa office ng tinatawag nating purchasing. Limbawa lang, no? So siya yung namimili, siya yung nagpapa-quote nang anuman kailangan sa opisina, no? Sa kanya lahat dadaan yan, parang ganon, no? So, hahanap siya ang pinakamura pero maganda quality, kakausapin yung supplier. Punta ka rito, dali mo yung sample mo. Tingnan ko, ganito. O, itong kailangan namin, sample-an mo to, patingin. O, tapos magkano? Itong pagagawa namin, 50,000 pieces yan. O, magkano? Baka may tawad pa para regular supplier ka na. Mga ganon, no? Nandun din siya sa opisina, naririnig niya yun, eh. Ilang taon na rin niya kasama yan, ano? Kaya biglang, isang araw, bigla na lang, itong taong purchaser, nawala, no? Either binangungot, di na nagising, ano po, di wala na kay purchaser, tama? So, anong gagawin ng boss? Di dun sa opisina niya, ng purchasing office, di ba? Ikaw ang OIC ngayon, di ba? So, pag nakita ng boss na parang hindi siya nawala yung purchaser, bakit? Parang smooth sailing naman ang purchasing. In fact, mas matindi pa nga tumawad yung pumalit. Mas nakakatipid ang opisina. Magaling. So, ibig sabihin, alam niya yung trabaho niya, di ba? So, ibig sabihin, noon nandun siya sa opisina, inoobserbahan na niya yung boss niyang purchaser. Tama? Kaya,
bilang presidente, yun lang po ibig sabihin, bilang presidente, yung vice president na tayo pumipili din, di ba, sa eleksyon, ano, hindi naman kasi sila tandem pag binoto mo. Ngayon nga lang, dahil sa uniteam. Tama? Pero kadalasan sa ating bayan, mula noong 1986 Constitution, hiwalay na po ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Magkaibang partido, tatakbo ng magkaiba, no? At ang tao ngayon, pipili. Ito na lang, itong presidente ko, pero pipili ako ng kokontra sa kanya. Di ba? Pipili ako ng kokontra sa kanya. Ito ang pipiliin ko. Alam niyo po, hindi naman ho dapat ganun. Dapat ang pipiliin mo, yung may kakayanan din. Kung napili mo itong presidente mo dahil naniniwala ka, may kakayanan, dapat yung pipiliin mong pangalawang pangulo, may kakayanan. Bakit? Kasi hindi natin masabi ang buhay. Paano kung biglang mawala ang pangulo? Eh sa ayot sa gusto niyo, yan talaga papalit. Kasi siya ang second in command. Siya ang nasa line of succession. Ika nga ni Alan Peter Cayetano. Paano kung nga ba tinutuloy natin itong impeachment na to? Halimbawa lang. God forbid, sabi niya. Paano kung may nangyari sa Pangulo? Itong tao ini-impeach natin, magiging Pangulo. Paano to? Diba? Kaya ang sabi niya, hindi basta-basta ang impeachment. Hindi ko may numero tayo, ayaw natin sa kanya, tanggalin natin yan. Hindi ganun. Kailangan may sapat tayong batayan, legal, at nasa batas natin. At di tayo lalabag sa Constitution. Tama? Ganun eh, di ba? Kaya nga yung nangyari ngayon, eto na, dahil hindi nga sila nabigyan ng pagkakataon ng 19 Congress, di ba? Dahil parehas lang naman ang mga articles of impeachment na hinain nila sa pangalawang pangulo eh, ng 28th Congress tsaka ng 19th Congress. So sa unang Article 4 pa lamang, sablay na. At sa kanila pa rin ang galing na may pito pang mga testigo na kanila daw ipipresenta ay hindi na nila itutuloy. Kasama pa doon si Attorney Zulayka Lopez, no? Na Chief of Staff ng ating pangalawang Pangulo. The Chief of Staff po yan, Office of the Vice President, si Zulayka Lopez, di ba? So, ang purpose lang pala niya ay nandun siya sa video, di ba? Dahil nandun siya sa video, para mapatunayan na yung video ay naganap, parang ganun, ano. Na hindi nga kinuha ng dalawang investigator ng MBI yan sa Zoom, dahil doon nag-meeting sa Zoom eh, di ba? So, parang kinopya lang nila yung kopya rin. So, hindi yan authentic. At saka si Harry Roque yung original source niyan. Kasi siya ang nagpa-meeting eh. Ba't di niyo inimbita si Harry Roque para ma-confirm niyo na totoo ba ikaw ang nagpatawag ng meeting? Opo, di ba? Nasagot talaga yon. Di ba? Para yun ang authenticity na tinatawag. Kaya kung magpipresenta ka ng witness na nag-imbestiga, tapos hindi niya pala napanood. Isang beses ko lang napanood, sabi ni Lotto. Ha? Paano ka nag-imbestiga? Eh, yung iba pinauulit-ulit pa eh. So, hindi mo pala alam yung mga sitwasyon. Ang tinandaan mo lang, nagmumura siya, galit na galit, ha? Nagbanta, ayon sa'yo, di ba? Yun lang ang alam mo, tama? Pero yung malaliman na pag-iimbestiga patungkol dun, hindi mo nagawa. Eh, ngang dating judge ng RTC Branch 18 ng Tagaytay na si Jaime Santiago, dating NBI Director, isang taon inimbestigahan ang pangalawang Pangulo sa grave threats. Eh, judge yun. Wala mairekomendang kaso eh. Paano irerekomenda ko ikaso? And paano kakasuhan? Di ba? Pero si Melvin Matibag meron. Agad-agad, oh, meron, di ba? Agad-agad, may kaso yan, oo, kasi, ano yan eh, di ba? Pambirang buhay yan. Kaya nga, di nakadepende, nakakonforme sa gusto mo. Kailangan, magtatama at magtutugma yan sa batas na talagang may nalabag. Opo. Kaya nga, ang pinag-uusapan doon, granting na lang for the sake of argument, sabi ng depensa. Pagpalagay na lang po, may grave threat talaga. Halimbawa po, hindi po ba may mga umiiral tayong batas patungkol dyan? Sagot ang dalawang NBI. Oo po. At yan dalawang yan ay nililitis sa korte, tama ba? Opo. RTC, MTC, tama? Regional Trial Court, Municipal Trial Court, tama? Opo. O, so, ibig sabihin, may mga katapat na kaprosahan yan. Di ba? Kahit yung inciting to sedition, meron, di po ba? Meron. So,
hindi siya impeachable offense, di ba? Yan lang po ang sinabi, di ba? Naku, ang bilis talaga ng oras, pero bago tayo maubusan ng oras, bukas may pagdinig, ah. Yun po ang kaabang-abang. Ito pong ang haharap po bilang testigo ay si MBI Director Melvin Matibad. Naubusan tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero bago po tayo lubusan magpaalam, de siyempre, batiin ko muna si Ate Roxanne Costo. Magandang gabi po, Ate Roxanne Costo. Salamat po. Si Kuya Raman Bear, sabi niya, good PM Sir Bernard at mga kakampi. Naubos na ang pera ng Pilipinas sa impeachment. Ah, opo. Ang ganda. Diba? Pera natin yun. Diba? Yan po yun. Ulit, sabi ni... Sabi ni Kuya Raman Bear, di bali na maubos ang pera natin. Mailubog lang si Sarah. Ah, diba, no? Ayan, yan eh. Ikaw na rin na sumagot, Kuya, ng tanong mo, ha? Sabi ulit, ha? Batuhan na ng putik ang mga senador. Itigil na ang impeachment, sabi ni Kuya Ramon Bier. Ano po? Eh kasi nga, Kuya, ilang araw na lang babalik sila sa sesyon. Yun nga po yung sona ng Pangulo, di ba? Sa July 27, simula na naman ang sesyon ng Senado. Kaya lagari sila, no? Eh, papasok pa yung budget. Tama ba? Apo. So, dyan sa Senado, pag nagsimula ang sesyon, tiyak pag-uusapan po nila yung threshold. No? Ilan ba ang boto na dapat para makonvict? Isusulong pa rin nila yan. For sure. Diba? For sure. Ano? Kaya tayo ay magmatyag, hindi po dapat mangyari yun. Ano? Dahil syempre, no? Nasa constitution natin yan, 24 ang senators, two-thirds is 16. Diba? So, hindi mo pwedeng baguhin yun. No? Ganun lang kasimple. Diba? Salamat kay Ramon. Ha? Si Ate Roxanne Costa naman, totoo po yan, Sir Bernard. Kinukuha agad ang plato sa mesa kapag tapos na kumain. Ayun, totoo. Diba, no? Minsan, di pa nga tapos, may laman pa, pero akala niya, ayaw mo na. Yung mga naglilinis, kukunin na. Minsan, di ka na lang kikibo eh. O kaya, yung pala malapit na sila umuwi. Diba? No? Uuwi pa sila eh, diba? So, hindi ka na lang kikibo. Diba? Okay. Kuya mo na, kunin na niya. Diba? O, ganun talaga, Ate Roxanne Costo. Kuya George Rabal, magandang gabi rin sa iyo ha. Salamat to. At Ate Roxanne Costo, magandang gabi. Kaya, Kuya Arnel Ople naman, good evening po Sir Bernard at mga kakampi. Ayan. Si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., ganyan din. Arnel Ople, Romeo B. Agpoon Jr., magandang gabi sa inyo. God bless din sa inyo. Keep safe. Sabi naman ni Ate Sanso Ilorde, good evening Sir Bernard Tan. God bless and protect you always. Good evening and God bless everyone. Nako, maraming salamat Ate Sanso Ilorde, ha. Basta ipagdasal natin ang ating bayan, ipagdasal natin ang isa't isa. Pero huwag tayong patatakot. Yan po ang mahalaga. Ha? Huwag tayong patatakot. Ha? Huwag tayong maduwag sa katotohanan. Ano? Huwag tayong maduwag sa kasinungalingan. Dapat isulong natin ang katotohanan. Ganun po ang dapat. Ha? Salamat Ate Sanso Ilorde. Si Kuya Marte de la Cruz, good evening po Sir Bernard, watching from BGC Taguig. Yan, salamat sa iyo Kuya Marte de la Cruz, salamat. Ate Dolores Patawaran is watching, kakampi Bernard Tan. Salamat Ate Dolores Patawaran, alam kong busy-busy ka sa pagtatahi ng mga uniforme, no? Malapit na naman ang pasukan. Salamat sa iyo ha. Si Kuya Joe Guevara naman, magandang gabi rin. Si Ate Strada Naomi, ayan, salamat dito sa mga puso at prayers. Salamat po. Si Kuya Artul Arbuado, salamat. Good evening, kakampi. Laban lang. Tama yan. Tama po. Laban lang talaga. Si Ate Charito Cabrera Dayana, hindi na daw kasama sa pag-witness si Matibad. Kasama po. Bago po nag-adjourn kanina, nilinaw po yan ng presiding officer, Chief Escudero, sa panig ng prosecutor at kinumpirma nila. No? Dalawa ang witness nila bukas, si Attorney Melvin Matibag, kung may oras pa, yung dalawang opisyal ng bangko ng Land Bank. No? Isang taga Mandaluyong, yung isa yata ay sa Pasig naman, sa DepEd. No? Ayan. Salamat ha, branch ng Land Bank, yun, mga dating manager siguro. Ayan. Salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Sunny Ray, ayan, kakampi, scripted at sarsuela. Fishing expedition, ang drama talaga. Maging matalino tayo sa kanilang mga gawa.
Kakampi. Ay, tama yan. Alam na natin yun. Salamat po, ah. Si Ate Shirley, uy, ang naman, sabi niya, allergic sa word na simento ang pinky? Eh, tanong mo pa kay Faeldon, no? Di ba, no? Nung dating customs official, no? Si customs commissioner, si commissioner Faeldon, naalala niya yan. Ayan, ha? Ibang story, tatalakayin na.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Slive, taga-kalap ng

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa

0: bilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming mataos na pananalangin kasama na po ang ating mga ka-senior citizen na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag pinag-usapan po ay kalusugan, ang isang malusog na pamayanan ay isang malusog na bansa. Kaya panatiliin po nating malakas, malusog, para tayo ay makatulong sa ating bansa sa pag-unlad. Kaya kumain po tayo ng tama, kumain tayo ng gulay, mga madahong gulay, ha? At iwasan po ang pagkain ng matataba o mamantika, masarsang pagkain. Kumain po tayo, sabi nga, ng masustansya sapagkat nasa pagkain po ng tama ang tamang kalusugan. So, papabatiin po muna natin si Don Pepot, Don Redondino kung minsan, alias James Godjo.
2: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama kayo po tayo. Gamami ang alas 8 ng umaga.
0: Yes, at marami pong issue na tayo dapat talakayin, pero sabi nga, hinay-hinay lang. Mm-hmm. At itong ating mga politiko, ha, kailangan konting relax. Ha? Pero sabi nga, paano makapag-relax kung yung kalaban mo ay masyadong pursigido at gusto ay humingi ng napakaraming dokumento, samantalang sinasabi nga, the burden of proof is in the accuser, di ba?
2: Yes.
0: Kayo yung nag-aaksa, kaya kayo ang dapat humanap ng mga ebidensya na magpapatunay sa inyong mga akusasyon. At siyempre, hindi po yung inyong inaakusahan, ibig bang sabihin, ipapahamak niya ang kanyang sarili. We have all the right, ha? Na para, ha? Maging yung yung ating karapatan sa due process. We have all the right to due process.
2: Yes.
0: Ha? Kaya hindi po pwede yung gusto ng prosecution. Ha? Napakaraming hinihiling na dokumento. BIR.
2: Mm-hmm.
0: Mga bank accounts. Mm-hmm. Ha? At AMLAC. Lahat po yan ba ay dapat i-produce ng depensa? Kayo po ang dapat humanap ng mga ebidensya. Kayo ang mag-request sa BIR. Kayo ang mag-request sa banko. Ha? At kayo din ang mag-request sa AMLAC at hindi yung inyo pong inaakusahan. Ha? Yan po naman ay paliwanag ng depensa, di ba? Na gusto ninyo ay makuha yung lahat ng ebidensya na mula doon sa inyong mga inaakusahan. Ha? Kayo po na nasa prosecution ang dapat maglabas ng evidence na katulad po ng ating sinasabi, the burden of proof is in the accuser. Ha?
2: Yes.
0: Kaya kailangan po ay magsimula tayo sa tama. Ha? At yung tinatawag pong the right to privacy, ha?
2: Yes.
0: Na ibinibigay po sa bawat individual, sa bawat tao, maging public official ka man, mga kaibigan. Hindi dapat po isinasa isang tabi dahil nakikita po natin na halatang halata yung tinatawag na pampolitikang dahilan. Politically ang inyong motibo. Ha?
2: Yes.
0: Kaya Nakakatawa kayo. Ha? Nakakatawa po ang prosekusyon. Kaya nga sinasabi nito pong isa rin nating opisyal ng gobyerno na minsan lang siya nanood. Ha? Diyan po sa impeachment. Pero hindi na po nasundan dahil hindi niya na gustuhan at nakita niya walang kakwenta-kwenta ang tanong ng isang senador. Kaya tama rin po itong ating dating Senate President Alan Peter Cayetano, di ba? Mm-hmm. Na it's useless ha, na makipagtalo sa isang walang kaalaman sa batas o hindi isang abogado, di ba?
2: Yes.
0: O katulad ni halimbawa pangkaraniwan na pakikipagtalo, eh kung alam mo na walang alam yung iyong kausap, yung nakikipagtalo sa iyo at pinipilit niya yung wala sa lugar na kanyang mga sinasabi, akusasyon, bakit kita papansinin? Bakit ako bababa sa level mo? Di ba?
2: Yes.
0: Oh, so kailangan kausapin mo yung pareho kayo na nakakaintindi ng batas. Marami po dyan sa ating mga senador. May mga nagsabi pa, ilang pun taon siya, 49 na taon, na hindi man siya abogado, pero
2: 29 years.
0: Ha?
2: 29 years.
0: O 29 years na siya ay lawmakers.
2: Mm.
0: Lawmakers o lawbreakers. Ha? Kaya parang ipinagmamalaki siya niya na siya ay 29 na taon na mambabatas. Pero bakit tila hindi mo alam ang batas na may karapatan ang bawat isang mamamayang Pilipino?
2: Yes.
0: Sa due process, di ba? Lahat tayo ay may karapatan sa due process. Pero sa nakikita po natin na paglilitis, ha, pag-iimbestiga dyan sa impeachment complaint, laban sa ating Vice President Sara Duterte ay tila wala na po sa due process, wala na sa tamang proseso at bending the law.
2: Yes.
0: Not only sometimes but all the time, mga kaibigan. Ultimo, pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Ha? Katulad ng mga nagbigay ng donasyon na pribadong mga negosyante, pribadong Pilipino, di ba?
2: Mm-hmm.
0: O, ginasuhan nyo kasama ni dating congressman, anak, party list, anak kalusugan, Mike Defensor, mm-hmm. di ba? Eh, yung tao nagmagandang loob lang na tumulong sa campaign fund sa pamagitan ng pagdodonate at sa halagang 70 million, inakusahan ninyo, kinulong ninyo, di ba? Mm-hmm. Ng kasong plunder. Oh, samantalang yung sinasabi na tumanggap na 120 million na campaign donation mula sa isang kaduda-duda na pinanggalingan ng salapi na sangkot sa flood control di umano, ha, na freeze ang kanyang mga bank accounts, assets and properties na kasama rin sa dating party list na kanyang kinabibilangan, ACCIS, mga kaibigan. Hindi ninyo kinasuhan, malayang malaya, at tila pinromote pa, ginawa pang Blue Ribbon Committee Chairman na siyang dapat ay inuusig, na siyang dapat ay iniimbestigahan. Pero bakit siya ngayon ang umuusig at magdidesisyon sa kapalaran ng mga walang patunay na kasalanan at may karapatan sa due process? Samantalang yung mga ilan, di ba, marami pa po dyan na mga politiko ang tumanggap ng sobra-sobrang campaign donation. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. tumanggap ng 620 million, ha? O 647 million, mga kaibigan, na campaign donation. Oh, bakit hindi nyo inuusig at tila pa binigyan ng pabor yung nagbigay ng pinakamalaking campaign donation, 247 million, na si Lagdameo, ha? ginawa ninyo na special assistant to the president. Na ngayon ay galit na galit ang mga Muslim, yung kampo ng Barm, mga kaibigan. Yung Robles ng PCSO manager, 30 million na campaign donation, binigyan ng tila reward, tila hindi, bilang manager ng PCSO. Ang ating agricultural secretary, nagbigay din po 30 million. Ano yan? Gantimpala? Ginawa ninyong Secretary of Agriculture na wala naman pong ginagawa, mga kaibigan. Hindi man umunlad ang ating agrikultura na hanggang ngayon ay umaasa tayo sa importasyon. Yes. Ultimo bawang sibuyas na dati-dati tayo ay nage-export ng mga ngayon ay ini-import natin. Lumalabas ang ating mga dulyares. Kaya nababawasan ang ating reserve funds, mga kaibigan, na sinasabi po na umaabot sa 18 plus trillion ang utang ng Pilipinas at nagkakautang ang bawat Pilipino ng 164,000. Yes. Bawat Pilipino, hindi pa kasama yung mga sanggol sa sinapupunan. At maging yung mga sanggol na hindi pa na-drawing ng kanilang mga magulang. Hindi pa nagtatagpo eh, kaya hindi pa nag-drawing. Pero ngayon, madali na pong mag-drawing dahil uso na yung tinatawag na live-in. Ha? Na wala nang kasal-kasal, basta nagkagustuhan. Minsan, wala nang ang pangakuan. Basta pag medyo may naramdaman, ayos na. Bunuan na kayo. Diba? Wala na po, ha? Yan na po ngayon ang bagong mundo natin. Ano ba 'yung tinatawag nila doon na pubo? Ha? Oh, 'yun 'yung bang basta parang wala nang usapan, walang commitment, ibig sabihin. Oh, basta nagtatalik na lang pagka medyo may naramdaman. Oh, okay na.
2: 'Yun na 'yan.
0: Oh, pero pagka nabuntis walang commitment . 'Di ba? Wala naman akong pinangako sa iyo. Ganun lang po yan. Pero tayo po ay may pag-uulat na papapasukin. Si Chona Yu, 174 milyong ayuda sa mga magsasaka sa Negros at si Kihor. Ba, maganda ito . Ipinamigay ni Pangulong Marcos Jr. Chona Yu, ibalita mo.
3: Sa may gate, 174 milyon pesos na cash assistance at iba pang ayuda ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 20,000 na mga magsasaka, mga manggagawa at iba pang benepisyaryo sa Negros Island at Siquijor. Ayon kay Palace Press Officer Clare Castro, nais kasi ni Pangulong Marcos na palawakin pa ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan habang pinagtitibay ang bagong tatag na Negros Island Region. Ayon kay Castro, patuloy ang Department of Labor and Employment sa pagbibigay ng tulong at serbisyo upang masuportahan ang iba't ibang kabuhayan tulad ng agribusiness, rice at corn milling, rice trading, paghahayupan, pagtatanim ng gulay at maliliit na negosyo para magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan ng mga benepisyaryo. Binanggit rin ni Castro na naglaan ang dole ng pondo para sa tupad o ito yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers na isang emergency employment program na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga displaced, underemployed at seasonal workers sa buong Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Chona Yu. Maganda po ha, yan sinasabi nga nating ginagawa sa ngayon ng ating Pangulo na maaaring gustong bumawi dahil yung kanyang mga nasa gabinete na tila nagpapalaki lamang ng mga yag balls sa kanilang mga air condition na kwarto na ang tanging puhunan para mabawi yung kanilang mga donasyon sa Pangulo ay ballpen at papel, di ba? Pipirma. At gusto'y mabawi tatlong dobling higit sa kanilang puhunan ang pagbawi ay ginagawa mula sa salapi ng taong bayan. Maganda, ha? Hindi lamang po sa pagsasaka, sapagkat nasa ating bansa ang lahat ng resources na pwedeng magamit para tayo ay magkaroon ng malawakang hanap buhay para po sa marami nating mga kababayan Pilipino na pangmahabang panahon na pakikinabangan at hindi diyan sa ayuda na isang araw, dalawang araw o ilang oras lamang sa dami ng utang, na ninyo na kami ang nagbabayad, pati mga aping mga apo, pati yung aming magiging mga kaapu-apuhan ay magbabayad ng utang, ng utang na ninyo. Diba? Isang, sabi nga'y, malaking pagsasamantala sa kahinaan ng taong bayan na sa halip pagsilbihan ninyo, sa halip na paglingkuran ninyo, sa halip na proteksyonan ninyong mga mambabatas sa pamagitan ng batas ang aming karapatan. Kayo pa ang sumisira, kayo ang nangunguna sa paglabag sa batas. Kami ay ginagawa ninyong alipin para nakawin lamang ninyo ang salaping aming ibinabayad sa pamagitan ng mga kung anong mga buwis na ipinapataw ninyo sa balikat ng mga naghihirap, nagdadaluhap, naghihikahos nating mga kababayan. Nagagalit po tayo eh, sapagkat inaalala natin yung mga susunod na henerasyon, yung ating mga anak at higit sa lahat yung ating mga apo at mga kaapu-apuhan na sa darating na panahon baka wala ng bansa, isang bansang dapa na sa hirap, isang bansang walang kaunlaran ang kanilang kalalakihan. Kaya sa ngayon pa lamang mga kababayan ko, sa ating mga senior citizen na sinasabi ko ay pag-asa na rin po ng ating bayan at hindi lang ang sinasabi nasa kabataan ang pag-asa ng bansa. Ang ating mga kabataan sa ngayon ay puro sa gadget na lamang ng katuon. Pero sana bilang mga senior citizen, educate natin ang ating mga apo, ang ating mga anak sa isang matagal na po nating pinananiwalaan bilang patriotikong Pilipino na nagmamahal sa kanyang inang bayan. Yun po dapat ang unang-una nating itatanim sa isip ng ating mga kabataan sa kasalukuyan at respeto sa paniniwala, anuman ang inyong kinabibilangan, anuman ang reliyon, kailangan matuto tayo na rumispeto sa paniniwala ng bawat isa. Pero kapag ang nasa sangkot ay kapakanan ng bayan, ng ating inang bayan, kapakanan ng maraming bilang na mamamayang Pilipino, dapat tayo ay tumitindig, dapat tayo ay naninindigan upang alalayan ang ating mga senior citizen. Kasi nakikita na po natin ngayon ang ating mga kabataan. Wala silang pakialam kung ano man ang magiging kahihinatnan ng kanilang bansa. Mas mahalaga pa sa kanila na tumuon lamang sa mga gadget. Ultimo batang paslit, may gatas pa sa labi, binibigyan na ng gadget para hindi maabala sa kanilang trabaho. Hindi po yun. Dapat bilang mga magulang, bilang ina ng tahanan, bilang ama o haligi ng tahanan, bata pa lang sa edad na 2 taon sa aking paniniwala, mulat na ang isip ng mga bata sa ngayon. Tinuturuan na natin una, respeto. Ha, respeto sa kapwa. Eh ngayon, nakikita ko, maski sa aking mga apo, gabi na eh, dahil nandun sa mga computer. Oh, Ay, naku, ano ba yung pinaglalaruan nila? Sigaw ng sigaw, sigaw ng sigaw. Eh, walang respeto, di ba? Dahil may mga kapitbahay ka na maaring natutulog, namamahinga, o kaya may mga sakit, di ba? Kaya, baaga pa lang, turuan na natin ang ating mga anak na rumispeto sa kapwa. O meron ako nabalitaan doon sa banda-banda namin doon. O, nag-aaral, bata, nakapatay. Ah, nakapatay. Nag-aaral siya dyan sa isang hospital dito, nursing yata, dyan sa may Pasay. Ah, o, nakipag-inuman yung batang estudyante sa isang tumpok doon. O, nakipag-inuman. Eh, binugbog siya, napag-tripan siya. Bandi natin alam, baka bangag yung mga kainuman. Binugbog siya ng binugbog. Ah, basag-basag yung pagmumuka. Umuwi. O, pagbalik, kasama na yung magulang, kapatid. O, di, kinuha yung kaaway niya. O, tapos, pinagsasaksak. Kinalad ka sa isang madilim na iskinita. O, doon, biniyak ang likod. Dalawa daw, nasaksak. O, hindi patay. O, ano nangyari ngayon? Siyempre, kung may pera, areglo lang. So, nakawala. Diba? Nakapagpiansa. Ganyan na po ngayon. Dahil nga yan din sa laganap na droga, yung kawalan ng takot ng ibang mga kabataan dahil kulang sila sa alalay ng mga magulang. O, kulang sa gabay, mga kaibigan, kulang sa alalay, na dapat lagi-lagi ako po, kahit matanda na ang mga anak ko, sagana po yan sa advice, sagana pa rin sa mura, ha? Kung hindi nga lang mas matataas pa sa akin, eh baka katulad ng mga bata sila, eh pagsasasabunutan ko at may gulpe. Eh ngayon, meron child abuse na ginawa nitong si Kiko Up and Down, Pangilinan, na hindi nakabuti kung hindi nakasama pa. Pati yung mga guro na pangalawang magulang, hindi na ngayon pwedeng parusahan ang kanilang mga estudyante. Oh, kami nung grade school, grade 1, inuumpisahan na kami na padipahin, mayroon dalawang libro sa ulo, sa kamay, nakadipa ka. O kaya naman, nakaluhod ka. O nung araw, mayroon pang munggo, mayroon pang asin, ha? Na talagang iiyak ka habang tumatagal ng tumatagal sa mga nanay. O bukod pa sa gulpe, latay-latay ka. Pag sumagot ka, nagdudugo ang nguso mo. Ngayon wala na po dahil pwede ka nang kasuhan ng mga anak. Child abuse. O, dapat alisin yan, amyendahan ng batas. Karapatan ng magulang na idisiplina ang kanilang mga anak at hubugin sa tamang paniniwala, sa tamang paraan. Kailangan mampatayin ng magulang yung mga anak nila. Siyempre, tatakutin mo. O eh, kasi tignan mo sila ngayon. Kahit dyan sa Senado, mga mambabatas, nagbabangayan sila. Wala silang respeto sa isa't isa. Ang gusto ng bawat isa, sila ang sikat. Gusto ng bawat isa, sila ang manaig. Yan ba? Kayo ba ng mga senador? Kayo ba ng mga kongresista? Kayo ba ng mga mambabatas at opisyal ng ating bansa? Ang gagayahin ng ating mga susunod na saling lahi, alalahanin niyo, nakatingala sa inyo ang taong bayan, bata, matanda. O, kung ganyan ang inyong mga asal, lalo na itong si Eric Sylvester, itong si Erwin Tulpo o yung mga Tulpo brothers diyan sa Senado, eh kung magsalita, ang angas-angas, pasigaw-sigaw, eh alam niyo po, yung ganyang klase ng pagsasalita, yan po ay tinatawag na defense mechanism. Pero sa totoo lang, wagdo yan. Ha? Yung yag balls niyan, urong. Pero ang lakas maghamon. Pero subukan ninyo. Labanan ninyo. Diba? Sinagot, sumagot si Robin Padilla. Eh, alam niya, galing sa University of Prison. O, tameme. Diba? Pag alam kakasa, kahit naman diyan sa labas ng, dito sa labas ng Senado, sa mga pangkaraniwang mamamayan, yung mga maangas, ha, labanan mo. siya yung mga tatakbo. Sila yung natutupi. O, di ba? Kaya, dahan-dahan kayo. Yung bully, kung hindi kayo kakasahan, eh pero kung kasahan kayo, katulad ng ginawa nung bata, estudyante, rumes back. Sapagkat pinagtulungan siya, wasak ang mukha niya, pero rumes back, gumanti. At sa kanyang pagganti, sa tindi ng galit niya, pinatay niya. Sapagkat nawasak yung mukha niya. Kaya, dahan-dahan, yung respeto kailangan panatiliin. Maganda yung pagtatalo nun ni Apeng Daldal at saka ni sino ba yun? Sino ba yung katalo ni Apeng Daldal? Maganda ang paliwanagan nila. Attorney Poa. Nagrerespetuhan, di ba? Hindi pwede. Dahil nga, the burden of proof is in the accuser. Maliwanag po yan. At ang bawat tao, bawat individual ay pinuproteksyonan ng batas. Meron tayong tinatawag na due process. Karapatan din nating ipagtanggol ang ating sarili laban sa mga nag-aakusa sa ating kaya nga may due process eh. Naku, kung nandyan lang ako, makapag-chichinilasin ko kayo eh. Kung nung bata-bata pa ako. Alam po yan ng mga anak ko, nung araw talagang hindi sila pwedeng yung parang aasta lang na sasagot. Nung araw, maski magamagulang namin, hindi pwede yung kailangan... kailangan yung respeto. Yung respeto. Kailangan matuto ka rin rumistepet, hindi lang sa magulang, kundi sa lahat ng tao. Matanda o bata, igalang mo rin yung kanyang paniniwala. Eh ngayon, kung makulit, iwanan mo. Kaysa makipag-away ka na baka humantong sa hindi maganda, ikaw pa ang makulong. Di ba? So, meron tayong another na pag-uulat. Si Jong Manlapas, Campo ni Romualdez, tiniyak na sasagutin ang reklamo sa ombudsman kapag formal nang naisilbi. O sige, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Tiniyak ng Campo ni dating Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na sasagutin ito ang reklamong iniain sa Office of the Ombudsman sa oras na formal na itong maihatid sa kanilang panig. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation ng usapin at wala pang kasong kriminal na naisampa laban sa mambabatas sa Sandigan Bayan. Anya, hindi rin ito nangangahulugan na may pananagutan si Romualdez dahil hindi pa siya nabibigyan ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Sinabi niya Atienza na hindi pa natatanggap ng kanilang Campo ang kopya ng reklamo, ngunit kapag ito ay naihatid na, agad nila itong sasagutin. Iginit din niya na ang proseso ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa mga paratang na ilalabas sa publiko. Dagdag pa niya, nananatiling kumpiyansa si Romualdez na malilinis ang kanyang pangalan kapag nasuri ng maayos ang mga katotohanan at ebidensya. Marindi niyang itinanggi ang mga paratang na umiiwas ang dating speaker sa legal na proseso at sinasabing nasa bansa ito at haharap sa Office of the Ombudsman sa tamang panahon. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Eh, nagpapapaniwala pa ba kayo? Diyan sa tila mga drama, sa tila mga sarsuela na mga sinasabi nitong Pangulong Bongbong Marcos Jr. at nitong si dating Speaker Martin Romualdez. Naniniwala pa ba tayo diyan? Eh, pwede namang drama lang yan, di ba? Na kunwari, nagtuturoan sila. Pero at the end, katulad din po ng nangyari sa panahon ng yumaong dating Pangulo Marcos Sr., hindi ba nakasuhan din ang ama o naakusahan din ang ama, di ba? Na anong tinatawag dito? Kaya na priest yung kanilang...
2: Mga ill-gotten wealth.
0: Saan nakuha yun? Diba? O, diba? Ganyan din ang istorya. Saan mo nakuha? Yung nakatakot-takot na umaabot sa bilyon-bilyon na halaga ng iyong mga properties, mga mamahaling sasakyan,
2: yes,
0: mga helicopter, aeroplano, ha? Mga bahay, mga mansyon, hindi lang po basta bahay. Mga mansyon, eh, kundi ito eh. Libong halaga, bilyong halaga eh.
2: 1.6 billion.
0: Para tatambakan lang ng salapi, yes, na nakukurakot nila. Kulang na, wala nang paglagyan ng salapi, ng mali-maletang salapi. Kaya, bumili ka pa ng isang bahay, utos daw di umano kay Saldi ko. Kaya bumili siya ng bilyong halaga ng bahay, mansyon dyan sa Forbes Park.
2: 1.6 billion. Oh,
0: para lang tambakan po ng salapi, sus Marianong garapong walang asukal. Na baka pati garapon sa darating na panahon, wala nang abutan ng ating mga apo at kaapu-apuhan. Oh, ano pa? Ha? Drama. Pagkatapos, eh kung yung ICI na nilikha na para mag-imbestiga, anong sabi? Walang link na nag-uugnay, ha? Na galing sa korupsyon ang salapi o kayamanan ni dating Speaker Martin Romualdez. Eh baka ka punot dulo eh. Ganyan na rin ang mangyari sa 2027. At di sinasabi di umano, bali-balita, hindi daw po si Win Gatchelian kung sakali na ma-impeach. Ha? Dahil pinipilit nila na makakuha ng 16 ha? Doon sa kanilang kampo na ngayon ay mayorya na, na dating minority. Ha? Sa pagbaliktad nung dalawang who does not pay, ha? Eh naging 13 sila. Pero nang i-appoint italaga bilang Senate President, 12 pa lamang sila. Ibig sabihin, hindi pa sila majority. Kaya lumapit, nagsumiti sa Supreme Court ang ating senador Cayetano na para tanungin, i-questionin ang ating Korte Suprema kung yung ba ay naayon sa ating batas. Yes. Pero papasukin po natin ang pag-ulat na ating kasama Romel Madrigal, nagsagawa ng second undergraduate research and development competition sa Calabarzon, ang anto STCIERD, ano ba yan? STCIERD. Ayan, mga kaibigan. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Isinagawa ng Southern Tagalog Consortium for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development ang ikalawang undergraduate research and development competition ng STIR Hub Building ng Batangas State University, the National Engineering University sa Batangas City. Lumahok sa kompetisyon ang mga undergraduate researchers mula sa 10 miyembrong universidad sa Calabarzon sa ilalim ng temang Forging the Future Through Research in Industry, Energy and Emerging Technologies. Tampok dito ang mga makabagong pananaliksik na nakatuon sa enerhiya, information and communication technology, agrikultura, edukasyon, kalusugan, disaster risk reduction, infrastruktura at industriya. Tinanghal na kampyon ang Polytechnic University of the Philippines, Lopez Quezon, habang pumapangalawang University of Rizal System at pumangatlo ang Southern Tagalog State University. Ayon sa mga kalahok, naging mahalagang pagkakataon ang patimpalak upang makapagbahagi ng kaalaman, makipagpalitan ng idea at mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pananaliksik. Pinuri naman ang mga hurado mula sa CHED, DTI at DOST Calabarzon ang husay at potensyal ng mga kabataang mananaliksik at hinikayat silang ipagpatuloy ang paglikha ng mga makabagong solusyon na makakatulong sa mga komunidad at sa patuloy ng pag-unlad ng bansa. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Yan po ang mga dapat nating pagtuunan. Ha? Yung paghahanap ng mga paraan para lumawak yung ating industriya sapagkat tayo po ay maraming resources.
2: Yes.
0: Mayaman tayo sa resources. Marami sa ating resources wala po sa ibang bansa. Katulad daw sa Netherlands, wala silang bundok. Tayo may bundok, pero anong ginagawa natin?
2: Kinakalbo.
0: Pinapatag natin. Yes. yung mga puno na dapat ay siyang pipigil sa mga malalaking baha o yung flood control, pinuputol ninyo, ginagawa ninyong pera nitong mga negosyante, ha? Yung ating mga minahan, pinamiminan nyo sa mga dayuhan, di ba?
2: Yes.
0: O pagkatapos, iiwan na nakatiwang-wang. O, pagka umulan,
2: plus flood na.
0: Yan na po, mga kaibigan, ang magiging bunga, di ba? Kaya, napapanahon at tama ang ginagawa ng ating Pangulo, hindi po puro ayuda, ayuda, ayuda. Na tulad ng sinasabi nitong Congresswoman Luistro, ha, na tila ngayon ay sinampahan ng kaso.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Yes.
0: O, sinampahan na po ng kaso. Ito yung nagsasabi, dahil po kay Romualdez, mayroon tayong ayiks.
2: Mm-hmm.
0: O, ayikin mo yan. Yung asawa mo nga, di ba, obstruction of justice?
2: Mm-hmm.
0: O, hinarang mo, tinago mo. O, dapat managot dahil rape ang akusasyon. Oh, dahil po kay Romualdez, dakilang sip-sip, mga kaibigan. Diba? Eh, noon pa man, hindi pa man malay na mabulgar yung mali-maletang salapi, may nagbigay na po sa atin ng impormasyon. Ha? Kung natatandaan po ninyo, mga listeners, diba? Oh, na pagtapos ng session o pagkatapos ng mga tuwad-tuwad investigation, ha? Pupunta yan sa tanggapan ni dating Speaker Romualdez. Paglabas, kung di man envelope, yung sinasabing expanded envelope at hindi yung ibinibigay sa mga ilang envelopmental media na malaki ang ating partisipasyon kung bakit nagkakaganito ang ating bansa sapagkat yung mga dapat nating ibalita na katotohanan ay inyong tinitwist, binabaluktot ninyo, pinagtatakpan ninyo dahil lamang sa envelope. Ngunit ang ipinapahamak ninyo, milyong-milyong bilang na mga Pilipino at higit sa lahat ay ang ating bansa. Diba? Oh, dahil kay Romualdez,
2: may tupad, may yakap.
0: Sus Mariano Garapon, dahil kay Romualdez, maaring bumagsak, kumulapso ang ating bansa sapagkat wala na tayong pondo halos, lahat ng GOCC ibinebenta na, ha? Itong atrium na matagal ng panahon, ha? Eh, ibinenta na po lahat ng unit.
2: One billion.
0: Saan na pupunta po yung mga salapi? Hindi lang naman sa ngayon eh. Noong pa man, nagbebenta na. Noong panahon si Boy Benta, marami na rin pong naibenta.
2: Yes.
0: Di ba? Yung katulad niyang tinatawag nating Petrona o Petron. Yan pong National Steel.
2: Yes.
0: Yang tinatawag na Makapagal.
2: Yes.
0: Reclamation. Di ba? Oh,
2: Port Bonifacio.
0: Eh, marami na pong naibenta. Kaya ngayon, halos naubos na po ang ating mga GOCC na pag-aari ng gobyerno. Ngunit, yan po ay pag-aari ng taong bayan sapagkat salapi po natin ang ginagamit nila na pambili at hindi po salapi ng mga politiko na ngayon ay nakaupo sa posisyon na parang sa kanila lang ang karapatan na wala nang pasabi, wala nang pasintabi sa mamamayang Pilipino na hindi na nila iniisip na yung dapat kinikita ng mga GOCC ay pakinabangan ng taong bayan.
2: Yes.
0: Diba? Bago sila umalis, iiwanan nilang kalbong-kalbo ang ating kabangyaman. Ubus na ubus. Para nang sa ganon yung susunod, eh siya namang magdusa. O kaya, ito pong nakikita nating ito, hanggat hindi po naibabalik, hindi po nalalantad ang katotohanan, ha? Na siyang sigaw ng taong bayan at hindi po yung impeachment, na tila naman ang impeachment ay iisang panig lamang. Ha? Impeachment, iisang panig lamang ang inyong tila kinakatigan at talagang ang gusto ninyo ay ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para mawala ang kalaban ninyo sa darating na 2028 election. Kung nang po yan ay kung hindi makakalusot yung kanilang dinidribble o hindi maiswak yung kanilang dinidribble na con-as. Mga kaibigan na napapabalita, may nagpapapirma na akala ay ayuda, yung pala ay bakayaan po. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Huwag yes. kayong basta-basta pirma ng pirma. Yung pinapipirma ng inyong mga chairman na iba'y tuta po yan ng mga politiko. Na sila ang nagkakamal ng malaking salapi, tapos bibigyan ng baray yung kapitan o papipirma sa mga ano nila, residente nila. O, di ba?
2: Kaya, basa-basa.
0: Basta-basta po, huwag pipirma. Yes. Basa-basa, kaya yung iba, nung mabasa, hindi po lumagda.
2: Yes.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senator JB, Maring kinundina ang panibagong pananakit ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Maring kinukundina ni Senator Joseph Victor Ercito itong panibagong physical na aggression ng China Coast Guard laban sa ating Philippine Navy na naka-duty sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Iginit ni Senator JB na sa loob na ng ating sariling karagatan na ang ating mga sundalo at maayos nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin na walang pakundangang hampasin na wooden pole na matauhan ng China Coast Guard. Aniyan na Ercito, tila doble kayo ng China Coast Guard sa ganitong pangaharas at pananakot mula sa desperadong pagpapakalat ng AI islopaganda hanggang sa pamimisikal, lalo pat matapos sa pagunita natin sa anibersaryo ng arbitral ruling noong nakarang linggo. Pagpapakita lamang aniya ito na mahina sa batas ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea, kaya itinitaan na lamang sa dakas. Kaugnay nito, nananawagan si Senator Ercito sa Department of Foreign Affairs na agad iakyat ang insidente ito sa international community na gamitin ang lahat ng diplomatic at legal means upang papanukutin ang China sa patuloy nitong paglabag sa international law. Buo rin ang suportang ng senador sa Department of National Defense sa pagtiyak na mabibigyan ng sapat na tulong ang ating Philippine Navy, lalo na ang sugat ang personnel. Sa kabila ng pananakot ng China, iginit ng senador na hindi mababago ang katotohanan na nasa atin ang West Philippine Sea. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Eh kung iisipin po natin, ha, may arbitral ruling na eh. Yung puro na lamang tayo hanggang sa kaso. Dahil nakatuon ang pansin ng opisyal ng ating gobyerno, ng ating mga mambabatas, ha, yung mga ating natawag na iba pa, ha, kung paano sila makakakurakot. Yun ang kanilang pinag-iisipan ng lubos at hindi yung pagsisilbi sa taong bayan at hindi pagproteksyon sa ating bansa. Ngayon na lang ninyo ngayon naiisip, ha? Matagal na tayong may arbitral ruling. Nanalo na tayo. Meron ng hangganan kung saan ang ating nasasakop, karagatan, at himpapawid.
2: Yes.
0: Diba? Pero yan ba'y binibigyan ng pansin ng China? Hindi nyo ba iniisip may embahada sila dito? Hindi ba? Kaya nagagalit nga itong si Commodore Tarriele dahil ginawa siyang chonggo, di ba? Unggoy. Sabagay, may kamukha ka naman talaga, Commodore Tarriele, pero hindi mo naman naisip yung ginawa mo rin na AI. Doon sa ambassador ba yan?
2: Kay Xi Jinping.
0: Kay Xi Jinping, mga kaibigan. Gagalit ka ngayon, agagalit ka. Itanggapin mo na talagang ang tao, kinopya sa hugis ng mga unggoy. Oh, di ba? Mayroong magandang unggoy. At may pangit na unggoy. Oh, ba't ka magagalit? Oh, di ba? Oh, yan mga kaibigan ang sinasabi natin. Ngayon lang tayo nagigising. Ha? Ngayon lang nakikita at nalalantad ang mga matitinding problema, bunga ng ginawa ng mga ilang pinagkatiwalaan natin.
2: Mga nagpabaya.
0: Nauugit sa ating gobyerno.
2: Yes.
0: Na sumusumpa na pagsisilbihan, puproteksyonan, to serve and protect the Filipino people. E anong ginagawa ninyo ngayon? O ngayon, natataranta kayo. Kaso kayo, kete kaso dyan sa United Nations. Hindi naman iniintindi. Dahil alam na alam ng China na nakukuha tayo sa suhol. Nabibili yung paninindigan ng iba nating mga opisyal sa gobyerno na pinagkatiwalaan natin.
2: Yes.
0: So, dapat madala na tayong mamamayang Pilipino dahil bahagi po tayo ng kasalanan. Dahil kapag binigyan tayo ng konting barya, ibinoboto na natin eh. Ha? Oh, ito na. Okay na to, pambili ng bigas, pambili ng ng asukal, ha? Pambayad ng utang kay Don Pepot.
2: Pantawid-tawid na to.
0: Oh, pantawid gutom, mga kaibigan. Okay na. Hindi nyo ba inisip na pag naupo pala yung animal at matila hayop na makakapal ang balat? Ano ba yung hayop na makapal ang balat? Eh, hindi na... Hindi na po.
2: Masal pa sa buwaya.
0: Yung buwaya. O, yung makapal din ang balat ng buwaya. Pero ang buwaya, pag nabusog,
2: natutulog.
0: Natutulog na. Ang kalabaw, makapal ba balat nun? Hindi, kinakain eh. Ginagawa nga ng iba dyan eh. Niluluto. Kunwari, akala mo bakawan. Eh, baka. Yung pala, kalabaw. Di ba? Tinatanso din ng mga Pilipino ng mga maraming negosyante. So panahon na, na para mabuhay tayo sa katotohanan.
2: Yes.
0: Mabuhay po tayo sa tama.
2: Yes.
0: Sapagkat yan ang gusto ng ating Panginoon, ng dakilan lumikha, mabuhay tayo sa tama. Eh, ang nangyayari po, ang Diyos na isa sa isang tabi, pero ang salapi na inyong dinodiyos, hindi ninyo maisa-isang tabi ang pagnanasa. Di ba? Kaya ginagahasa ninyo kabangyaman ng bansa. Oh, maliwanag, mga kaibigan, ha? Kaya yung pong hingi ng hingi ng tinatawag na evidence sa depensa, sa impeachment complaint sa ating Vice President Sara Duterte, tigilan na ninyo. Nagbaba na yata ng desisyon ang ating Korte Suprema noon pa man eh, na ang constitutional. Pero ang kulit-kulit ninyo na hindi naman makatutulong sa bansa, di ba?
2: Yes.
0: Yan bang ma-impeach ang ating Vice President? Uunlad ang bansa? Ang uunlad ay yung mga nagnanasa ng kapangyarihan sapagkat alam nilang magiging mahigpit na stumbling block.
2: Yes.
0: O hadlang ang ating Vice President sa kanilang ambisyong maging pangulo at sa ambisyon na proteksyonan sila pagbaba nila sa posisyon.
2: Yes.
0: Yan lamang po yan. Kaya yung iba, masugid na nagsusulong para ma-impeach. Ginagawa ang lahat para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya ang panawagan natin sa ating mga kabataan, tulungan natin ang ating mga senior citizen. Kayo ang maging magsilbing lakas sa likod ng mga senior citizen.
2: Yes.
0: Na ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Hindi natin nilalabanan ang gobyerno. Ang nilalabanan po natin ay yung korupsyon,
2: yes,
0: yung pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa. So, tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono o sasabihin ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano po kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. At pakiusap po ng inyong lingkod. Pakiusap ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 8:10 AM at inyong i-share,
2: yes,
0: sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa mga kaibigan, sa mga nagpapadala ng mensahe, mga tagapakinig, tagasubaybay natin sa ibang bansa, mga OFWs, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating,
2: yes,
0: palatuntunan. At may mga nagtatanong, dahil nalalapit na ang bilisulang panahon eh. Nalalapit na ang Kapaskuhan,
2: yes,
0: Don Pepot. Ha? Ako po, may puno ng alkansya para sa
2: Pamaskong handog.
0: Pamaskong handog namin na taon-taon ay ginagawa po namin ni Don Pepot. Bagamat hindi, may mga nagsasabi sa amin na gayahin niyo isang palatuntunan na nagbibigay ng tulong. Eh, gustong-gusto po namin yan eh. Eh, kaya lang, wala po kaming kakayahan. Una, yung aming commercial ay tila close-open.
2: Waiting eh.
0: Naghihintay po kami. Yung aking inaanak, inaantay ko po. Ayan, mga kaibigan. Kaya, pakiusap po na i-like, i-follow ang aming,
2: yes,
0: palatuntunang pulso ng sambayanan. Okay, take it away.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
10: To the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
11: Happy anniversary, baby!
12: Just let me hear some of that rock and roll music.
10: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. Or go to facebook.com/RJBistro.
13: Thank God it's...
14: You
1: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at tulad po ng ating pakiusap, i-follow, i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas po ng ating bansa. Maraming salamat at tila si Robin, ha? Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla, ang tila ngayon ay pinagtutuunan ng pansin nitong si Maltese D. Umano Citizen, ano nga, tama ba yun? Ha? Defense Secretary Gibo Todoro, ha? Na tila doon sa kanyang sinabi na siya ay isang komunista. Maaaring yung kanyang paniniwala, komunismo, ha? Pero hindi naman po siya kaanib ng mga iba't ibang organisasyon ng komunista. Eh meron dyan mga identify na nga na komuniste. O bakit hindi yan ang pag-initan nyo? Eh sila yung maingay na mga nagsusulong ng mga kung ano-anong issue para magkagulo ang gobyerno. Diba?
1: Yes.
0: O, maliwanag yung mga iba't ibang grupo dyan na may mga kawatan, eh kinatawan sa ating kongreso. O, di ba sila yung mga maiingay? Itong si Tino, anong sinasabi nitong si Party List Tino? Na meron siyang evidence, ha? Na nagpapatunay na may naging chat sa pagitan ni
1: Bersamin
0: at ng ating Pangulo Marcos Jr., ha? Tungkol doon sa 8 billion
1: na binigay.
0: Yung mga kaibigan, ha? Oh, alam naman natin yan. Itong si Sara Ilago, ha? Sa halip nang ilagay yung Duterte
1: Youth Party List,
0: inilagay ninyo si Sara Ilago na alam naman ninyo ay isa rin na utak kaliwa. Di ba? Ito rin si Reneco. Ha? O marami pa dyan eh, na nakatanggap din yung iba niyan ng mga tinatawag nating expanded envelope. Di ba? Kung hindi man mali-maletang pera. O, bakit hindi yan ang inyong pag-alisin? Kaya nga gusto ng ating mga kababayan, alisin na yung party list. Alisin na po yung party list. Kaya nga mayroon nagmukahi sa akin na isang retirado ring dating opisyal ng pulis na ating nakausap habang nagpapagawa po tayo ng sasakyan. Ano ha, na hindi ko na lang sasabihin ng pangalan dahil siya rin po ay naghahangad na sana mabago ang ating pamumulitika o yung ating gobyerno na kung bakit nakikipagsanib-pwersa sa mga dating kalaban o kalaban ng

0: ating gobyerno. 'Di ba? Mm. Alam naman ninyo kung sino-sino 'yan eh. Pero bakit sila na dating sumira din sa yumaong Pangulong Marcos Sr. Mm. O ngayon, alam na natin ang taktika, pero bakit hindi ninyo pinapansin? Bakit si Robin Padilla na tanging alam natin na nagsasabi ng mas makabuluhan kaysa dyan sa nagsasabi ng siya'y 29 na taong mambabatas. Mm-hmm. Hindi man siya abogado, pero 29 na taong mambabatas. Pero ano ba ang nagawa mo para sabihin mo na ikaw ay 29 na taong mambabatas? Yes. Diba? Hindi ba nasangkot ka dun kay Chongko? Dahil si Chongko ang nag-finance ng iyong
1: libro.
0: Libro. Eh, alam naman natin kung sino si Chongko eh. Mm. Di ba si Chongko ay isang drug lord? Oh, di ba? Eh, kung iisa-isahin natin dyan eh, yung lahat naman halos yung iba dyan. Kahit na gambling lord, kahit drug lord, kahit anong lord, maliban sa lord, mm, hinihinga ninyo eh. Kaibigan ninyo. Eh, niloloko nyo taong bayan eh. Nung araw, okay. Pero ngayon, hindi na.
1: Nag-iisip na tao ngayon.
0: Mulat na. Gising, yes, na. At talagang nag-iisip na ang ating mga kababayan. Yes. Kaya hindi na ninyo maluloko, hindi na ninyo magagago, hindi ninyo magiging magagawang akala niyo puro tanga at bobo. Yes. Noong araw po yan. Yes. Pero ngayon, hindi na.
1: Yes. Ang ganda nga ng hamon ni Senator Padilla kahapon eh. Sabi niya, bakit si BP Sara lang? Sell-in lang niya, records lang niya. Lahat tayo, nasa gobyerno. Ilabas natin yung bank records natin. Sell-in lahat.
0: Kahit dito sa impeachment,
1: malaman ng tao.
0: Dapat all.
1: Yes.
0: Hindi lang si Vice President, sana all. Di ba? Eh, nakikita natin, ang pinipilit yung hingang bank account. Hmm. AMLAC, yes. BIR. Di ba? Yes. Sana all, lahat yan. Kayo lahat ng mga naglilingkod sa gobyerno, from top to bottom, from bottom to top, yes, dapat maglahad kayo ng SALN, ng inyong BIR, mm, ng inyong AMLAC, ng inyong mga tinatawag na bank accounts, yes, bago kayo maupo sa posisyon. Mm. O, di ba? O, eh, puro lamang pagka gusto ninyong masira, sirain ng imahe, kalaban ninyo sa gobyerno, kalaban ninyo sa kandidatura, gagawan ninyo lahat ng paraan. Mm. Sana all. O, pero may pag-ulat po si Chona Yu. Fuel subsidy sa PUB drivers. Tuloy ayon sa Malacanang. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
2: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang fuel subsidy program o ang pagbibigay ng ayuda sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo, bunsod ng nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tuloy ang ayuda dahil nasa 2025 General Appropriations Act naman ang budget. Nasa 2.5 billion pesos anya na pondo ang nakapaloob sa 2025 Continuing Fund at ang Fuel Subsidy Program o Pantawid Pasada Program. Fully implemented na rin anya ang service contracting program. Sabi ni Castro, inatasan na ni Pangulong Marcos ang Department of Energy na patuloy na bantayan ang presyo ng produktong petrolyo sa mga merkado. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Alam po ninyo, mga kaibigan, ha? May mga nagsasabi, masyado raw mabait ang ating Pangulo. Yung mga nakapaligid ang may problema. Mm-hmm. Yung po nga ang dahilan eh, yung pagiging mabait ng ating Pangulo, yan po ang napagsasamantalahan o nasasamantala nitong mga nakapaligid sa kanya. Diba?
1: Yes.
0: Oh, kaya eto tayo ngayon. Ang kailangan po natin, hindi yung mabait. Ang kailangan po natin yung katulad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagmumura, nilalabanan. Oh, sino ba sa lahat ng mga naging pangulo ang nakakolekta? Ha? ng buwis na hindi na binabayaran halos.
1: Mm-hmm.
0: Di ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipapasara niya yung PAL,
1: mm-hmm.
0: yung airport, di ba? Yes. Kung hindi magbabayad o nagbayad. Mm-hmm. Hindi nga lang nakabayad ng lahat, mm-hmm. sabi niya.
1: Mm-hmm.
0: Naging 6 na bilyon na lamang ang ibinayad. Pero nagbayad.
1: Yes.
0: Oh, eh kasi puro kayo nakukuha kayo sa lagay-lagay. Imbis na magbayad ng tamang buwis at hindi ang inyong inuukilkil ay ang mga mahihirap, mga maliliit nating mga mamamayan ang inyong pinapatawan ng kung ano-anong mga buwis. Bakit hindi yung mga negosyante na ginagamit kayo dahil nabibigay ninyo ng proteksyon sa pamagitan ng mga batas, ha?
1: Yes.
0: Para mapagsamantalahan tayo ng mga negosyante. Nakita nyo, tumaas na naman ang halaga ng diesel, 10 pisong mahigit yata.
1: Mm-hmm.
0: Ha? At ang gasolina,
1: kulang-kulang 4 na piso.
0: Oh, biruin ninyo. Oh, wala tayong proteksyon eh. Kahit yung mga kasabay niya magtataasan na naman ng lahat ng halaga ng mga bilin, lalong-lalo na yung pagkain. Oh, paano na ngayon kaming mga mahihirap? Oh, sila pwede libre dahil walang batas na pipigil para sa kanilang pagtataas ng presyo. Although alam natin na ang negosyo, kailangan kumita, kailangan tumubo. Pero sobra naman, halos pinapatay na ninyo ang taong bayan.
1: Yes.
0: Sige, babasa na tayo. Baka high blood ako dito eh.
1: Mula kay Ma'am Giselle Attar, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Okay, sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Ma'am Ena. Sabi ni Ena Gray, good morning, Teresita Cruz Agiling. Aba, okay yan.
1: Sabi
0: ni Menchime, Tuesday morning po, Madam Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Sir Orto Hedge, good umaga, 100% po, unguyan yan. Yung monkey-monkey niya, sa zona yan, sa 2026 pa yan. Sa ayuda yan, sa maleta, yung trillion na corruption, yung mga cartel, oligarko, yung poverty, drug cartel, terrorista, yung local at foreign, eh, yan, yung mga salot sa Pilipinas.
0: Okay. Si Juan Alugin, good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Noong, tala ka dito ng aking ane, noong kahit iilan pa lang ang nagsisilitaw ng mga leader ng reliyon, ang anak masunurin sa mga magulang. Subalit ngayon kung alin ang napakarami ang mga iba't ibang reliyon, ang anak ay lalong naging matitigas ang ulo ng mga kabataan. Watching from RNA Villa Esperanza, Molina, Bacoor, Cavite. Opo, kasi sa halot na pagtuunan ng pansin sa kanilang mga tinatawag na mga, ano ba tawag dito, sermon, ay ang values, ang moralidad higit sa lahat sapagkat yan po ay tungkulin ng mga simbahan, ng mga reliyon.
1: Yes.
0: Eh, iba po rin ang inaasikaso eh. Ang inaasikaso po, puro yung donasyon din, abuloy, ha? Yung inyong ibibigay, kapag ka wala kang ibinigay, aba, walang binigay, kukunti yung ating ano. Di ba?
1: At yung mga ilan na mumulitika
0: kaya, yung iba naman, sa politika.
1: Yes.
0: Oh, kaya, hindi na bibigyan pansin, hindi na pagtutuunan yung moralidad na dapat ay siya pong ilagay sa kanilang sermon sa araw-araw ng kanilang pagsamba.
1: Yes.
0: Sabi ni si John Manlapas, may pag-uulat, depensa ni BP Duterte tutul sa hinihinging subpina ng prosecution. Eh bakit nga naman ako magbibigay, papama ko yung sarili ko? John Manlapas, ibalita mo.
3: Tutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kailingan ng prosecution na maglabas ng subpoena para sa bank records, tax record at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Sa kanyang opening statement sa oral argument kahapon, sinabi ni defense lawyer Michael Wesley Fua na bagamat may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena, dapat itong sumunod sa due process at sa mga itinakda ng batas. Ayon sa kanya, ang hinihinging mga dokumento ng prosecution ay labis ang sakla at wala umanong sapat na batayan, kaya't may tuturing itong isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya ng walang matibay na pundasyon. Iginit pa ni Puwan na ang mga reklamong impeachment na iniyain laban sa Vice Presidente ay walang kalakip na mga dokumentong magpapatunay sa alegasyon ng unexplained wealth. Anya, nagsimula lamang umano maghanap ng ebidensya ang House Committee on Justice matapos maisampa ang reklamo at makapagsumite ng sagot ang kampo ni Duterte. Binigyan din pa ng abogado ng mga record na hinihingi ng prosecution ay saklaw ng mga umiiral na batas tulad ng Anti-Money Laundering Act, Tax Code at Bank Secrecy Law. Ayon pa kay Puwa, may mga limitasyon sa paglalabas ng mga naturang dokumento at hindi otomatikong maaring isantabi ang mga ito dahil lamang sa impeachment proceedings. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. At may kaugnayan naman po dyan sa pagulat ni Jong Manlapas. Bakit po ang hinihinging mga dokumento ay yung pong sa pamagitan ng subpoena de sustecum, diba? Ay bakit po yung 2007 na Vice Mayor pa si Vice President Sara Duterte?
1: Yes.
0: At bukod dyan, joint account . Joint account at isang pribadong mamamayan, si Attorney Mans Carpio.
1: Yes.
0: Kaya karapatan niya na yung tinatawag na gawin yung privacy.
1: Right to privacy.
0: Ngayon pipilitin ninyo na magbigay ng dokumento. May karapatan yung tao sa due process bilang isang pribadong citizen o bilang isang pribadong mamamayang Pilipino. Yan, na kailangan po, sabi nga, ay maging confidential yung kanyang mga bank account, yung kanyang SALN, at yung kanyang AMLAC, di ba? O, confidential po yun . O, pero bakit kailangan hingin ng prosecution, ha, pati 2007 na BIR, AMLAC at bank accounts, di ba?
1: Halatang
0: halata kayo, ayaw niyo pantanggapin na kayo hanggang ngayon ay nasa fishing expedition.
1: Yes.
0: Na tulad ng sinabi ni Attorney Poa, para kayong naghagis ng lambat at nagbabaka sakali na kahit isang isda o kahit isang ebidensya ay meron kayong mahuli o makuha.
1: Yes.
0: Yan po ang nakikita ng taong bayan na ginagawa ng prosecution. Basta.
1: Mula naman po kay Sir Jeans Dennis Almohano, good day po Tita Carmen Bada James. Tita, ngayon lang nagising, tinanghali na puyat, nag-date kagabi.
0: Sabi ni Anna Gray, Tita, napasin po ba ninyo na hinayaan pa ni Keso na mag-oral argument pa ang prosecutor at defense? Yung pala, may nakahanda na si Keso na papayagan ng prosecutor na ipasugpina ang mga AMLAC, ang mga tinatawag na BIR at bank accounts, di ba? Ganun naman pala . Pero at least narinig natin yung tama, yung depensa, di ba? Sige.
1: Mula kay Sir Jeans Dennis Almohano, Tita, ang impeachment daw ay parang tennis. The more you compete, the more you win.
0: Sabi ni si Menchi May, Tuesday morning, Madam Carmen and Sir James. Sabi ni Romy Yusunga, good morning, Madam Carmen and Sir James. Mabuhay, laban. Sabi ni Merle Gekomo, good morning, everyone. Binabasa ko na po yung mga maikse dahil ang binabasa lang po ni Don Pepot ay yung mahaba. O kaya yung mga hindi, mga na bumabati lang, hindi nababanggit. Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Boyet Velasco, good morning po. Ayan, sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Ma'am Ena.
1: Okay. Sabi ni Malus Papa, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Sunga, good morning, Madam Carmen and Sir James. Nabasa na.
1: Sabi ni Ma'am Salisueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Enagre, hindi po mabait ang Pangulo. Tanga siya. Jesus Mariano. Kasi wala siyang natapos. Opo, nag-aral sa London pero walang natapos na degree.
1: Mm.
0: Bukod sa hindi mabait ay walang utang na loob sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pangapi niya kay Vice President Sara na kundi nila nauto, wala siya sa kinaupuan niya. Opo, nagsanib ang ano eh, ang boto eh. Yung boto, nadala niya yung boto ni Sara Duterte, yung Pumbisayas at saka Mindanao na tila yan ang bailiwick ng ating Vice President Sara Duterte. Kasi nung tumakbo siya bilang vice presidente ni Senadora Miriam Defensor Santiago, natalo siya eh. Tila 9 million lang ang kanyang nakuhang boto. Tama ba? Kung sino po nakakatanda nung nakuha niyang boto kaya siya natalo. Ngayon, ang ginawa ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, pinakiusapan ng husto itong si Vice Presidente Sara Duterte kahit sinasabi ng kanyang ama na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na tumakbo siya na presidente. At si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte rin ang nagsabi na isang bangag na presidente. Kung magiging presidente, magkakaroon tayo ng isang bangag.
1: Weak leader, sabi niya.
0: Presidente. Oh,
1: yeah. 234,000 lamang niya, no? Ni Lenny sa kanya.
0: Oh, di ba? Kita na nyo, yung boto ng bilang, yung bilang ng boto niya. Oh, yan. Kaya, nadagdagan po yan na magsanib pwersa sila. Dahil yung bailiwick ni Vice President Sara Duterte, binoto siya. Pero si Sara Duterte, mas malaki ang bilang. 32 plus million. So, malamang siya ng mahigit 1 million boto.
1: Eh, 14 million lang boto niya ng Vice President siya.
0: Okay, sige.
1: May pag-uulat po tayo.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Abogado ni Senator Padilla. Pinasinungalingan ng aligasyon ni Ombudsman Remulla. O, kahapon na parang naanuhan ko, pinakita niya eh, yung original na kopya ng kanya pong tugon sa subpoena ng Ombudsman. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Humarap sa media ang abogado ni Senador Robin Padilla na si Attorney Julius Henry Baltesa upang ipakita ang kanilang apidabit na may receiving copy ng Ombudsman na tumutugon sila sa subpoena taliwas sa sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na inis na ba't hindi sumunod ang senador sa batas. Ipinakita ni Attorney Baltesa ang apidabit na natanggap na ng Ombudsman ang kanilang tugon sa subpoena na may petsang July 9, 2026 ng 4:40 ng hapon. Aniya pagpapatunay ito na tumutugon at sumusunod sa batas si Senador Padilla at malamang ay hindi na informa si Ombudsman ng kanyang mga staff na tumugon sa subpoena ang senador.
5: In the violation of PD number 29 obstruction case pending before the Ombudsman. Senator Padilla wishes to clarify that in faithful compliance with the subpoena issued by the Office of the Ombudsman, he timely filed his counter-affidavit. It is evidence by the received stamp by the Ombudsman on July 9 at 4:40 p.m.
4: Magugunitan na nagmanifest kahapon si Senador Padilla sa 7th impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio tungkol sa allegasyon ng Ombudsman na sinita naman ni Senador Erwin Tulfo dahil walang kaugnayan aniya ito kay VP Sara o sa impeachment trial o ang pagtatanggol sa sarili ni Padilla at dapat ito ay inahayag aniya sa press conference sa Senate Media at hindi sa oras ng paglilitis kay VP Sara dahil ito ay injustice aniya para sa Vice Presidente. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Tila ang nagmungkahi niya na yung tulpo eh. Na kung mayroon mga personal, di ba? Na which is right naman, di ba? Sa labas ng
1: impeachment trial.
0: Impeachment, ano, ng ano, yung Senate Court, di ba? sa labas noon, yes. Diba? At yun nga, kaya okay naman, ha, yung sinasabi. Mm-hmm. Pero itong kay Senator Padilla, ipinakita po ng abogado at mismo ni Senator Padilla yung original na kopya ng kanyang sagot sa pinadalang subpoena ng ombudsman. Eh, puro nga ano eh.
1: Nasabi,
0: puro,
1: wala daw pinadala kasi.
0: Puro kasi nungalingan para lamang masira, para makalikha, ma-justify yung gagawin nila, yung i-inventuhin nila o ikakrap na akusasyon doon sa mga nasa minorya. Dahil kailangan na po 16, ha? Kailangan makuha nila yan para bumoto. Kung ako naman, sasama ako lahat sa inyo, pero pagdating sa botohan, di gagawin ko yung dapat kong gawin na kung inaakala ko na dapat kong yes, dapat i-yes ko, kung dapat kong ino-no ko. Dahil wala namang kabuluhan, ma-impeachment o hindi, hindi makaka-epekto, hindi makadadagdag sa pag-unlad o sa pagtugon sa problema ng sambayanan. Yes. Okay, so basta...
1: Mula kay Ma'am Salisueño, pinagtutulungan nilang simutin ang pera ng bansa, nagtutulong-tulong, pagtakpan at baluktutin ang batas, parang gatuldok na lang ang pag-asa. Pag-asa dahil sa mga pinagagawa nila.
0: Eh kung tayo pong lahat magkakaisa, eh kumakapit pa tayo dyan sa mga politiko, naniniwala pa tayo sa mga politiko eh. Dinidepensa lang po nila yung kanilang mga sarili dahil sinasabi nga na 90% sa mga mambabatas at mga opisyal ng ating bansa eh sangkot dyan sa mali-maleta na naglalaman ng salapi, kung kaya wala silang kibo. Yung iba po hindi kumikibo, ha? Yes. Pero yung iba nag-aangas-angasan, nagtatapang-tapangan sa pagsisinungaling, sa pagdi-deny ng katotohanan na sila ay tumanggap at sangkot dyan po sa mali-maletang salapi at dyan sa blood corruption, blood control corruption. Sige.
1: Sabi ni Sir Urbano, good day po, Ma'am and Sir. Sabi ni Senator Soto, 29 na raw siya sa Senado. Iyan yung katagal mo na yun sa Senado, pero di mo rin alam ang ating saligang batas sa Pilipinas.
0: Sabi ni Bilemor Velasco, magandang umaga po. Sabi ni Sally Sueño, pinanalo ang talo sa eleksyon. Tinanggal ang mga binoto, binaluktot ang batas ng gumagawa ng batas mismo. Saan pupulutin ang bansa? Eh, tama naman po, biruin ninyo yung Sara Ilago. Ipinalit doon sa Duterte Youth Party List. Tatlo po yun. Dapat tatlo ang nakaupo.
1: Tatlo, 3 seats yun eh. Nawala. Mula kay Sir Iyome, kung dadalo sa NBI Director Melvin Malibag sa Senado, mamaya magandang duelo yan ni na Senator Alan Cayetano.
0: Oo, dahil dito mapapatunayan. Eh, kitang-kita naman po eh. Nakakahiya po ang NBI, ang DOJ, at Ombudsman dito sa mga palpak na testigo. Ha? Na halatang halata na scripted ng inyong mga boss, gawa-gawa, ha? Eh hindi pinag-aralan ng mga testigo. Kaya sablay-sablay, ultimo yung photographic error, hindi mabigkas, ha? Yung ma'am, hindi mabigkas, di ba? Eh ano ba klase mga testigo 'yan? Yan ba ay kapanipaniwala, kaya pinagdududahan ng taong bayan.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Shirley Uyang, si Jumping Jack mabait. Ay, disagree. Super corrupt nga siya eh.
0: Sabi ni Romeo Sunga, hindi mabait si Bongbong. Kasi kung mabait yan, dapat alam niyang masama ang paglaklak ng cook at pagnanakaw, pagsisinungaling. Marami pa. Kaya mga Pilipino, wag po tayong pabudol na mabait. Ha? Yung mga ibang kandidato, pinapakita mabait-mabait. Ha? Pero pagtapos ng eleksyon, hindi na mabait. Diba?
1: Bait-baitan lang.
0: Sabi ni Rick Oracion, tuso talaga si Jumping Jack kasi in order for him to stay in power, nakipag-alyansya siya sa mga leftist group, kakampet, yellowish, upang walang magtuligsa sa kanyang pamamahala. Di ba wala tayong nakikita sakali na nagsisigaw ng tuta ng kano at imperialista, pati mga medyas tahimik sa mga korupsyon sa administrasyon. Dati, sila ang mga nangunguna sa pagpuna sa mga kapalpakan ng gobyerno. Dahil napasakan na po ang kanilang mga bunganga. Nakatanggap yung iba ng hindi man maleta, pero may tinatawag din sila na expanded envelope.
1: May bagulat po tayo.
0: Okay, si Jong Manlapas, nag-uulat sa Mindanao, Sulon. Hinimok si PBBM na tutukan sa SONA ang mataas na gastusin, infrastruktura, at seguridad sa enerhiya. Yung mga plano, di ba? Yung mga programang gagawin. O sige, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Hinimok ni Agusan del Norte Representative Del Corbera si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituon ang kanyang nalalapit na State of the Nation ng Tres Zona sa mga pinakamabibigat na siluraning kinakaharap ng bansa, kabilang ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay, pagpapalakas ng infrastruktura at disaster resilience at seguridad sa supply ng enerhiya. Ayon kay Corbera, nararapat din tugunan ng Pangulo ang matagal nang panawagan para sa aumento ng sahod, lalo na't nanatiling mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, dapat ding magbigay ng malinaw na direksyon ang administrasyon sa panukalang pag-aalis ng matagal ng regional wage system at pagpapatupad ng iisang national minimum wage na nakabinbin pa rin sa House of Representatives. Sinabi rin ng mababatas na dapat linawin ng Pangulo sa kanyang sona ang issue ng flood control projects na una niyang tinalakay noong nakaraang taon. Anya, inaasahan pa rin ng publiko ang resulta ng mga investigasyon, lalo na sa gitna ng malawakang pagbaha at pinsala sa infrastruktura dulot ng malalakas na pag-ulan. Dagdag pa ni Corbera, mahalagang ilatag din ng Pangulo ang isang malinaw na roadmap para sa energy security dahil sa hindi tiyak na sitwasyon sa Middle East at patuloy na pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na langis. Naniniwala ang mambabatas na kinakailangan ng matitibay na hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan, lalo na't kasunod ng pagbaba ng trust rating ng Pangulo batay sa pinakahuling SWS survey. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Babatiin ko lang, nakalimutan ko yung pangalan itong isang nagpapabati sa atin na binilan ko ng gulong. Binigyan pa ako ng discount. Itong aking piloto, hindi naman binigay sa akin yung pangalan. Si ano to, nakalimutan ko. Basta manager po siya nung, na diyan sa Ebanghelista, tindahan ng goma.
1: Pag nakakanta kayo kung mamaya.
0: Mamaya, kukunin natin. Sige.
1: Mula naman kay Sir Sani Makatol, double time si Bangag sa pambubutol. Muling kunwari may ginagawang mabuti na panay ang pamidya. Pero para kunwari may ginagawa siya.
0: Sabi ni Meligo, kabisadong kabisado ng taong bahay. Ayan kaya. Hindi pwedeng pagtakpan eh. Di ba? Sabi ni Meligo Como, ang mga komunista kakampi na ngayon ng BBM admin para pabagsakin si Vice President Sara. Eh, kalaban ng gobyerno eh. Hindi ba labag sa batas na makipag-alyansa ka sa kalaban ng gobyerno? At saka bukod dyan, yung pong komunismo, inalis na eh. Maging yung China na siyang nagsulong ng komunismo, iniwan na eh. Naging kapitalista na ang Russia, iniwan na rin. Maging yung ibang bansa, iniwan na ang komunismo. Tayo na lang po ang may natitira na komunista sa bansa. Bukod pa dyan, mismo sa loob pa ng ating gobyerno, nakapasok. Bakit hindi yan pinapansin ang ating national defense? Di ba? O bakit ang pinupunan nyo si Robin Padilla? O nandyan si sino ba yan? Yung sina Sara Ilago. Yung isa ko. Si Rineco. Tinyo. Diba? Sasabihin nyo, mga aktivista lang yan. Pero yung iba, diba sinasabi, kaugnay sa CPPNDF.
1: Si Ka Eric. Yan sinasabi ni Ka Eric.
0: Tsaka yung isa, yung doktora.
1: Badoy.
0: Badoy. O, diba? Maski yung litugan ba? O itugan ba yan?
1: Ligutan. Ligutan.
0: Mga ligutan ba? Nakala ko utugan eh.
1: May tawag po tayo.
0: Siraman niya daw. Magandang morning. Nagpapatawan na tayo.
1: Ano po, siraman niya daw? Si Ramon.
6: Hello, good morning po, Tita Carmen.
0: Gandang umaga. Apo,
1: good morning po.
6: Ano, mananawagan ako, Tita Carmen.
0: Oo.
6: Gusto ko lang manawagan sa mga magulang na may anak na edad, ha? 5 taon pa baba, uso po ngayon ng mutant fa, ano, mga 46, Tita Carmen. Hello.
0: Oh. Ano uso?
6: Yun lang ang gusto ko, uso yung 10 mga 46, Tita Carmen.
1: Chappy.
0: Okay, chappy ka eh. Okay. Andiyan pa? Wala na.
1: Sir, okay. Tawag na lang po ulit. Tawag po ulit.
0: Oo, sige.
1: Mula naman kay Sir, kay Ma'am Mel Colyantes, naka-like na po. Thank you po.
0: Sabi ni Ray Yome, kukumpletohin na ata ni Rimula mukhang ang meaning ng BJMP. Una pa si Bong, sunod J, Jinggoy, sunod M, Marculeta, yung P, Peter ba? O Padilla. Kasi ang akin dyan, Pampilo Lacson, di ba? Eh pero, Pampilo, pipo yan eh. Eh hindi naman nila isasama yan dahil kakampi, kaalyado. Kaya pwede yan, Padilla.
1: Tsaka si Peter.
0: Tsaka si Peter.
1: Alan Peter.
0: Sige. Eh, malamang si Peter na sunod eh.
1: Imbisiga na MBI eh.
0: Inaayos pa yung ano eh, ha?
1: At saka ng Blue yung Ribbon, ano, ha? Imbisiga na rin ng Blue Ribbon yung tagig.
0: Si Padilla, mukhang hinahanapan na kung anong script, kung anong kaso, ha? Okay, si Teddy Villa, nasa linya po. Magandang morning.
1: Morning po ka, Teddy.
7: Good morning po, Kate. Good morning po, Tita. Okay na po.
1: Okay na po kayo, okay ka, Teddy.
0: Ganda ano, lalaki.
7: Tita, yung kahapong hearing, natatawa po ako kay Jokno.
0: Ay, na.
7: Ang tanong, Pilipino ba si Jokno?
0: Buhay pa si Jokno.
7: Hindi, kung Pilipino, kasi ganito eh.
0: At Jokno.
7: Ang sabi niya, yung fishing expedition, ang sabi niya, nagbabakasakali, isa yun eh. Nagbabakasakali ka, pa-fishing expedition yun. Ano-ano ba yung kanyang, tapos yung nakalikod ng tao, tango ng tango. Parang dekorasyon ng coaching, parang dekorasyon ng kotse na may spring. Parang, ewan ko, mga to, parang malino na fishing expedition. Ipinipilit niya, kasasabihin niya, nagbabakasakali.
0: Eh, pagbabakasakali. Hindi pwedeng makasakali.
7: Pambira.
0: Magagaling yung mga abogado eh. Hindi ka, tsaka sa batas, kailangan facts. Hindi yung bakasakali.
7: Tama sinabi ni Robin Padilla. Kung tayo magtinitingnan sa tinititigan, lahat tayo, ilabas natin yung ating mga sali, lahat tayo, iyan natin lahat. Hindi yung, lahat, sabi niya, tama yung sinabi ni Robin. Naipakati lang ng tao. Ewan ko sa kanila. Tapos dito, ipanawalan ko sa mga sundalo. Kayo mga sundalo, bibigyan ko rin ng example, yung namatay na vlogger. Magkabukulan. Dahil yung mga boss nila, yun ang binibigyan ng pera.
0: Oh. Okay.
7: Ngayon, dito sa mga kasundaluhan, hindi kayo nakakatikin, inutusan kayo na inutusan, pero yung mga boss nila, yung mga general,
0: alam mo,
7: na kinikita niya, isipin nyo.
0: Alam mo, Teddy Villa, maputol kita po, ha? May nakausap ako na isang pulis. Ang sabi niya, marami na raw pulis ang hindi nakakagusto sa kasalukuyang administrasyon. Lamang tungkulin daw nila ang nagampanan ng kanilang tungkulin dahil meron tinatawag na chain of command. Oo.
7: Ang pinagtatanggol naman nila yung bayan, hindi naman yung presidente. Salamat po.
0: Okay.
1: Opo, thank you po, Kate Di Villa.
0: Marami po, sa nakausap ko, marami talaga ang hindi na nakakagusto. Kaya lang sinasabi, yung loyalty to the chain of command. Eh, ang ano dyan, ang commander-in-chief ay ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Although, baka nag-aantay na lang din ang isang malupit na pagkakataon, di ba? Oh.
1: Mula kay Sir Dines Dennis Almujano, Tita, undergraduate pala si PBBM. Pero AFP Reservist yan, rank as Lieutenant Colonel and now Commander-in-Chief.
0: Yes. Sabi ni Romeo Sungat, Tutasoto, 29 na daw siyang mambubutas, kaya pala hanggang ngayon patuloy ang pagyaman at pagbaluktot sa batas. At ang kaibigan na isa aso nga si Pinkies, ang daming kasalanan na ito sa tao at Diyos. Ang sabi nga, ano ba ito? Sabihin mo kung sino ang kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Alam po ninyo, kung natatandaan yung issue, yung Teresita ang si. Di ba? Ito'y naugnay sa mga kidnapping, di ba? Nung araw na lumalabas na tila. Kasi may kausap po tayong mga ilang pulis eh. Na nagsasabing hindi po namin gusto rin yan si Ping Lacson. Sa ngayon sa nakikita po namin.
1: Mm.
0: Eh, hindi naman natin masyempre. Merong iba na nakikinabang gusto nila. Meron namang sa totoo lang na kung nagmamalasakit sa bansa, nagmamalasakit sa mga susunod na henerasyon, hindi talaga magugustuhan.
1: Yes. May pagulat po tayo.
0: Si Romel Madrigal, may pagulat. Itchukusima, matapos ang matagumpay na pagdalaw sa Maynila. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
8: Formal na pinasalamatan ng Philippine Coast Guard o PCG ang Japan Coast Guard training vessel na Itsukushima matapos ang matagumpay nitong 4 na araw na port visit sa Maynila mula Hulyo 16 hanggang 19. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyap, muling pinagtibay ng pagbisita ng matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng maritime cooperation, kabilang capacity building, maritime safety at security, search and rescue, maritime law enforcement at human resource development. Sakay ng Itsukushima ang mga opisyal at kadet ng Japan Coast Guard kasama mga ship riders mula sa Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore at Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang professional na kakayahan. Sa kabuuan ng pagbisita, nagsagawa ang PCG at JCG ng joint training exercise, courtesy calls, facility tours, reception dinners at iba pang fellowship activities upang higit pang mapalakas ang bilateral cooperation. Dalawang opisyal rin ng PCG ang sumama bilang ship rider sa 89th Global Ocean Voyage Training ng Itsukushima na layong palalimin ang interoperability at kahandaan sa mga operasyong pandagat. Ayon sa PCG, patunay ang matagumpay na port visit ng patuloy na pagtutulungan ng mga bansa para sa isang ligtas, matatag at maayos na maritime domain sa rehiyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Sabi ni Sally Sueño, parang sindikato, hindi yata parang yan. Parang sindikato, nagpapalakad sa gobyerno, nagsanib pwersa, mga walang hiya, at ang masakit, paldo basta law. Paldo basta lo bender.
1: Sabi ni Mayor si Fernandez Narciso, good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Kanya-kanyang palusot yung mga gumigipit kay BP Sara. Sayang yung pera natin, inubos ninyo sa impeachment.
0: Yes, oo. Biro mo magkano 75 million kada hearing. O ilang hearing sa isang linggo, tatlo.
1: 92 days daw yan, bakit namagal pa? 2.3 billion ang kwento
0: sabi
1: ng iba.
0: Sabi ni Sally Sueño, kitang-kita na walang malasakit ang gobyerno sa masa. Mas inuuna nila pang sariling kapakinabangan sa halip na harapin ang kahirapan ng Pilipino. Sabi ni Leti Prias, Gudem, Tita Sir Soto na yan, drug lord yan, bago siya naging senator. Totoo yan, Tita? Oo, yan ha. Hindi ako may sabi, ha? Sinabi ko lang.
1: Sabi ni Sir Justin.
0: Finance ni Chongko, yung libro ni Soto about drugs din.
1: Drugs yun. Diba? Mula naman kasi Sir Justin Denzel Muano, sa buhay ng tao nowadays, what you sow is what you reap, or vice versa. What you reap is what you sow.
0: Sabi ni Sally Sueño, talagang nakatuon sa bangko ng Duterte, magtipid kasi kayo. Ano ito? Kimby, virus clear, Laway Stro, meron ba? Laway Stro. Damit nyo pa lang, nagsusumigaw na. Pera nyo di nyo maitago sa dami. Si Vice President, napakasimple. O nga, lagi lang naka-t-shirt. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, Tita Carmen, noong nag-aaral daw sa abroad si Bongbong ay puro pagpupulburon. Di ba nakapag-away yan sa isang tila may tungkulin sa London.
1: Grabe.
0: Kaya tila sira utak. Mismo si PRRD ang nasabi na nakakasira daw ng utak ang cocaine. Eh kung bata-bata pa ay gumagamit na, eh talagang sira ng utak niya. Hindi na yan makapag-iisip ng tama.
1: Sabi ni Ma'am Ena Grace, sa dami na kinakaswa ng ombudsman, di niya na alam yung mga sumasagot sa kanya. Kaliwat kaan lang kinakasuhan niya. Nang ahop na yan.
0: Oo nga, sabi ni Ena Gray, anabasa na si Cindy Cruz. Si Gabo, kasama sa nagtano sa pagkidnap kay PRRD papuntang ICC, di ba? Huwag kalimutan niyang kamag-anak pa yan ng ahas. Buti nilang hindi yan nanalo. Hunyango din, piling Mr. Clean.
1: Mula kasi Eduardo Lim, morning po Tita Carmen at James.
0: Sabi ni Rick Oracion, si Senator Robin is showing his true statesmanship. Di tulad ni Natulpo Brothers, Pinky Gay, Este Guy, at Wambol Graduate. Pera-pera.
1: Sabi ni Sir Linerto Jr. De La Rosa, gising na po.
0: Sabi ni Merk Ligcomo, ang mga komunista kakampi na ngayon ng BBM admin para pabagsakin si Vice President Sara. Sabi ni Ray Yome, kukumpletohin na ata ni Rimulya ang meaning ng B. Nabasa na.
1: Sabi ni Jesus Baloto, good morning po Tita Carmen, Kuya James.
0: Sabi ni Sari Sueño, napaka-ipokrito ng gustong matanggal ang BC. Basta ilantad ang bangko si Luis Tro, Kimbo, Virus, Erics na kailangan pang mamaking ng pangalan sa Amerika ngayon, Paldo. Sabi ni Romeo Sunga, Tito Soto, 20 na daw siyang mambubuta, nabasa na. Sabi ni Sari Sueño, si Virus dating naglalagkit sa ransangan. Ngayon kung magdamit parang diwata at sasari sa Miss Universe, saan galing kayamanan niyan? Meron pong balibalitang kumakalat ha, na tila isinusulong na
1: Winry
0: Gatchalian at Risa Hontiveros. Winry, ha? Para po sa 2028 presidential election. Eh kung gusto niyo lalong mapahamak ang bansa, eh di iboto nyo. Sige.
1: Sabi ni Sir Jeans din sa Limuano, tama tita si Mang Teddy Villa. Yung nasa likod ni Jok no sa gallery, tango ng tango eh, agree na agree sa kanya.
0: Sabi ni Sari Sueño, parang sindikato, nagpapalakad sa gobyerno, nabasa na. Dito sa Japan, di man perpekto pero maayos ang pamamalakad, di panay ayuda na parang Pinas, di ginagamit ang pera sa maayos, mayaman ba ang bansa kung umasta?
1: May pagulat tayo mula
0: si sa Manjojo. Si Jojo Sikat, may pag-uulat, nasangkot sa scam operation. Maring mapatawa ng parusang pagkakakulong. Eh, ang dami-daming sangkot sa scam, di nga naiimbestigan. Eh, di lahat yan makukulong. Naku, mapupuno ang kulungan. Sige, Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Sa Manjojo.
9: Sa Mang James ng pabalaang Department of Migrant Workers o TMW sa mga Pilipino sa Cambodia na magpapatunayang sangkot sa online scam operation sa maaaring mabilanggo sa ilalim ng bagong law on combating online scam ng bansa. Sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay na nagkaroon na ng bagong batas noong April sa Cambodia at sa kasamaang palad mayroong 47 Pinoy ang nakadetain sa 2 provincial prison. Sa ilalim ng bagong batas, maaring makulong ng 2-5 taon ang mga banggagawang makikitang kalahok sa mga operasyon ng scam. Ang mga mapapatunayan nagkasala sa pagpapatakbo ng mga online scam na may kinalaman sa harassment, torture, labor exploitation, human trafficking ay maaring makulong ng hanggang 20 taon. Hinimok ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong hinahawakan o pinipilit na magtrabaho sa mga scam hub na humingi ng tulong sa Philippine Embassy o sa Migrant Workers Office sa Cambodia. Base nga sa datos sa Bureau of Immigration, nasa 13,000 Pilipino sa nasa Cambodia na nagtatrabaho sa sektor tulad ng edukasyon, health workers, information technology at sales. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much Jojo Sikat. Sa Cambodia pala yung report na yan. Pero dito sa Pilipinas, yung mga sangkot sa scam, nananatili pong malaya.
1: Ang dami niyan.
0: At nananatiling hayahay ang buhay. Yes. Marami po, marami ang sangkot. Diba sinasabi, 90%. Ilan yung ating mga babatas? 24 ang senado, senador. 300 plus. 318 ang ating mga kongresista. Sus Mariano, garapong walang asukal. Yung iba tahimik para hindi sila madawit.
1: Hindi mabanggit.
0: Diba? Hindi mabanggit. Ah? Oh, pero yung mga dati-dati, turun-turun, ang dadaldal. Oh, ngayon, bakit nananahimik kayo? Yung JJ Suarez, parang hindi na rin masyado. Ha? Yung Ace Barber pa, habang nakikinig na lang at nagbabasa ng cellphone. Oh, wala eh. Ha? Oh, bakit ang ngayon walang kaso, hindi nga sila iniimbestiga. At ang masaklap, sila pa ang mag-iimbestiga. Samantalang maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw. Sangkot sapagkat tumanggap 120 million. Kung pagbabasihan po natin, ay ang pagkakulong, kay Senator Marculeta, 70 million. At nanggaling sa pangkaraniwang mamamayan Pilipino, negosyante. So, ibig sabihin, hindi galing sa prod, hindi galing sa
1: kabanambayan
0: ang pera. Eh, ito maliwanag eh. Naka-freeze ang kanyang bank account, naka-freeze ang kanyang properties, asset, ha? At ang AMLAC, sa AMLAC sa kanya. So, ibig sabihin, dahil sangkot sa flood control. So, ibig sabihin, galing sa prod ang pera. So, mas dapat imbestigahan, pero sa halip ginawa ninyo at itinalaga na chairman ng Blue Ribbon Committee na siyang mag-uusig at magdidesisyon kung may kasalanan o wala. Wala na tayong oras yung
1: pepe. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat kayo, mampunin kayo sa God. Nagsabi lagi ng pinigay mo. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagsasabi na ingat-ingat po tayong lahat, kalusugan ay ingatan para manatiling malusog hanggang sa 2028 at maisaayos po natin, maitama ang maling mga nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating kapaligiran, sapagkat tungkulin natin bilang nagmamahal na mamamayang Pilipino sa ating inambayan at sa maraming bilang na mamamayang Pilipino. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
10: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
11: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
12: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
13: Bravo! Dietary Supplement for Men.
12: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
13: Bravo! Ang bagsik mo!
14: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
17: BBC News with Roisin Hasty. Andy Burnham has made some key appointments after taking over as Britain's Prime Minister, replacing or moving many of Keir Starmer's ministers. John Healey is Chief Finance Minister. Shabana Mahmood, with a tough line on immigration, remains Home Secretary. A Russian frigate has carried out live artillery exercises 40 nautical miles off southwest Britain. The warship was monitored by the Royal Navy and a French military aircraft. British defence sources would not say whether it was timed to coincide with the start of Andy Burnham's premiership. The US military has attacked Iran hours after President Trump said they would pay many times over